0: Re tsanghe tshiri tshila fetse re le jwang ka pashang. He still loves you. O sa re rata, o sa nthata, o sa go rata. E le selemo e le marega, e le sehla sefe ka pasifi. He still loves you. O mo shedi tshe mabane. O moletse ka mogommo lelang ka o sa mo etisha pele ka mogho o iketishe mpene ka gona ka mogho o itishe mba go era pele ka gona. He still loves you. O sa mmitse ka mehla o sa moretse o no tshela pele go rata go bana isa le modimo wa go se fetoge wa go se fetoge le nna le wena wa re ratileng pele wa re kgethileng a prioritize nna le wena na ra kgetha go etisha tshe dingwe pele rara awa ereng re tla e bona ka morago ye ke kitimishitseng shi re sa mo kitimisha re sa kitimishane le yena re kitimishitse tsa lefase re kitimishitse mathaga a rena mabotse a rena di tshelete. He still loves me. He still loves you. Yo ala ratola modimo le ina le amakatsa le ratola Jesu bare le ama ha le ama ha ha ha ka tsa ka nete lerato la go le ama katsa ke Beyonce Knowles o atlang go wena a na le Walter Williams ba re he still loves me he still loves me o sa re rata halleluja anyway ke Candy Stetson wa tlileng le ena go wena ka gare ga go sha yona ye go moshate wa tsebo le boithabiso tlhe lena go sele go sele go sele ke leina la lenaneo le go sele o sagaletse go sagaletse go tlhatlhametse Wills the man of the match. Eri ke leboga Beitini o ntshwarisitseng Wills when a man of the match ka gare ga ditorong jaaka ke lenaneo le utlileng ka lona ka gare ga diiri tse pedi tse e leng gore o di neeleditse ke tlhatlhaphokeng a na le Thomo Happiness Make go moremogolo. Re a lebogatlhe mananeo ka moka a fetileng ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso a e losene tameng thobela re a lotsha lotshegang lotshisegang tamang tamishegang dumedisegang kae le kae mo le ka bang le le gona ke togadi ke mashego a malala ke se go desmelantsweng ke gare ga marega re leng ka gare gona kgwedi ya mopitle kgwedi ya Afrika kgwedi ya baoki kgwedi ya bomma kgwedi ya gona re a re skeng ra lebala go le joang ka pa joang le miemielo aibe si jo sarena sa mathomo si aibe metsi a rena mathomo a gore hlapisha sefahlego le miemielo ke kgwedi ya le miemielo ye re leng ka gare go yona le miemielo aibe selo sa mathomo sa go hlatswa sefahlego sa gago sa go aparela sa go apesha sefahlego sa gago hlatswe dilo ka moka ene re o shala o iba ka gare ga le miemelo gore gore le ka gare go tlabe go lokile gore gore le serapana sa gopolo ya gago se tlabe se no sheditswe ka metsi ya maleba o se le go sagaletse a ile sene tameng ke le tamisha ke le gona fa go 87.6 ke ra gore le eto la sia le moya le sa tswela pele le eto la sia le moya ka masa le tswela pele ka gare ga metsotso e masome pedi senyane re lebile ereng ya bone ke go file tsona dikosa dišhalane morago ka yona tshela yona yeo e re ke feleletsetse dingwe tse e leng gore ka nnete ke go file tsona ge ke tsena ka gare ga letšatši le lekgono le wena o le ratang le wena o le ratang kudukudu ke go dumediša go tswa ka gare ga di-province ka moka tša Aforika Borwa ke go dumediša go tloga Cape go ya Cairo ke go dumediša go tswa ka ntle ga Aforika le ka ntle ga Aforika ke go dumediša Sis Mary ka mo the Republic of Ireland a ke go tamiše Mashego a ke go tamiše ka mo Atlanta ka mo California tamišegang tamišegang e ikweng le le gae ontsarago 621 ontsarago 815 ontsarago www.tabelafm.co.za ke yona kwana mashate wa tsebole boithabiso owe e leng gore o re fihlella gona re a leboga gore ga le lebale gore ga e ke kae gore ge le nyaka go ikwale le gae le ba ka gare ga mashate wa tsebole boithabiso ke yona Thabane FM ye e galagalang e roropang lefase ka bophara o a e fihlelela ga bonolo audio streaming wa e fihlelela ga bonolo ka ona makala ke go file gona. All right, a rena pere lebelele tse ke go fileng tsona mola ke di tšeang ka gare ga Wells Day ke shetse ke kwele o galagatša o kwalakwatša a taba ye gore lena go tlabe go na le tsebišo semmušo ka mola Word Talent e le gona ge re re dikgoro re bula dikgoro tša lebati la mengwaga e masometshelatshela tša mošhato wa tsebole boithabišo e le gona a go retwe yo godimodimo a retwe ga retwe ga retwe re ramang na kgoši ya letago kgoši ya letago ba re ke mang kgoši eo ya letago ke morena mogalentweng yo butshata fita ar lebogeng Jacqueline Carr. I see miracles hey batong arno shetse rapana je gore re di bone di maka mihlolo ya legotimo ge theoga legotimo ga rena ya ba re o nyaka go itse ba gore ka nnete taba yeo ya phila e ya butshishe khoshi Solomon gore yena o ile ya bona mihlolo ga ya dirang ka go nobitsa leina la gagwe fela Jo Praise a re lerato la gago papa your love James Fortune I trust you ya be le gore go tla ena Candice Thirteen a re hallelujah anyway Beyonce Knowles ya be le gore ka nnete ke yena a re fihlišang mo ditumedišong tša masa ka gare ga lenane o le re tseba gore ka gare ga letšatši le kgone go na le dilo tše dintšhi lena baruti le bona ba imelwa go na le dilo tše dintšhi tše di diragang matšatši ya ka gare ga dikereke dumelang baruti ba rena dumelang bahlanka bahlanka ba modimo dumelang bahlanka ba morena lena ba go mohlankela bošego le mosegare ba bangwe ba go sekwešiše gore ke ka lebaka la eng ba etiša taba ye pele ba ka fela ba re na le re motho o ga botsena a ke re ge re ba feta mo dikgoneng magatlhanong a ditsela ba gaša ba go elela lentšu la modimo ke be ke sa lebeletše mme o mongwe wa tseba a rekiša o a rekiša marotho ka motlase ka mo ke mašole a strata ba le re ba bitšang mašole a strata ga ntšhe le ga re a rekiša o gaša le fankgetsi batho ba bangwe ba ka re le na le re motho o gabotse o gabotse o no ba etišitše lentšu la modimo pele o gabotse ba re le na le re motho o feleletše kgopolong na motho ge a gaša e fankgedi goreng re re o feleletše re nyaka wa go dirang e be ena re rego gona rena re bomang setseng re a hlola gore motho ge a gaša efankgedi magatlhanong a ditsela ditseleng mo e leng gore ga a theeletša ke motho o a tseba gore ga gona motho a na le go nako le ena empa o a tseba gore go na le ba bangwe ba e leng gore ba mokwa go na le ba bangwe ba e leng gore lentšu leo le a ba kgwatha ka re banna ya dumelang hle barere ba efankgedi bagaši ba lentšu baruti ba rena bomme ba thapelo barapedi dumelang bontate be a sa bolela maselana re bona taoga di ga mašego e segale ke a tšwa re ya go mohlankela maabane ba bangwe ba tšwa maabane go mohlankela ba bangwe bomme ba merapelo be ba kgobokane dumelang bomme ba mekolokotwane e sa le gona mekolokotwane na goba e sa le e romela ka bokokwane a rena re sana le bona bomme ba mekolokotwane ba go yapela gagwe sikhutlo dikhutlo dumelang na ke tawagadi ke KV ke tawagadi ga mashego ar lebeleng cha chile ke la di 28
1: gospel first day go tobele FM re fodisha moya wa gago o psine ka tobele FM Shate, what's up with Tabi Show?
0: Baro mokhetwa, omokhetwa, omokhetwa. You are holy, you are holy, you are holy. Sisi Winans, Messi said no.

0: Και μωγάου, και μωγάου, πάρε κανένα το χέρι μου. Ο Αριετέλα. Ο Αρχάτα Βαρβουλέδη Σαρασούκουε. Μέση Σετνόου. Πάρε κανένα το χέρι μου, Ρνο Μπαρσάλε μου, εσύ σήμουε. Re ka bolela ka mogomongwe rena ba re sa tlhokomele tse dingwe gare le batho gore na bothaga bja rena bo bonagala kae ka nako tse dingwe re nagana gore bo botse bja rena bo bonagala ka mokgwa o re lebelelegang ka gona le ka mokgwa o re bolelago ka gona gane ya go jalo bobo tsebe gago bo bonagana ka mogora tlang ka gona ke ba bakae ba re kgonang go ikgabisa ka dibenya benyane ka mihlolo hlolo gore batho ba re lebelela ba bone bobotse fela re lebala gore bobotse bja motho bo bonagana ka mogwe o a tlhokomelang batho ba bang ka gona a ratang a swarang batho ba bangwe ka gona e re a di dira diphoso mang le mang re a di dira diphoso empa yengwe ye re na leng go e lebala ke go beba batho ba bangwe difatlhego rena ke bo mang ba rileng rena ga re dire diphoso go ba ke mang a rileng diphoso tsa mokete ke tse kaone tsa mamang di a shisha ja mamang di khubitse ge ise modimo fela a ka re botsa go seo ge ise le ntshula Jesu le ka re botsa ntaba yeo ye re sentse re le moge kore wana motsotsana o re thomang go lemoga gore wa tsaba ke dira diphoso ke le motho le nna ke na le diphoso wa re go lemoga diphoso tseo wa re wa kgetha go lokisa go ba go phosolla gore ee gape mo ke dirile phoso mo ke phositse mme wa kgetha go lokisa mohlohlele tse mongwe o re motsotswana o o thomang go lemoga wana pele wa kgetha go phosolola o napo o tsebe gore jwale ga o sa sepela le sesing ge o ka thoma wa lemoga gore le wena o dira diphoso goba wa lemoga gore mo ke dirile diphoso e re ke lokise wa tseba leboga leboga taba yeo gobane gora gore wena ga o sa sepela le sesing ga o sa sepela ka gare ga lesisi o phagamme o aparetswe ke letago la modimo o aparetswe ke botlhale jwa gago a ke re lentsu la moshele re o seke wa itshema ka kwešišo ya gago le botlhale bja gago itsheme ka botlhale le kwešišo ya legodimo ya modimo motsotswana o o thomang go lemoga taba yeo gora gore o tla be o apare o tla bo lemogile gore nako e ka moka ga botsebe ke itshema ka botlhale bjaka ke nagana rena nka kgona go dira dilo ka moka nka kgona go laola a re nape re tsebeng gore dilo ka moka di laola ke ena ga di laole ke rena dilo tse dilo tse ga di laole ke rena di laolwa ke ena yo godimodimo o go thwego re a tlhoka gore ge re tsoga re mmitse a ke re ja ramia more mmitseng motlhalekwa a ke re Mateo le ena o re mo gopeleng o re gopelang ke Matthew gopelang yo re leboga tle ka gare ga mosate wa tsebo le boithabiso ke ya go leboga Nesty wa re ka nnete lerato la modimo gopolo ya makatša wa tseba eish wa tseba o ka re koshela o ka e busheletsa watang ke taba ile gore ingome mna ndi ya pindwa gore ka bushelisa taba ye ra tseba oh ya beyond snows are he still loves me e gore o ka e goga man mashego malala mwana mashego malala ra leboga le rato la modimo nna ke a letseba a re na ke le bone ke a letseba le rato la gagwe le dira metlholo le a makatsa re a leboga nesti ka mo Phurisho hospital tlhakwa pitsa re le nna ke beiletsebe kv ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabiso ke re kgotsong a re nape re reng ga re leboga modimo wa tseba re no mo leboga ka Psalm 63 ke re bomme ba seaparo le baruti bao ba thegile go merapelo ka ga molepo ka moka ga bona ga mamatsha re a leboga a ba ba le Psalm 63 ge ba tsoga ba re Lord we thank you ke di magore le khono le gona re thome ka le manoga le lengwe ke la bone a ke ke la bone la Gospel Thursday tumelang a ile seni le leng gore re tlo ba re lebelela di gona di tiragalo tsa le tshile le khono re a leboga ge ke be ke lebelela tshe dingwe tsa mafarahlahla re a leboga mo etapele wa setlhopha sa rena sa bafana go bontsha gore ka nnete kgwele e lebile dinong gape re lebeletse letšatši la FIFA World Cup le leng gore ga se letšatši fela re lebeletse letšatši le legologologolo go ba kgwedi e kgolo e tsenang ya ke Comrades Marathon ka Mexico e tlabe e le Africa ke ra e tlabe e le FIFA World Cup gomme SABC re Mzansi mo go bone fase wa FIFA World Cup tsebang gore o tshwanetse o tle gae lebelela ditiragalo ka moka tse botlhokwa tsa kgwele ya maoto ka moka go SABC 3 ka go streama fela go SABC Plus gore wena o tlo o latele dilo ka moka tsa dipapadi tsa SABC Radio ga mmogo le SABC Sport Afrika Borwa re bala matšatši fela pele ga dipapadi tsa FIFA World Cup gomme SABC 3 ke legae la gago la dipapadi ke re dipapadi tse 34 go SABC le go streama mo go SABC Plus di a le moyeng ka moka tsa gago tsa mmamoratwa tsa SABC nageng ka bophara go thoma ka di 11 June o fihla ka di 19 July re tla be re go tlisetsa tsona go tloga mathomong go fihla mafelelong Mexico ge tshilana le Afrika Borwa ke o tla be o le fao ye ga se papadi fela ga se kgwele ya maoto fela ka nnete eupša ke go feta fao all of us all in re ka o fela se fetotlhe fela mo go SABC ke mogaši wa gago wa semoši wa dipapadi tsa mogopo wa lefase Hugo Bruce le ena o shetsa tsebagaditse sehlopha sa banna tia sehlopha sa banna tia re a leboga mahlatse le mahlogonolo ba kgweditse go tswa go moetapele wa naga ya Afrika Borwa ke bolela ka presidente ba atamela Cyril Ramaphosa ba shitse ba kgweditse taba yeo ba kgweditse dilo ka moka ditšhegofatso le rena a re tsweleng pele ka go ba thega ka go ba thega a ba rapelelwe a re duleng matolong basadi re thegeng setlhopha se re thegeng naga ya rena metsetso ela ke seswai fela ke sa bolela gore nna le wena mo reyang go thoma gona letšatšing la lekgono ka gare ga di 28 re lebelela gore re ka ra kgwedi ya bomma a ke re kgwedi e sale ya bomma a re boleleng ka tabaše a re boleleng ka tabaši ke no setsebe gore na ka mo lehlakoreng la botate e ke e ba aparele na re bolela ka bomma ba re gone le bomma ba bangwe ba bangadišwang kerekeng ke maloko a kereke taba ye o kare ya naba e ya keka gape dikereke tsa go fapana-fapana matšatši a ba ka gare ga taba ye bomma ba go ngadishana ka dikerekeng. Ya. Na pele taba yo ga e ame mogopolo wa mma. Ga e ame la pala gago. Ke kgopela gore pele re ya go tsena ka go khwata ba ruti ba rena ba le bona re dumelang gore go ne le ba ba imetsweng ba imelwa ba ruti go pola gore na ge maloko a kereke a etswa ka ote ka ote ka ote re sa tsebele baka mo ruti gana mowe maemo a kgopolo ya gagwe a me ga gakaka ga iputse gore go reng maloko a kereke ya ka a etswa ka ote ka ote goreng le se se le re leng ka galona nothing to fear day are e bole di senta ba ye are e bole di sheng re sa tshoge re sa boife re lukisha ke dumela gore re tlabe re lukisha ye ke ga botse batho ba go ngala ka dikerekeng banga di shokeng ge batho ba ngala ka dikerekeng ba tla be banga di shokeng bomma ba re ke bomma ba banga di shang bomma ba bangwe joang o tate ta ga ba yele le nae ya le hlagela are kweng go 086 000 2452 ke dumela gore re ka e boledisa gana fa re lebeletse letsatsi le re leng ka ga lona la di 28 ke letsatsi la labone ke letsatsi la Gospel Thursday la mmino wa sedumedi ka gare ga mošhata wa tsebo le boithabiso gomane ne o ka moka ke se e leng gore le kgone go tlwa ba o sekwa pele re tlo tsena ka gare ga go tsoša baruti re tlo ba kgwatha baruti mmino o gona o sale o montšhi ntšhi ntshi o ile ngore ka ona re tlogwatha ba ruti ba rena re ba gwatha le ka mangwalo a mesong ba gona bo Marvin Sapo ke sa tlogofa ba gona bo Sinatch ba gona bo Michael Jackson ba gona bo Parsons Jameson ba go kera James le bo Shelley Caesar bo Heather Hitley ba gona bo Terry Vox ke mmino go sore tshingwana ka gare ga Alche Selkhono ba gona bo Jerry bo George Banton go Gospel Thursday empa ke dumela gore ga jwale ke duma gore gwana jongwale hire tshwanetseng go e sohla ke dumang re thome ka yona ke politiciano ye a re sohla sohleng majajia a ke tsebe gore bentse ile gona kwa morago bo mabe ba no gotlelela ka go bane ba boifa gore moruti o tla ntse ya jwang Putego e tantse a joang ba e kwa gore nna ke tshile ke tsena kae kae na lapala ka lona le tlareng matshechi a ma o gona go bia bana ba ge fa se re bana ba ka mola re sa e kerekeng ka le ba ka la skete le skete le skete le skete a ibile ga ba sa boifa a be angwalele lengwale gore ke gopela go itokolla ka gare ga kereke ye ke no se bo mabaka le afana na ge re itokolla ka dikerekeng re fa mabaka a gore ke ka lebaka la eng goba e no ba gore ke kgopela go itokolla ke sanya ka go khutsa ke goba re a bontsha gore ka bakala skete le skete le skete ke kukegile moyeng maikutlong le ka la bokaka ga se ke sore ga botsa re a bontsha mabaka goba re no itokolla ke eng se se dirang gore majajia re bone ka gare ga maphuthego a go fapana-fapana bomme ba seaparo ba itokolla ka gare ga diphuthego tsa bona ka gare ga dikereke tsa bona ke eng se se fihle se napa se tlabeng se fihlile goba se ba fihletse 086 000 2452 086 000 2452
1: ke gona morlongona Gospel Thursday go Thobela FM re fodisha moya wa gago o pseleka Thobela FM mo shate wa tsebolo wa ithabisho
0: go tswa Cape to Cairo ke mashate wa tsebele bo ithabisho ke morelong go ona go 87.6 go fika go 92.1 megahertz tsebe ya gago ye botse wena motho mo motse ke ya go tama ke ya go lotshe ke ya go dumedisa ka ile ka emo ka bongwe thidije o le gona di provinces tse senyane ka moka ye e ga sha ile province ya Limpopo Capricorn municipality go ba masipala ka tlase ga masipala wa selete sa Capricorn masipaleng wa Polokwane 086-000-2452 ga jale ke kgopela go topa megala ye meraro ka moshate go sele Thobela FM ile seni all right Thobela FM go sele go sagaletse
2: ga di
0: a re
2: mechan
0: Slo chile, mandabele kete.
2: Wese, lelegay.
0: Rewona.
2: Lelegay, wala, wese.
0: Wese, le wosangale, chike lona.
2: Mumma.
0: Eh.
2: Mumma, bar, naba, nerapere.
0: Kewe, kyo na yiri, surintaba.
2: Maemo, shia.
0: Hmm.
2: Maemo. Yunga, sweb, naba, dikisa, nanko, kilo, kwa.
0: Ke eng e e shalang e dira gore motho a itokolle ka kerekeng bathong ke ba tla be ba bana pile ba a tsebe eleng e
2: owa bona ere go botsa mama botsa ya pedi ya tsantsa di mo pele a muruti a bona lo re di mama botsa go go mo go lwa greke
0: owa bana tsale na pile mama muruti
2: Oh, mama rudi rinela ka thogo ndi riyalo una le muruti ba kopile. Mara wo mawe ni tsanti a di kopile kwa le na a bona le ka tsya ba rofela sa hae sa u bonana.
0: Le ra gore go se kgone gore a dule pele ke yona e ka tsa e ka dirang gore yena a itokolle ka kreke.
2: Go di a bare go buru ya fa bana ka mo direke.
0: Ye?
2: Eh. Ke mo ja khadi
0: le bone jwalo lena
2: la ke bona jwalo
0: khaitsedi ya ka hore mar
2: na grijo mo ja khadi
0: ke go thedi tshe khaitsedi ya motho
2: ina ke malo nwa mabo ja mara mala ba mo mo matala
0: yo ama botsa
2: ke o mo ja ka ba ho ja le ja ja
0: taba taba ke yona yeo
2: ba le go bona ba le go pile ka mo ga bona
0: Jwale ka ra ikhone ke yona yeo taba ke re ke tshone a ikhona gale. Jwale ka gore a sa bona gale napile a are a nka sesa. O nya ka mo a bona gala.
2: Eh agiri ka se a borena. Ba re go mo go di di ka se buse ka sake.
0: Awwa.
2: O re re mo ntse ke a tshuru yo mo.
0: Mm. Mm. Go tla ba boima. Ka gore taba
2: yo ke le ile jalo ke sa ja dinga
0: ke le kwe ga itse dia motho ke mabotsa mabotsa we a re lebogeng tlhama sa mma go sele go sagaletse
2: ke vi dumela
0: ba ga di khale go tsa khoronya ga di khale
2: haleluya
0: a re lebogeng hle batho ba ka moe ga di khale
2: o shi bona
0: ga go shi male sele di khale ka nnete
2: amen amen Taba taba kholo ko gore lesebo le dia gore motho la ka kerekeng le dia gore motho a se sa itse ba gore ke ena mang
0: etse o mang o seba mang ka kerekeng
2: basadi ba o swere ba bo mme ba go swere ka kerekeng bo mme ba kwetsa pele ba bolela ka wena ba o fa dipataka gape banna ba ba bona yena baruti ba ba bona yena fela ba mo motho le ke mo nana le mo itse ka mbai kutora ba tsaba ba ri ka nna o na mile o ngwala le ngwala o re shallang le kereke ya lena ya le ke ja fa go re mba tsore na re na le mageta re ba re na ba tsho ba na le mageta ka hara dikereke ba tsha dikereke o ka re ke tsha bona
0: yo ya masebo a abo ana le botata ka dikerekeng
2: ya le sebo go lona le ka go ntshang wa saba mwana modimo wa ipona o se ga botsa ka ra wa apara wa go sema bana ba modimo gore ba peri go botsa kereke ba feleletse ba o swere ba re kee ya pe umamuti unganika unganika ono ba ni tsholo ka wena everyday u ta feel ka wena moya hore a eh mo ka re a se mo go sa ntse go phela le bona ba
3: ke le kwele
2: hallelujah
3: yo we aba go ne ba ga dikhale tamen ka mo e ga go shima lesela ya ba re masebwa rena re banka gar gona kona dirang gore batho ba feletse ba itokola karadi gone re ke e ke re ka mokhoneng e wena gape ba re ba re ba re ka wena ke nnete wena mona mashego taba shi shi shi ka wena ke yona thobela ka mshate go sele
4: thobela se skedi
3: leke
4: so bona nna leke
3: go sele go sagaletse
4: o sele
3: mm
4: Le
3: Milton
4: tabang
3: re tswa galang re mo tlo tsaya ke ka ke mo kopana ka e di mena
4: Milton
3: o
4: se le botse a wa re le ba ga hlele le nae le sa thabile re ke khale re le kwele go sele ka mshade a wa re gona mmm se ke di re nka re ke le kgeng ka yela ditilo mo tsamme be ke theo re swa studio fela ke tlo go bona ka re ke ga sa le
3: botlhoko mo nna
4: ka tswa go rata la motimo le re ba ka ntsho sa mo di mo studio sene ke le mo di mo sona nna se gelo ke reke
3: go se ke re gore gone le bo mma ba ileng gore go ba bo mme ba ileng gore ge ba ya dikerekeng o yela mayemo gore a fiwe situlo a bona gale
4: eh
3: gone re na le botata ge
4: mara re wena o ka re ya kerekeng mo tswa ke la go rata la motimo
3: mm
4: le ba ka so fa setilo o tlo tswa ke rapela modimo ka mara ke
3: re wena o yetse selo se se te
4: ke nnete
3: eh ke go
4: kwa ha re kwele mo re ra di kreking re nya ke ditulo ha re yeng kreking re rapela modimo fela ga fa o tla gona o tlompa le kreke tshidimo
3: Milton ke go kwele
4: ke le bo ke di ma sa le mo go tsena
3: awa le lena le phalimeleng ke tshohle ke khopela gore megala ye e meraro ke tlo itseng a wa bomma gape ke re le taba ye ke ya lena ke re ke rena bontshi re tswang ka dikerekeng re itokollang gape ke re ba ke ba ke bon ke rena bomme re itokollang go feta ba bontata kontlong bontata kontlong ke khopela gore le feng bomma kontlong se go ba jwale ke tse ba ba re bomma kontlong ke yona taba ye na reela ditulo dikolo dikerekeng na ka dikerekeng reela gore ge re shuma baruti ba re bone ba re leboge na re re ya dikerekeng riela o senya riela le sebo ka kerekeng ka nnete gape ke ditaba shidi di tsholetse riela maemo ka dikerekeng bomme taba ye a re raloleng ke nye dirang gore bomme ba bantsi le khono mona ko nye re leng ka rona re bona ba itokolla ba ya ka dikerekeng ya gore gore o a dula ka kwa ka moraga dikgwetse tharo shile o itekolotse o ile kerekeng engwe ya gore go gana mo le gona a re tlhakatlhakanye malapa a re nana a re feleletse re ne ka ba rena re dira gore batho ba iputshe gore ga botse a re kwaneng le re ngwana mashego ga botse o re o nyakang le re o re o ntshitse ke eng ka mo la kerekeng ya gage gape motho o tsena ka moo o tsena ka moo nna re mo tsebela ka moo ebenesa ka moo o tswile le re o re o nyakana le Bomma 086-000-2452 ye shalang ere gapeletsa ke eng ka nnete ke tsona tse di bolelwang ke tlabe ke dira shokeng ke ngadisitswe keng ke nnete re ngadiswa ke gore rena mohlomongwe ga re bonagale go bonagala ba bangwe thobela ka mshate o sele go sagaletse rena ka rena re yang adishana ka dikereke rena bomma tshobela go sele awi a sara magala ba rutu a kere kere le khopela bomma kontlong bontata kontlong ke khopela le skin la letsa shuthelang bomme bomme ke dilo difit gore re thusha le bomme ba ileng gore banga dile ka dikerekeng re nagana gore banga di shokeng re gopola gore bomme ba batswang ka gare ga dikereke tse ba ditseneng mengwagangwaga ba thushitse go di bopa ba thushitse go di aga ke reka manane wa ka kerekeng e se go mo wa go kereke ke bolela ka go aga go tla ka manane o a ka gare ga kereke ne go tla ka dikgopolo tsa go fapana fapana o re o tlile ka dilo tseo ka moka ga tsona dikgopolo tseo tse matla ka morago o ngale ringa di shokeng ringa di shokeng bomme le gopola gore bomme ba ba tswang ka gare ga dikereke ba tla be banga di shokeng ke monielo gane e monielo ga pele ona ke kwele gore o ne le siabe se segolo ba re ka mo tabe sa le ba bolela ka chelete kereke e thoma go fhlama felelo awa ka mo ba tseba siemo sa ka gore na ke shome ka mo o ka re ba kodutlana bampo ba bangwe ba rialo re gane mara kereke e bontshejwa le wena e dira dilo tsa nnete o re le duma ka tsela e gore ngo nga di a re yo tlabe sa le go bolelwa ka chelete ka mo na e bile ke feletsa ke bona o ka re ba ra nna ngwana mashego ka gore na ke shome ga botse o la bolele sele sele se ke are thushaneng re a bolela le mabaka re ntsha go a renga di shankara di kereke moruti barina moruti pastor peme a ke kwemba sa di ba ra ro fela thobela ka mshato go sele
5: koko
3: a re
5: re mo nyana koko
3: a go lukile mama le kae
5: monelo a o tshwenye
3: re ga mama tlhavi le
5: o tshwenye
3: e
5: lo hona go bolelela mara
3: asoka le ntjanka kereke asoka nga di sham motho kereke
5: mm
3: jo le re nga di shoking
5: na ba ile ba ngkhantela ba re ke ke le la o re ma ja ba no wa bona a ba re fihlela ke yena a ba re thapelo ke yena gore ba go ntsha moya
3: ma davi jo le ge le filwe ka le ntjung le na re sentse re le kwatele
5: ene nna kereke ke tsena ga le le gopo
3: eh
5: ke kereke ya bogadi jwa ka e monna ka ntlogotlo ka mo wena gore a re ga nka tsamaya e ska wa watla ka
3: mo wa kheloga
5: a nka le sentse le tsikile ka nna go go le tsheka mo gare ga kereke ya Saint John go bona gopo
3: eh
5: go ka re o kolole tsho go le tsheka gare ga metsi
3: ya
5: o kolole tsho gare ga metsi ka nnete go na le moya o mongwe gore ga nka se o tsela ka mo kereke ga nka se dine ga nka se
3: ya
5: ke lwala le ke mauto ka a ruruga why ka kwa ga ke le lizi na rope la rerera ratela la re ga tsana ka metsi le ke tsena e tlo bile ni thata e se jwalo
3: ya
5: jwale ya re ga ke nna gana go tswa ke te kela o buile wa eteng ya mike go le tsenga ke bona ke le monno le jwala go ngotlo la le
3: what's akeng ga po mo ke thata ke bona mathata
5: fela ke tlo tswa ka mo kereke ga batho ba re fetse go ria ditlisho ke mo go ke ntse se le ga ba re bomme ke a yemelela ka re bomme ba itse batho ga ba ngala se a pare go go ba re muruti o ka tshitse ke so thai muruti a re a mo se ga ke bolela ka bomme ke re bomme le go le ke bolela ke bona ga go me bomme le nna ga le me go ba mo sadi
3: gane go reng le sa yeng eh
5: yai mo se ke ngkhwantela re ma thoro tsoka sa won tsa tsela ke se se ka la ka go le
3: a re re ngwana maja
5: wa e bona me go go ka la ka me go go tsa tsere sa tsoro ba ke ba re ka tsile ke a para sa tsoro ke a pesa sa tsoro sa go la go putla sa di bangala ka moka gare ga tsere
3: awwa
5: go ra ke bole ga botsime ma hlonga re ga ke bona ka go tsola le bona ke wa bona ga ba itswa le ba ngala ba itswa ka re ke ka moka le ga bona ba ngala go tsala ba ba di bona ka re ke ke nga di le ka tsela ga yola ga ke bona ga botsho ba ko ba ka tsho go tsaki go ana re mo ba tsho sa di bona ba tsile ka moka ba go tsia le le mole le ba rutse le mo le ka se ba le le mola o
3: ma lavi
5: ka re ke go thata se mo wima
3: lena e kwa honori lena le filwe ka thapelo
5: ba go lwantsha go fitlhela go gwantela ba go botsa mahlong
3: motho a be a nga le kereke
5: ka nnete o ka ngala nako nngwe o ka ngala kore ga o tsena di ga o ditiri o kwa mogare
3: ene ke ra gore batho ba ngadišwa ke gore lena le filwe go opela etse ke pitso tabai
5: ba botse maso mo sa ja
3: batho
5: ga ba riale a ke nna gore ga ke tsentse se se le ke lo ha ke sa zina ke ha ke sa rera ke ba molwetse o mongwe
3: la kwa bo se basadi ba kwa tsa ba bi fela
5: ka
3: re bang kwa ntela ba re e
5: go putsa
3: yo na mawe tabe ka ka ka madlavi alright taba shiwe ene jwale go ne le batho ba ileng gore ibile nkabe wena ile wena o ba fanghlo be ba santse ba bone o thotlheletse bo santse o ba tlise gore lena madlavi shule o emeletse le rena re ka gona bona bangala ka kirekeng ba sa ditlang le skeng la ichaba taba e hleng kwa ichaba ke khopela ba babedi basadi o sa tsene madlavi a noshi basadi ringa di shokeng ka kirekeng ye nngwe shentla re gone nga di shoke gore motho la ka re wa rapela ge a ka re wa rapela wa fetse wa mokwatela wa kwatela gore motho o ke sekgware ke mang a re leng ke rena sekgware lena o taba ya go ahlola re itse re kae he mar ge modimo a file motho lentsu la go opela gape go na le ba bangwe ge ba ka re ba opela o wiša le batho o wiša le batho e ngwana maja o wiša le batho ba wa fase ba bangwe ba tlhakatlhakana ka gone opela fela gobane ke mpho e modimo a go fileng yona ye o e file ke modimo gore wena o tlo o fodisa go na le ba go fola ka gone opela fela ga motho wa fodisa ba bangwe ba go befelela gore gore mihle wena o opela ka kereke taba seo ba nna bo mma rena le bothata 086 000 2452 tabela FM ka mshati
5: gospel Thursday
3: yo shiwe gospel Thursday nele siwe awale na le bothata lena
5: ekere ke sile ke ne go tsena everything ne go shela batho
3: go nna taba re ya leboga ei rena le bothata tabe ba ke satse rena le bothata re bo mme le re re nga di shokeng bothata keng re nga di shokeng ka di kereke
5: wa tsa ka mo kerekeng ka mo kgisa go ka re tsene ka ra kereke o ile ke tsake o ile o mana o ne o re o ya kereke o ya ka mele pele moya o fihla o khona go pelela mathata o gore o ka pelela o me bo go moruti wa ka pelela wa ka pelela a ke re go ne batho ba go shaka ka pelela mo moruti o kwa ka re go puletse mo go modimo o ne ba ruti ba bangwe a ba ne sephiri ke di vava tsa ba ruti e lo ja mathatana la mara le ska mona eso a eso ga pele he na mona eso taba ja ka la pele ga ke re o tlo ho mana o shitse go kwa mosadi ga go ditse tshomi tsa ga na mile o sa tlo bala matla tsana kereke a go bala mafulufulu ka mo kereke
3: ka go bana ba go seba
5: eh gape go ne go rutse ditaba ja go ke pulela go go ntse go
3: o go no re wena o ile go pele wa ipolela
5: eh awa o ke pulela go moruti a go ne go go tekele ke go pulela go re o rola
3: ma e o rola morwalo la go imela
5: aha wa kwa re imul a wa ka o tlo go go tsa moruti
3: a tsebata batsa gago
5: ba o feta ba go rere

0: ke thabela pulo ya nna
1: re le boga re le boga
0: ya tswa botsa ke mama basadi ya tsho ba o rata le sebe
1: basadi
0: basadi ke ba tswa o rata le sebe basadi ba bolela
1: ene yo re itse ba ka moka basadi ba bolela basadi re a bolela
0: good good
1: yeah
0: and the asadi di pichoche a di tswana lango
1: ke le tshedi tse matlo ka ina
0: e di picho a di tswana ya tshe lintjula modimo le re tswa hore ka moka ga rena re bopa mmelo wa Christ
1: amen
0: e ya le basadi ka hore ba bolela ba ratwa le sebo a ba di amogele letse ba bangwe a rena dineo mara bo gona ba ha o ka re a kereke a kere go dira something
1: bo a bona gana bona
0: e bo di wa bona na pile yona ye ke yona e tlodi ya gore kereke e thubela a kere le wena setlhopo o ka sopotlelele gore always re bolela ka wena
1: aowa
0: ene go ne le batho ba bangwe ba rata o dula gaufi le baruti ba bolele ka batho ba bangwe
1: yo
0: ba lebala gore kwa pele modimo ile ba shekisa
1: ba bolele ka maloko a kereke yona ya bona e
0: ee moruti le yena ka baka la gore ba bangwe ka be ba moruti mara nne oje e ka mofeta ke
1: motho
0: ee motho ola mošomiše le bofa mmele wa kereste ntho e kgolo ke gore molaetša o fitlhe bathong and ntho e kgolo ye botlhoko ye nkwešang botlhoko jale ka ngwana wa modimo ke gore mafelelong a letšatši ge ntse re thulana jwatše go ne le batho ba ba ditšeng kgole ba bebele e tlhalošang gore ba bangwe ba ka setle kerekeng ka gore ba e kwa ditso di dila ko kerekeng ba tlile thišwa ke mediro ye mebote napile re bolaile meboya ya batho ka baka la go bolelana ya ba ya fitlhe batho ba le ba leng koko ntle e ba e kwa kgopo o ntsheba o bolela ka nna o le moetsa pele o le batseng ka gare ya kereke napile ba re beelang kereke gape ko lefatsheng ne le mathata re naana gore ko kerekeng ke mo re talokoloang gone jale ge le sebo le le le ka gare ya kereke re yaa
1: yo re direng bana re tla setswe re tla sengale ka nnete
0: re tlo ngala kere ba tla e ba bolela ba re a se a lotho gopoo le mona le so le motlhokomele le wena o motho a kere o na le
1: maikutso
0: ee o tlile boela ka thoko a se ka ba gore gopo eta a tsena mo dikerekeng
1: re ke yona
0: taba
1: ke yona e
0: o mongwe wa tshabe o tlile o botsa re re kwa ba a sa tsene kere ka re kwa ba re wena o dia so o dia so o tshwenya batho wena re o kwile ene o ne e wela ka odima kere o na le batho ba bangwe ba tshwana le speed fire ee napile wena jale ka motho o ikwa jwang ee le a e bona o ka re modimo a ka thusa
1: batsadileng modimo a re thuseng rena bomme go bana rena bomme yo matlokaina ke lebogile molaetsa ba gago
0: thank
1: you watsa re lebogile modimo a re thuseng barut modimo a re thuseng bomma morut modimo a re thuseng a thuseng le lemelela rena le ga botsele sa go tshwenya se segologologolo se segolo ke le lemile pastor flora modimo a re thuseng a ke tsebe ei modimo a re thuse ke ena noše ei ke ena noše tlhe ya ka rentšhang ya ratabae only you lord only you ke wena o noše o ka re thusang re dirišwa ke eng bomma

0: ke lentjula a person James. Goba person James. Ke person James. Only you lot. Only you. Ke khopela go beledisha a pastor. Pastor Peme, dumelang ka garamshate wa tsebo le boithabiso.
1: Dumelang ka lebitso la Jesu wa Nazareta.
0: Le gona le hlele ga botse maba ane le tsogile botse.
1: Ke tlhole ka mogau.
0: Re leboga.
1: Ka Modimo sa phela.
0: A tsana re leboga.
1: Lentjula ndimile re dilong ka moka re leboge.
0: Yeah. Dilong ka moka. Dilong dilong ka moka re leboga re leboga ka nete. Pastor Peme Tabashi Tabashi ye ke lena. Ba ruti ba re ba bangwe ba shupa lena ka matsogo ka menwana gore le banga di shaka di kerekeng le tsa ditaba tsa bona le di shakwa le kwa ke ka le baka le ifile jang rena bogopotso re jo jale ka maloko a kereke jale lena jale ka moruti etsa le kerekeng e fe ma pastor
1: nna ke ka sa sega motswadi wa ka moruti shaku.
0: Okay.
1: Moli ke tsela kereke ke African Gospel Church.
0: All right. Bo mma.
1: Ka zone 1. Se
0: se re le boga ka mo zone 1 ka mo dumela mo tsaba ka masakaneng re bolela le morutwa le nesho. La bona re ke non khelela.
1: Ene I'm proud to re ke tsaka masakaneng. Kala galaru ke fa le gore tsagola.
0: Eh.
1: Kana fatane nga tsa jwa o tshela fa sekundu. Ene ba tsa tsogore mo dimo sa phuna ba ruti.
0: Gane ka gare o sa tsweletsa. Wa tsa ba o sa tsweletsa ene o ba tsweleditse re ya leboga hle le ka bolela gape taba yeo le ka e bolela gape. Pastor Peme.
1: Eh. Ba ya ya o gora ba tsanga la ka kirekeng ke le tshe kana tsongwe. Ba tsana le gore re ba rera. A se ba ruti fela le maputseng.
0: Eh.
1: O tle mo tla isa mapaki ya go kodika motho.
0: Yeah. Ka ke le keng.
1: A re le kane a re meno ka re ga kere ke go nira tsa ditshelete tsa bona.
0: Eh.
1: Ba bona ke nnete ka tsoga ngala.
0: Mm.
1: Nna ke go pele ke ke ngwa di ke list. Ya di kere ke tsa ya tsoga ke phelang le bona ba bangwe a se ba kere ke yaka.
0: Mm.
1: Ba tsoga fa a ke go tsoga fa pana.
0: Ba
1: bona la gore ke di se kere ke mo di tshene ka ba tla hore motho go tshisa jang go buta motho go tshisa a tsatola go shaedi
0: ka kereke
1: ka rakereke ene o tlo re ba tsara ntshi ba tshabile strateng ba re ba tshabela ka kereke gore ba tsere khutse le thego mara e tlo ba rena ba tsaka kereke re ba go shang go tlhoko re ba nna ditsha re ba go dutla ka ba kala rena re ne something go ba re ba fetola go shaedi le ntlo mo dimo le bolela gore wa mira ba ru le tsho tsho tla ba tsho tsho ke mega ba re ba ile le re bala e re ba mega ba re ke ba itse tsho tsho 5 ke 5 e re wa mega ba re ke tsana le motho o rapela di dimishi ka ba kana re a kire re tsaba mo dimo re tsaba mo dimo ka pepos ene re tlo ga strateg le re pulishi ba re ga gore re go go thusa ba bang ke gore gore motho a le swisi re mo ntse ka re ga le swisi re mo ise se etse so le matetse ba tlo ntse ke di tsheke ba tla tsika ke tsaba ba tle tsika pride ba tle tsika go kodika ba tle tsika go tshela batho fase ene ba tshwere mika 4 verse 8 e re mo nya tsa motho o nya tsa mothimo ene ba go lose 3 ke bile la gore tsantse re ba di tsane morwana wa le shoga ile tshe le fasting a tshabela ka kerekeng o lebele tshe gore nna ke motlhege ke mo khomotse go tlhokong le letabo.
0: Amen. Amen.
1: Ke ba tswa nna la ba tswa nna di re di tsela ene ke mo di ke ba tswa fo a nga di le di kreke ka lebaka la batho ba go ba kodita le batho ba go se ba tshware botse a ke gane gore batho dipelo tsa rena a di gotelele go tshwana go ne ba bangwe ba kgona go gotelela go bontsha gore ba go je moreneng mara ba bangwe ke ya ba pišiša o kry-e le gore o ne mo maposela paulosi a bolelang gore ke dire ke sale lesea ke bolela jale ka lesea mara ke gotse moreneng ga go le go ka tsea moagišano wa go se tsone kereke wa le ena kerekeng a ke ra motho a paka ka ditšhelete go ba paka ka mapanta gore ena o rutsegile jang nna ka thaa sa boya marešane
0: a sa tlo boya o tlo re yo wena goreng o kgetse kodikodi o kwa gotsa e le gore motlho mongwe seemo sa gagwe se tshwana le saka ga a šome goba o na le bana ba e leng gore ga ba šome goba ga ba fitlhele letsela letsela nna pile o paletse ka go iša bana sekolong o sa leka go ba iša a re wena kereke ya gago e tletse ka le gantshong ka se e kgone
1: are ke nnete re meno are lekane ene modi a ka tsorofe di tsheletsa go lekana go no tsona le ge motho a ka go jela selo o a tsantsa go jara tsare a wa hape ka nna la sikisi a hape ka nna ba ka mregela e nyinya o ka tlhalosa go yena e bile wa ngala ene le tlo ndi ndi ndi o tlo se ka madi ra tsholo matsogo nga rena mo ndi mo ke ba mpitsa ntsekisha arna o kuputo o nga di tshike ke eng go ana le bakala gago la hore o tsoba modimo mo nga di tshe yona ke lefe so o tlo di gorela ka re tlo ndi ndi ntse ngwe nne ke di ang go seka dikreke matsatsi a ke business gore ke mahumo ke ke go go bolela ka mahumo matsatsi wa bolela le ka di tsheletse wa bolela gore ga ka rutse ga go fitla kae ke tshike matsatsi mola le fa se le finirile ke tsantsi re botsa ke fa ntse botsa ba sokolore ba tshabele go modimo
0: modimo re thusheng pastor Pheme re le ba mantsho o ka nnete re le boga ke gore ke be ke ipotsa gore na le na jole ka baruti ge re tswa re le fa mangwala gore ke kgopela go itokolla ba bangwe ba gona go dira jwale o mongwe o no tswa a sepela se bolele selo ba bangwe ba gona le go ngwala gore be ke ipoditse gore ke mo eleng gore ka nnete ke tlo khwetsa khutso gona nka sa tswela pele le lena ke a itokolla ba le botsa maemo a bona gore ke ka lebaka la eng na ba itokolla empa le diboletse dintlha tseo re tloga re leboga modimo a re thuse ke lebaga le mangwelo a le a bontshitseng gore re a hlokomele yo amen re a leboga ka
1: re re bolela re itote
0: re itote malemeng a rena hle modimo re mo gopeleng pele o re re mo gopele dilotso dilo ka moka re gopole yena pele
1: re mo gopele le botlhaga
0: re you are risky tsema ka bjwa rena le kushisho ya rena amen yo pastor Pheme go tsa ka mo sego senwana African Apostolic Church re a leboga
1: Amen. Good night, everyone. Good spring. Mautung Ajitawa

0: Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
1: A le nna ke re mongadi di umela, dimela khadi ya ditshene.
2: O tsogile botsi.
1: Eh, wa tsakeng. Ya, ke gospel fest ya ona re ke se ka tsaga fa.
2: Ke a bona, o tsa ke a o bona.
1: Tse tshila ba sa di ba. Wa tsa re keng? Tse tshila bo. O
2: tle tshe moya o.
1: Eish. Yo nke moya o wa tsa keng?
2: Eh, wa ka le fa.
1: Eish. Re bolela ka ba sa di a ke re bo mme ba go nga disha bo mme ba bang ka dikereke engwe na.
2: Ene a re nya ke jwalo wa tsa ba se ka nga disha a o na. Nga disha na wa tsa ba.
1: Eh?
2: Ke be ke le moletlong o mong ka tsa tshila ba sa di ko re ka kwa. E ba sadi ba tlhalosa ka mogolo re ka nete ba gatelana mashimo ka gona ko
1: re re na ba sadi
2: wa tsaba ke eng re ya dintlong ghetwa
1: ko
2: re ona le khosho kerekeng a simolo go ka khosho ona le ditlhopa tlhopa
1: ke tlhopa tlhopa na tsang ka kerekeng re ka ba le ditlhopa tlhopa na ka mashimo re ka hara tsona ke re ya kerekeng re re modimo re thushe re pshatlanganye
2: di wa tsaba ke eng ma khotla
1: a le go re a thoma gape ka kerekeng re a hloma
2: batho ba modimo
1: a modimo re thuse
2: are go peleng tshwarelo
1: ene re go pele tshwarelo ka nnete
2: le tsebalelo
1: yo
2: ya
1: KG ke a tseba gore le lena pitsa lena ka mowe ya e gare ya gabagabana pa re solele tsona gore na le re tsoretse mesenye
2: ke via go le bogwe motšhedi lona ke go tamisha mesenye lena no la tlokela tsela re tsoretse motlhahli wa tlhopa sa bafana bafana Hugo Bruce o tsebisitse maina a ba masepedi tshela le jetsing la maabane re ya o lebella taba e komishene ya mapodisi a Limpopo a kere komishenara ya mapodisi a Limpopo Lieutenant General Thembi Radebe o lokolotse dipalopalo tsa bosenyi le jetsing la maabane re ya go bolelisana le union tsa mapodisi a ka Limpopo re ya go lebella gape ditaba tsa malebana le taba ya bogoshogolo bja bapedi re lebeletse lengwalo la go ngwalela kantoro ya tonagolo Phophira Mathuba motlhahli wa setlhopha sa bafana bafana e le go yena Hugo Bruce o tsebisitse maina a ba masomepedi tshela maabane ntšha maikutlo ka WhatsApp ba Facebook ya SABC ditaba le re botse gore na e ka ba le reng ka setlhopha se e le gore setlaba se leba ka kwa go la United States of America re thoma yona kgweding e re lebilego ya June re kwa gore na e ka ba le reng re šoma gabotse KV
1: ke bona bo Mokoena ba itshwere ke bona bo sephele le sethole ke bona bo okon e ke bona bo magopa ba itswere
2: ya
1: bo Thembizane
2: ke
1: ra bo Themba
2: ke bona
1: bo re lebogile mo fukeng
2: bona rena le bona
1: rena le bona hey ya
2: thoma
1: ya khatlang bana Mexico diala
2: rena le bona tla ba re sa robala
1: ah WhatsApp ya leboga
2: ke bitsa
1: botse o lwana o hlaga botse re dumela gore a kere go tlana bana ba bang ba tlono ema le se Hugo Bruce a se dirileng ba bangwe ba tlono ba khatlanong ba gore ngo ka re o tsare ba bantsi ba setlopa sa gore
2: ke ka mo re ba fans ba ka
1: sa re ba tsama ikutlale nna re re se akala
3: sa city of the
4: City, it will happen. It's a week of festival in Mosona, no, she can be 27 June 2026. Mosan City Super Bowl.

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Lipo Bawe Baba Nchi.
1: Mabosefela se ke se ratang ka Ziyakhala ke gore go kaona fatswa ba diragatse ba leleme la segaga borena he maleme ya ka Afrika ke bona ile gore ka nete a itishitswe pele ba gore bonang re ya le bona re leboga ka mogoeleng gore ba hlomphiwa ka gona go hlomphiwa ba diragatse ba e leng gore ba opela ka maleme a bogabo bona.
0: Gospel First Day go Thobel FM re fodisa moya wa gago o psene ka Thobel FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ka nnete mošate wa tsebo le boithabišo ke a tseba gore nako e gale o eletile re tsena ka gare ga yona ga jwa le ka gare ga metsotso e masomepedi ebile ke lesomesenyana re lebile gona kwa eringela ya botlhano re tšea megala re ya go kgwatha baruti. Re na le bona baruti ba imetsweng e ne gopela gore na baruti ge ba bona maloko a kereke a e ngala kaote ba sware ga jwang. Ba ruti taba shiu ba bangwe bo mma go thwe ba ngadishwa le ke ba ruti ba rena e tlokomeleng taba yeo re a irapedisha ge ba ka nnete le ba ruti ba rena bana le seabe ka gare ga taba ye empa go le jwale a re ba kgwathe ba ruti ba rena ba ba imetsweng ba loba maloko a phuthego kgwedi ka kgwedi moruti tla se imelwe a bona ra taba ye se ka mo imela a re re kgwatheng ba ruti ba rena ka lengwalo la mesong le ka mmino wa Gospel Thursday 086-000-2452 ke yona ke re taba ye. Marvin Sapp a re modumeleng a re ishe megaleng Never Would Have Made It ge se ka wena tate weshu Abba Father
2: I would have lost it all

0: All right, ka wana gere mo amogela Terry Vox re re go leboga Jesu yena. Ba re ke yena wa mathomo ke wa mafelelo Alpha and Omega. Colonel Malisela Letaba. Salute, salute, salute Colonel. Re a leboga ka gare ga Gospel Thursday e le gape ditemoso tse e leng gore ka nnete di gona re lebeletse gape-gape gore ke kgwedi nngwe ya go lemošana ka bana ba e leng gore ba timelela Colonel. Re a leboga.
1: Ke nnete CCTV taba ya go timelela bana e boga e le tlhora boroko gorena re leba phetagatsa molao ya batho ra boroko go batswadi ya batho ra boroko go setšhaba ka bophara le ka bopepetla
0: ka nnete
1: ejalo ke ka fao e tloga sekore e tloga e le bothata bo e leng gore bo nyaka re le thidišane jalo ka ge e le gore matsatsing ya kere tloga re itemoge ditiragalo ke mmalanyana ke e leng gore re timelela ke bana re timeletse ke bana jalo bere re a re šomišaneng re le setšhaba ka metlhale ka mabaka re kgone go tseba gore go diregang ka bana ba rena re fe bana ba rena thuto ya ka metlhale ka mabaka ge ba ya dikolong kae le kae mo ba yang gona ge go kgonega re kore re dire se sengwe le se sengwe se se ka dirang gore bana ba ke ba kgone go tseba gore motlho mongwe go ke ngwana go ka direga gore go ke ngwana a tsebe gore motswadi ya gage ke mang a tsebe gore dinomoro tsa motswadi ya gage ke mang o dula kae ga o se le kae ka ba ke lebenkele ka ba ke sekolo dilengwana tsa go tshwana le tsona tseo le tsona dipartitionsdi gore ka metlha le ka mabaka o ka direga se sengwe se e leng gore ga se re se lebelele ngwana o kgone go fumanega e sale ka pela motlho mongwe le gona gore a kgone gore a kgone go romela melaetsa jalo le bua le kore a kene gore re le batswadi a re direng se sengwe le se sengwe se e le gore se ka re dira gore bana ba ba kgone go ba le maikarabelo ntse le ba bannyane ka ona mogolo jalo ka ge e le gore tse dingwe tse e le gore re itemogela tsone ke tsaya gore dinokwane di gona ba e leng gore ba lebeletse sebaka se sengwe le se sengwe se ba ka se kumanang gore ba fetse ba timeletsa bana jalo sekarare ge re dutse kele modudi ke bona se sengwe le se sengwe goba motlhongwe go na le se ke se solago goba se belaetsa gore mo o kabe e le gore o kabe go nyaka go direga bosenyi wa kgwetse e le gore wa gomola wa reno nna eke a nyake nna e diragale le nna jalo ka ge e le gore bothata bo bo diragelang ka next door bo ka tsoga bo diragalela gona ka mo go wena a re šomeng le tshaba re be ngatana di ene go ya ko pele motlho mongwe o ka laetsa gore mabane mokomišinara wa rena Lieutenant General Thembi Gatebe le molekgotla petiši wa jadinamelwa mme Violet Mathe ba tlhile ba eme bora ditaba ka lefoko o lebeletse taba tsa dipalopalo tsa bosenyi re lebeletse kotara ya mafelelo e fetilego se re ka se laetsang ke sa gore province ya gešito le šoma wa botsekodi jale a se ka bogodi ba rena re le baphetoga ya molao fela ke ka bogoni ba rena ka moka re le setšhaba ba tšea karolo ka moka jale o tlegela a leboga kodišomišano gore re tsweleng pele ka ona mokgoki go leka go netefatsa gore province ya gabo rena e tloga e bolokegile le bona bothata bona bo ba lwana ge re ka no tswela pele go šomišana re ka kgotsa e le gore re ba ba feng.
0: Re tloga re leboga le molaetsa o temoša e bo a ile mošitšego ka nnete molaetsa o phatlhaletše re dumela jalo Colonel Malisela Letaba o fitlhela re kopana gape ka ditemošo mo nakong e tlang salute. Re a lelotša lelotša ke moruti Ramoba seweledi masetšhaba robala gona molao ditiro chapter 1 temana ya lesomeseswai jale monna yo a rekilego tšhimo ka moputso wa bokgopo a yo kolumela ka hlogo a palega ka bogare mala a gagwe ka moka a goromolotšega taba yeo e tumile gohle ba ba agilego
2: Jerusalema le jalo tshimo yeo ka polelo ya bona ba re ke hakaldama ke gore tshimo ya mati ba re su ba ba ratega go belo ka gare le moshomong re shoma ka ditsela tsa go fapa fapana ba bangwe ga ba le moshomong ba lebeletse miputso ye o mong a bona a ba fa go yona ba bangwe ba galala miputso ye mong a bona a ba fa go yona ba dirang na ba isa seatla ka gare ga polokelo ya miputso monna yo re kwang ka ena lekgono monna yo a rekile go tshimo ka madi a ga lentšu la modimo le re ke yena ye a go yeka morena jesu yo a bogana le bapostola sepela le bona mara yena ba le megabaru a ntše a humane mošomo mara ba le megabaru ya bogodu a thoma a utswa ka polokelong ya modimo lentšu la modimo le re ge a senogile molabjatla morena jesu a mo rekiša go bajuta le bafarisai le ba mangwalo gore ba mo tšee ba mmolae e re lentšu la modimo le re ge morena jesu a feditše go mmotša gore o nkeka ka go nkatla e re a ya a sepela latlhanya ditšhelete tsela beng ba tsona ba gana go di tšea a gana gore a ba bušetše tsona lentšu la modimo le re a ya e kudumetša ka tšhimong ka hlogo a pšatlega hlogo majoko a tšwa e re mala le ona a gorwa mologa go a tlala madi e re le gona jalo e sa le tšhimo ya madi ga o kaya ka madi a go na le sefela se re se opelang re re seteng sediba sa madi a letareng ya tefelo ao maatla a sona ke bophelo madi a morena jesu a sa le gona a sa le sedibeng madi a monna yo wa kgopo yo madi a lekgodule e re a sa le gona gona jalo tšhimong tšhimo yeo le gona jalo ba sa ebitša tšhimo ya madi ka lebaka la gonna ka lebaka la gore o filwe modiro mara o ba le megabaru a go tšea tše e senge tša gago wa go tšea tšeo se e seng meputso ya gago wena o rata go huma mola o tseba gore lehumo la go tla ka bjako ga se lona ke lona le le go išago lehumo a modimo wa kgotso a re boloke modimo re bolokela setšhaba sa gago dinamela ka moka gana ga tsona re diapeša ka madi go fitlhela wena kreste o boa amen and amen
0: amen re a leboga maramoba bishop ramoba modimo a re thuše re seke ra timela kaona mokgwa o re fitlhile mafelelong a lenaneo la go sele go sagaletše ke leboga tsebe ya gago motho mmotse yeo e beileng ka masa go tloga iri ya boraro go ba go fitlha ga jale ka mokgwa o re šuthela Stanford Pretty Matlo o re fa ditaba tša mathomo tša iri ya bohlano ka morago fao setlhopha sa tlhokoletse le tsona kgadi ya ditšhene o na le kgadi ya banareng le setlhopha se se feleletšeng kgoši esese le joy le ga mathato ba na le mojaji mahlo ga mmogo le sejisto ngwana go ditlalemiso go tswa go nataogadi phadimelwa ke tsotlhe tso beyang go di dira shalom shalom shalom

0: Sekurubi o matla bo theogetse go kudu ka mono provinceng ya Limpopo wa karetsa taba ya dipolao go kata le go tlaisa ka mokgwa o kusa botlhoko a ke tsona tseo lebe go le diletetse belo ka sapo gore di tla tswelela di le ka mokgwa o
1: re be re tloga re jale ka sapo re letetse go bona melato ya dipolao le yone ya e le gore re ka re e related go dikgaruru tsa bongwe e le yone e le gore e kabe e theogetse tlase mme ba re le ge re bona gore province ya rona e tloga e le number one ka mo countryng ka moka ge re tla mo tlabeng ya go fokotsega ga tsona dipolao ra kry-a re thaba ka kudu ge re lebeletse gana moo
0: le ge le thaba gore nnete bosenyi bo theogetse tlase go na le maemo a bosetšhaba moo go tsweletse go taba ya gore ba tlhobaela ka lebaka la gore ditaba tse tsa dipolao tsa maphodisa o ka rya difiosedi e kalo ge o tloga tabeng ya dipalopalo lena le ya kgotsofala le le Limpopo
1: ka mo Limpopo re tloga re nyamise gore ge le ka gopola malobe mmola ile ga ba le tiregalo e nngwe ka mo foyandomo e le gore lephodisa la mosadi ile la bola ke monna lona monna na fetsa a ka moga bophelo polao ya maphodisa ge re lebeletse ka mo countryng ya rena e tloga e le tlhoba boroko e golo kudu and-e ga e šalo morago bjalo so thats re bjale ka sapo re dira boipiletso go mmuso wa rena gore nke ba e lebelele and-e ba baka latofatse go ba bona molato ba latofatse ka molato wa treason because ntlwa kgatlhanong le sephodisa ke ntlwa kgatlhanong le mmuso
0: a re lebeleng taba ele ya diforamo tsela tsa setšhaba tsa maphodisa gore na e ka ba go ya ka lena le bona di fiwa dithuso ya maleba go lebeletse go thusa tabeng ya go lwantšhana le bosenyi ka mono provinceng
1: ge re lebeletse community policing forum ya rena botse ka mo provinceng ya rena e tloga e fiwa thuso ya maleba kudu and-e e nngwe re tshwanetse re lebega kudu-kudu ke gore re se ka rena mara ra lebelela maphodisa gore ba šomile ga botse e be re lebala setšhaba sa gabo rena because of ge re lebeletse melato e mentšhi e mengwe ya tsone ke e le gore e reportile ke maloloko a borena a setšhaba re ka bontšha melato yana go tshwana le ya illegal minings gore go kgone go ka golegwa bagonano bao le didiriswa tse ba di dirisang gore ba ka rafa tsona di-minerale tsona tseo ke tshedimoso e le gore ile ya tswa mo malokong a borena a setšhaba e tloga re thabise kudu ntho ela go bontšha gore ka mo countryng ya rena ganyele go na le dilo tse e le gore go diragatse gore ba bagolo ba dikgoro tsa sepodisa ba swaro mola le mola e le gore iša maralo a maphodisa fashe e senya kgwerano ya setšhaba le kgoro ya sepodisa mara re tlogile re leboga setšhaba sa borena re bona gore ga ba fela moya batho ga ba tshwarešang le kgoro ya rena sepodisa go ka lwantšha bosedi
0: a re rumeng ka taba ya gore lieutenant general Radebe o tlhalositse gore le ge go itaetsa gore melato ya begwa eopša o sola gore e sa le tlasana ge go lebeletswe ka mo seemo sa naga se lego ka gona le province le tlhotlheletša badudi gore ba direng ge ba lebane le ditaba tse ka gore ba bangwe ba sa tšhaba go bolela ditaba phatlalatša
1: badudi ga ba bege molato o mongwe le o mongwe ge molato o direga because ge bona ba sa bege molato le bona ba ba molato go ya ka criminal procedure act and-e goro ya sepodisa e tloga e tshepiša gore e tla ba šireletša go a tsebega gore ke bona ba e le gore ba ka ba informile goro ya sepodisa and-e melato e mengwe re tle re eleme gore e diragala le ka mo magaeng a rena more specially melato ene ya go iphaela dithetso ka dikgang e diragala ka batho ba re ba tsebago ba ba dulang le rena gana mo communityng ya rena so ge re ka emelele jale ka setšhaba e be re bega melato eo re ka namara bona bosenyi bo o namile bofeletse ka mo provinceng ya rena Limpopo Limpopo ya ba the surface province ka mo South Africa
0: le sebaphokobe go tswa go sapo re tloga re leboile ene re tloga re tshepa gore nnete taba ya tšhireletso ya ditlhatsi le tla tloga le fa leitlho kudu gore ba tswele pele go lebegela re lebogile
2: e namile re ba re lebogile ka sona sebopego se re gatela pele ka yona temana e ka go amogela mogaleng fa mmoleledi wa pop crew ke mme Joey Modau re lamogetse le go letamiša go nanela tlhoko la tsela thobela
3: thobela go batheleki ba thobela fm le go wena mme letswalo le badirimmogo ka kakaretso
2: thobela lena le di bone bjang dipalopalo tša bosenyi tša kotara bone di lokolotse go maabane tša profense
3: re leboga ba lefapha la sephodisa sa Limpopo le provincial commissioner le management team ya gage ka moka ba bontshitse gore ba na le bokgoni ba go lwantšha crime ka mo Limpopo
2: thobela le ge e le gore le kano ba le leboga go na le tlobaelo ya gore bosenyi bo tswela pele go ikepela ka medu ditikologong go itša sešego le thoyando le bona go swanetse gore go direng go kaonafatša taba ya twantšhwa bosenyi tikologong tše.
3: Go kaonafatša bolwantši bo ba bosenyi ke taba gore sefapha sa sefodisa ba se lebelela ka leitlho le lengwe ka bakeng la gore ba ba fa budgete e nnyane e e leng gore a ba kgone go ka ba le more resources gore ba kgone go lwantšha bontšha bosenyi bo ka medi ka gare ga province ya rena.
2: Mabane re boledišane fa le molegotla phetiši wa polokego ya setšhaba e le gore le yena o ba farafarile yena mokomišenara a maphodisa ga lokola dipalopalo tša bosenyi ba leile ka taba ya gore go etaetša eke bana ba rena ga ba bolokega re kgweding ya tšhireletšo ya bana ba re bana ba rekišetša diokobatši ka mokgw wa malekere le reng ka taba e lena le tse baeng bjale ka maloko kua megotheng.
3: Nka ebea bjana maletswalo ka taba ya gore he bana ba dudi ba sa report-e crime ge e le gore ba e bone. Remember gore maphodisa ba keke ba kgona go lwantšha bosenyi ba le one ba tlhoka thuso ya community gore e tle ka pele e tlise ditlebo tse di nang le ba tse ba di bonang tse di diragalang bosenyi bo bo diragalang tlameile batle ba tlo bo report-a mo maphodiseng gore maphodisa a kgone go emelela a kgone go thusa setšhaba ka kareletso.
2: Tabela go feta fa o le boletse ka taba ya tlhaelelo ya tekanyetso e fela molegotla phetiši boletse gore go ne le bothata ba gore maphodisa e le go maloko a lena ba tswela pele go šomiša bošaedi tsona didirišwa ba ba hwetša ba dutše mafelong a borekišo bja madila ge ke sa phoši gana fao ka tsona difatanaga tše e le goreng ge setšhaba ba di tlhoka ga di be gona le tlo molaetša lena go bona keng ge le tloga fa.
3: Sa mathomo o piakano o re ke nyaka go thuša setšhaba ka kakaretso o apara uniform e la o tswa ka gae humans o tshwanetse o tsebe gore o ya kae o ya go go dira eng a wa tshwanela go dira le tse e leng gore di tsile tseleng rena re le ba mokgatlho wa gopru a re kgatlhanong le tsona dilo tse di tshwanang kana le tseo tsa gore ba tseye di-resources ba raloke ka tsona mola nkebe ba thusa setšhaba gore se be in a safer country.
2: Mme Jovi Modawi le go moleledi wa Pop Crew ka profenseng re lebogile boledišana le lena le ka mosotlhe thobela
3: thobela ke a leboga
2: seripagare go itswele kuwa ireng ya botlhano kgadi ya ditšhono re botse re nae ka bameba raka etsogile goba ka sebopego sefe molo jana thobela.

0: ina mile ka ona molotsana o re tsena ditabentsa go amana le tsa dikgetho tsa mebusho selagae di letetse go ka tetela kgolo ditlosoara go kala nne go diana femere mongwaga komishene e kemego ka no sha dikgetho IEC tha go tshe mebusho le solola yona la bo go kaganyo le ditshaba o she ditjwe dikgetho tsa mebusho selagae tsa mongwaga ke dipedi masompedi tsela tse di rulagantse go swara kala nne no femere go latela go le tsa mebusho ka president Cyril Ramaphosa ya le tsa tshwedi le lebego le letetse o jetse temane pele ramagalamagaleng fa mmoleledi wa defender democracy ke tate Andres Sebanyone re lamogetse go letamiša go na le latlhoko la tsela thobela thobela a re thomeng pele ka go lebelela ka faolo dikgetho tsa ngwaga ketepedi masompedi nne di sepetse ka gona ebile seswantsho se le goreng se ba thuša go itukišeletša tše tša mebušo selegae le nagana e ke lesolo le la boikgokaganyo go tlago ya setšhabeng la IEC ke lona la maleba le lamogetše bjang
1: IEC e sa le yona e re itshepileng ke yona e re lebeleletseng gore ke tla re tshwarela dikgetho ka tsela e tshwanetseng ka tsela e tshwanetseng maAforika Borwa ba lebeletseng ka yona nka re ge so far so good dinneleteng challenge tsa
0: bagase banyonditobela etetse ke mogalo wa bona o boele gana fa motlho mongwe re fetišeng ba mabenkele re tla boa re tswela pele le bone ge ba sa leka gore ba baleletse gape
2: Oh, ke founu e mtha yo
3: ee ke ikgweditse ga ackermans ka 10 AM
2: mata baebitša
4: Redmi A5 ka phone yam le hono go tloga ka 212 rand ka kgwedi. Goba Hisense M88 Pro ka 162 rand ka kgwedi. E bile o ka tupa sa gago setse ka mepitsong ya tech ya boleng bja 1 million rand. Gona bjale ga Ackermans gona le dipeelano.
5: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thuša diiring tša 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
6: Go ya ka nna, kgonagalo a elete motho, bošego le mosegare e ya gatlampana. Mosegare ke dithuto, ke togamaano, ke go leka ka mo le ka mo, bošego ke go searcha, go scrolla le go streama. Ka Telkom Prepaid LTE 15 gig, o humana 7.5 gig mosegare le 7.5 gig bošego ka 99 ranta fela.
7: Mešongwana ya gago ya ka thoko bjale le yona e go tswela mogola. Re charge-a tšatši ka tšatši ka 25 ranta goba go feta, o dira tap to win. Sebaka meputsong ya go kgatlhisa dialer star 180 hash goba o downloade my telkom app gona le melawana le dipeelano telkom possible begins here
0: ge re tswela pele le lena ba ga sebanyodi pele ga ge le ka kgaola kona mogala EFF le MKP di salla mabapi le di-voutu tša bona se se ka ba le kgwetša mohutama
8: o itetša o ka re sa goga ka gara ore re ba khwetse a ke tsebo gore motlhomongwe re lebe ka kwa sekhukhune goba mo nakong ye a ke tsebo gore ka moo re re tšea WhatsApp pele re bone gore na re leba kae mothelete
9: tobela ga kgašong le bolela le barbecue ka mokopana gae ke lephalane a na yo ko bruse ke mmone ore o kgethile setlhopha sena selokile fona mare re ta mo ba tshwarang dino mmola a ke dumele botsenyanang ka ba tswetse moeso ola Kaizer Chiefs ola ba re ke Peterson ola ke no bona re ko bruse botsebotse o ka re o na le semorafo le setlhopha sa Kaizer Chiefs ke re shate ke a leboga
10: thobela ke trera thua gale yana moswati mola ke bona phoso e nennyane fela gore ka masading a goalkeeper nkabe a jere goalkeeper ele a Chiefs ka baka la re ela ya sebelele e korile dikolo tse dintši too much mo setlheng sa gae jale kama sa tin lele mo ne tsantsa tshe go ntshiba di ba pereja ola no Pirates le Mamelodi Sundowns ke phoso eno ka reng ke a bona hanyane
11: tobela stopa sa tobela tsela ka mushatira le dumedije e re stopa sa yo go prise re mathatsi le mathono lo aba e bo remela na ka go America go re na di supportara re toela go fushana ka mantswe ke mathina ke nga mo moledi ya maribana ka mo mushate
12: tobela tokola tsela ke me sa le batheleji ke ra wa yuko prusu khetile di star banana ora re mohopore ta bua lona hai re ka thaba nna ke na bosodi mo di player tshela a di khetileng hey ke tsa maemo audimo ene dia go tsofatsa re aba bo le cup ke mo petsong tika mo fasela Oliven Hotbotch ya ke stile pote house lo monde Christo
13: tobela ka mushat habe mo mutlhatlhe o dirile ga botse a ke re ba ba ka mogae bona ba tsebana ba tseba re ba raloka bjana ba le ba ka kwa ntle re ba nyakela experience ke so le sešwa ka sona mokgope falvatar two section
14: bela galie banana mogadi moremi maleswana le tswalo le setlhopha ka moka sa tlhoka la tsela ke nnete setlhopha sela sa Hugo Bruce ke setlhopha se e maatla ebile sa go gatisa ka sona ke gore ke bona baraloki ba e le goreng ba šomile ka maatla gore bafana ba qualify o ya World Cup a ke bone e le bothata ke setlhopha sa botse se tiileng sa maatla ke nte kona nomena ka maatlarata
8: maikutlo ao ke a lena batheeletse re sa tlono tswela pele re di lebeletse mo e le gore tla ba re le boledišana le ba dipapadi re lebeletse sona setlhopha seo sa naga taba ya bokgošikgolo bja bapedi tabeng ya motswa o swere e boetse ditabeng gape re bolela ka boripana a diteng tša lengwalo leo le rometsego kantoro ya tonakgolo Dr Popi Ramathuba leo le bolelago ka go se sa tswela pele goba go emiša ka bokgošikgolo bja motswa o swere ka mohumagadi Manyako Maria Thulare le le re go le bjalo go emiša ka moka tšeo di hwetšwago le tšona ebile tše dingwe tša tšeo di tšweletšego ka gare ga lengwalo leo tšeo di fuwago yena Manyako Thulare e le go kgošikgolo ya bapedi gareng ga diteng tšeo tše dingwe ke tša gore tonakgolo a go le morago certificate se wa se abetšego Manyako Thulare legatong la kantoro ya bokgošikgolo bja bapedi letlhakore la mmoro wa mokube NS Thulare re amogela molaodi wa dikgokaganye Dr Samson Phakwago ba Phakwago re le amogetše lenano la tlhoko la tsela ebile re a letamiša
1: ke a leboga mogaši ke re madumašate ke a go lena le go batheeletsi wa lenane go le le botse le ba tlhokwa la tsela
8: pele re tsena ditabeng ka botlalo a nke re tlhakiše se re hweditse pego o bataelo yeo re hweditse go tswa go ba kantoro ya tonakgolo bao ba rilego ba ka se fetole ditaba tše ka ge di le matsogong a kantoro ya presidente ke ditaba tša bokgošikgolo ba letlhakore la kgošikgolo Manyako Thulare ka molomo wa tate Ntwampe Mampuru le bona ba rile ba ka se fetole ka ge lengwale leo le lebišitše go tonakgolo ya province ya Limpopo lebaka la bobedi ya ba gore ba re taba ye nngwe le ye nngwe yeo e tatetšago bokgošikgolo bja bapedi ka letlhakore la semolao e tla ba e swara ke kemedi ya bone ya semolao ke yena a ka bolelago seo a re tseneng ditabeng ba Phakwago le ka tlhalosetša batheeletše gore le emetse mang ditabeng tše tša bogošikgolo gore setšhaba se le kwešiša gabotse
1: bjale ka ge o setse o boletse mokgadi ke emetse letlhakore la kgošikgolo morwa mohubi NSS Thulare e le go yena bao ba tlhabirwa le bao ba mothegileng go tswa letlhakoreng la bagomana bagomana le dikgadi tša mošate bao ba ile go ba bona pelo mastwaledi a gore ba mo tlhaole ba mokgethe jalo ka eo a swanetse go tsoka ma setulo se jalo ka kgošikgolo ya motswa go swere ya babidi
8: bjalo ka gore kantoro ya tonakgolo e re e ka se fetolo dikarabo le tla dikgwetša kae le bolela eng ga bjale le bolela le setšhaba go sena mofetoledi
1: ke dumela ke re ba ofisi ya tonakgolo boraditaba ba bona ba tshaeditse ditaba tše gomme ba tlo dikwešiša badikwa ba bona gore ba dira ka tsela efeng ya go fetola ga lengwalo gare maka le motheele mogaši ka gore ke mangwalo a mantšhi a gore ba ngwaletse go ona le le tee ga sentle ba le fetola dialo ga re makale e bile ge ba sa tlo go ithetolela ka gore ga gona le seo ba tlo go se bolela ke kwele ge o thoma ditaba fa o boletse gore ba ipoleletse gore bona ditaba ke ga se tsa bona ke tsa moporesidente ka gore ke tsa bogosigolo e le go taba e se go nnete setšhaba sese se tseba ga botse gore ditaba tsa bogosigolo yes ge kgosi e beiwa setulong ke maikarabelo a moporesidente go dira ka tsela eo eupia ge e le kgosi tshwaredi goba yona regente ke maikarabelo a premier go dira seo ke ka fao re bonago ka di 16 tsa December 25 yena mopremier wa rena wa Limpopo Dr. Phophira Matuba a ile a signa certificate sa recognition a ba ya dira moleto mogolo wa go parara gona kua ka mohumagadi manyako tlhapagadi ya phatlha a o mofa certificate seo ebile a bibitse boranditaba le setaba ka moka
15: ka tsebo ya lena gato ye o tonagolo a e dirilego ke yena ka bo yena o ba nnete e tswa go presidente ya naga gore a tswele pele go dira seo yena a se fetišitšego presidente ya naga
1: re tsea gore le ge a ka ba a ile a diriša presidente gore o ya go dira eng go ya ka molao o laolago tša magoši ebile maikarabelo a gago go dira seo ka gore a be a be a e fa yo e le go kgošira dikgolo tshwaredi ya bapedi kgoši kgolo ya bapedi
15: re tshwareleng pele re tšee mabenkele re boa re tswela pele le lena.

0: se re mone ka nnete wa tshwanang le yena morena ke yena re fang bophelo o re fa tsotlhe tse re nang le tsona wa tseba nako ngwe o ka bona o ka re a se tsho fitlha mo o tshwanelang ko o ba gona e upia tseba gabotse gore ge moya o e sa le nameng ke nngwe ya ditshogofatso tse digologolo ka lebaka la gore ba bantšhi ba ka ba ratile go bona letšatši le la mamotlha eupia a se le ba fitlhele goba ke re a se ba kgone go fitlha go lona bjano nna le wena re tshogofaditswe mesong ya lekgono ka lebaka la gore re ya buša re ya kopana gape letšatšing le lebotse la labone gospel thursday go thobela fm ke mo e le goreng nna le he nka gotlhola o dio thoma ka gotlhola moletsi
1: tshwarelo ngwana
0: le jaeng go ba ga makeng go diegang le ba le ba o robaletswe le ba letswa ke eng e
1: le gore ke bona ngwana di tla tshwara dibela ga pele jo tsa bosi sa le fro di dira gore go tshwara ka ona bogwane bile go thoma ka gore fatsa gore tswe
2: ya tinte moholo akere ba motho a se opela le
1: o ya tsa bosi wa balelwa o re ngwana
0: mmlato o ke botshelena
2: na se re o bone ka nnete
1: a ke
0: le tswaina meng ka nnete re di bese ba tshele ba thobela fm ke gospel thursday le tshwaneng la le khono tlotlo a we kwa mmino wa sedumedi ka moka le tshaji ka moka mo thobela fm le gana ka mogo o tla balelwa reg ka lebaka la gore ba re dijo tsa le tshaji le ditlaudia o ro gamege ga nyana gore a re di bose ge be ke go leng ka gamega batho ntse ba tla re o tla jana pero matshaji a ma le khono batho ba jana matshaji ka tshaji le di a jwa le tla ba le di shakeng a re sa tseba o sha buiga
2: no ke monate ke ra wena go botlhabela ka ke wa bona le ka botlhata nke re ba amogele gore bola ga ona le ka botlhata motheletsi dumela go tlhogotlhe mo ka lobo o tloa o le gona mafelong a go fapa fapana ye ke ditlale meso o itse ba gabotse ke a thobela fm

0: nala buya fase gore lebeletse taba ya go bolayana le yona ba re ke nngwe ya di percentage e le gore ngi di le fase ye nngwe ye le gore nge re bone ba re e ile fase ka 27.6% ke taba ya go utswa ga le ruo di gomu dipudi dingeng e be ke sa tsebo gore e go dimoga kaaka ka province ya rena iupie ba bolela gore bile ile fase ka 27.6% mo ile gore nge le ruo la go lekana 528 ba khonne go khumana mo la ile gore ba dirile ba tshwere batho ba go lekana 204
1: e bile re bone jalo di tishi tsa maphorisa tse ile gore nge di ka gare go top 10 ka mo province ya Limpopo ba bontshitse ga botse gore sela sa tlhoe ya ndo se tloga se le gona ka di kamelato ye ka ishang go masome nne shupa gona mo weng ya tla ya bontsha jalo gore le sa mangkoeng se gona ka di kamelato ye masome tlhano pedi le se shiro gona ka melato ye masome tlhano giane masome tlhano shupa na magale gona masome pedi shupa denil 10 le yona e gona masome pedi shupa gona mo weng le ka kwa le magole reng ka masome pedi shupa le boa gomo masome pedi nne ka mola tubatse masome pedi nne le make e bona getse ka masome pedi tharo a melato ye le gore e tloga e bona getse ke top 10 ya ka monageng ya Limpopo
0: ye nngwe e le gore ng kgatlhile kudu ko go kwa gore ge re lebeletse ka kua Messina ko bordering ba re ba kgonne go tseya dilo tse e le goreng di tsamaišana le bosenyi tse e le goreng di ja 80 million re lebeletse taba ya go mina mo e le goreng a go molaong benong go a bontšha gore o kare go a šomiwa jale ba sephodisa re ba thabela ka report ye e le goreng ba e bontšhitše ka labone ka laboraro ba bontšha taba ya gore ka nnete bosenyi ka provinceng ya Limpopo
2: e re ke le anegele ka fa go renta smartphone ga founu yam go fetošitše life yam go na le nako mo bophelong mo ke beng ke na le ditakatso tse digolo le founu ye nnyane bjale ke na le smartphone se segolo ke kgona le go shuta content yam ka ikgokaganya le client yam ka romela invoice yam ka thuša le koko go kwala kwatša kgwebo ya gago ya on the go scones go social media yam wa tseba ge ke na
3: kamoka re a hloka maikutlo a le a Krimora a tlisa go borutho ba gae a swana le go tlhwa o go karetse le tjatji ka moka le bebe la mo swana noshi le le dira gore kofi ya ka e be e kgethilego mme ba lapalaka ba ipsina ka tatso ya le bebe mo tepeng Krimora e dira gore tsohle tseo re di dirago e phuphume ka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothiša mare Kumana le tatso ya lebebe ya orelela go sa switse gore ke diragalo efe get that Krimora feeling
1: Hey, metsotso ke maswe perite go tswela irinyela ya botshelela di tla le meso tsa thobela FM be re sa le gare nete ke gore tlhalosa jwa le gore ka province ye ya Limpopo ba sporisa ba bontshitse dipego tse e le gore ntloga di le fase man di le fase re lebeletse jwa le bosenyi bo e le gore botloga bo le gona ba bontshitse gore di melato e le gore ke ya batho ba le ba rape e tloga e le fase nyana man re bone se tshentse le gore bontsha gore e kitibela gore mona go magolo a senyane masome se itlano ya thabisha ya thabisha laitsa ga botse gore naga ya rena go ba province ya rena e tloga e dira ga botse re lebeletse bosenyi ka monageng ya Afrika Borwa
2: e re ke le anegele ka fa go rent ga founu yam go fetošitše life yam go na le nako mo bophelong mo ke beng ke na le ditakatso tse digolo le founu ye nnyane bjale ke na le smartphone se segolo ke kgona le go shuta content yam ka ikgokaganya le client yam ka romela invoice yam ka thuša le koko kwala kwatša kgwebo ya gago ya on the go scones go social media yam wa tseba ge ke nagana gore go nyakega fela go ya ga Ackermans pep goba founu yam .co.za go na le dipeelano le wena applya because everything good becomes am with founu yam

Mamani Kim about a Godhead, a Kidumelan Alabona or a candidate Mudimu, a Kien, a Honang, Bilawadi Rakas Person, I say Roalele, Chelo Rotarchichon, Ali Chaching, Lalikono, Kiri, Kilawune, Vanavaka, Kamu, Kawa, Huka, Nevatle, Kalavakala or Ripsina Gabon, Al Dupolo Chabona, Casper Person, I say, but what is real Labora, Releva Fasavaka, Sour Babble Chanel Rina. Eh! Banabaka, rea tseba gore go na le batho ba ile goreng ba nna ka kua moshema wa tle ba ile goreng ba tsebe continent ya rena ya Afrika. Re mo mafelong a go keteka kgwedi ye ile goreng e keteka Afrika continent ka moka. Beno ke nyaka le mpotse go motho wa ile gore motho mo ka kua USA go ba ka kua Europe. Kae kae mo ile goreng a sanga a rata continent ya Afrika. Na ge ka ba wena ba o gethang ba re botsa motho ka continent ya Afrika mahumo mabotse tsela le tsela ka moka go nete fatsa gore motho a be le gatlhego ya gore a ka tla gata Afrika. Na o ka e tlhalosa wa reng fela ke tshega ba bangwe ba re batho ba ka kua America bana gana gore rena re dula le ditau re tsoga le tsona jwa le jwa a ke tsebe gore ke nnete o fitlha kae. Na wena ge bo ka rekisha continent ya rena ye botseye e bo tla irekisha ka tsela ife gore motho a ba fetse rai ke a duma o ka re ke nyokotla ka mo continenteng eo ya lena ke tla ba re theletse bana ba rena re kwa gore ba reng dijo tla ka tsa mesong mesong ya le khono re tla ba re boledishana le ramolao khomotso le dwaba re lebeletse melato ya go tuma ka mono Africa borwa le tshepidisho ya molao gore na ga go etla go molato ye e sepidishwa ka sepopogo sefe re setse re bone molato wa shebe o bile gona ke mengwe ile re tla ba re lebeletse molato wa senzo mei miwa nga lwana ko mongwe le gore tla o lebelela ba ka kua NPA ba bushitse molato wa raditekisi and that Joe a shebanyoni beno lona re tla ba re o tsentsha gona mo re lebelela melato ya go tshwana le yona ye gore na le bosingi bo sepela joang re lebeletse taba tsa molao ka mono Afrika borwa. Re tla ba re lebeletse le karolo ya rena ya bolela le rena ke tse dingwe tse e le gore re tla ba re di lebeletse gona mo re kwele gore Afrika borwa e tlo ba e tso sholosha ke taba ya taba ya 80 million go lwantshana le twatsi ya Ebola ye re lo re kwele bana re tla re tsena wana mo re lebella gore na dilo di eme ka sepopego se fere ya tseba gore Africa borwa e boletse gore e tla ba e fa masheleng a go lekana $5 million gatlhanong le bolwetse bo na o nagana o ka re maemong a ile gore nga lukile rena le tshelete gore fe ba kantle e upia dula mo ka gore ke tlo wa tlollela yona wa kushisha putisho ya gona a gabotse ge re boa wa mo ke mo tshile jotho bala FM ke ditla le meso re se a swa.

0: ke ke ene le gore mo go fakosha e we kwa ga bya le go tsobela FM a di tlalemiso ke na go ela gore tle re kwa bana ba rena gore na bona ba tseba go fitla kae a re tswalla go di re le mo go yona ya Africa re ba botšišitše bana ba rena potšišo ye bonolo ye bose ya go dira gore re kwa gore ba tseba eng se se botse ka continent ya rena e upi ya potšišo ya rena e bile gore ngwanaka re botse gore ge ba e bo tswanela go botsa motho e le gore nga sanka gata le ka mo continenteng ba re motlhalosetse ka mabotse le tshe ile gore nga ka di bona continenteng ya Africa e bo ka rikshetsa yona ka sebopego sefe re tlo ba re kwa bana ba rena ba batlotlhalosa hey ke tshaba o kwa ke tshaba o bona ke a tseba gore ba tlo e gabisa ba tlo e bia botse e upia ba sa bolele maka ka lebaka la gore e botse yona Africa continent ya rena e na le ruo le lentši ke dilo tse dintšhi tse di botse tse e le gore ngwe ka di lebelela ka fao ba bangwe ge ba tlile a banyako go sepela ka mo continenteng ya rena ba bangwe ebile ba shetse
1: Africa
0: le mafelo ka mono Africa borwa e be ke lebeletse Seopedi Kellys o dula ka Kenya ke Seopedi sa go tuma sa go tswa ka kua America o rekile le difarm ka kua o thoma go ba molemi wa tseba ke eng ke lebeletse kere wa e bona Africa go ka bona di-video tse e le goreng wa di dira ka Africa o tla bona bobotse bo e le goreng bo gona ba Africa benong re tlo ba re kwa gore bana ba rena ba reng morago ga se
2: etla mo lebenkeleng la A1 go mokgwetse fresh econo soft toilet paper jet 10 ka 1999 750 gram cremora 4599 400 gram A1 macaroni goba spaghetti 899 1 liter fusion juice assorted 899 55 gram jet 5 ja indomie noodles 1999 haggis jumbo pack 124.99 re a bula ka sontaga sa di 31 May download app ya rena ya A1 online A1 supermarket corner divination jubet street mo Polokwane simply the best
3: ho ya ka nna hona galwa ile te motho bo shego le mosegare e ya gatlampana mosegare ke dithuto ke toga mano ke go leka ka mo le kamo bo shego ke go secha go scrolla le go streama ka Telkom prepaid LTE 15 gig go huba na 7.5 gig mosegare le 7.5 gig bo shego ka 99 rand fela
4: meshongwana ya gago ya ka thoko bja le yona e go tswela mohola re charge tjatji ka tjatji ka 25 rand ka go ba go feta o dire tap to win sebaka meputsong ya go kgatlisa dial star 180 hash goba o download my Telkom app gona le melawana le dipeelano Telkom possible begins here
5: kgweding ya bašomi thobel fm e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go thatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo bana ba tseba go ditla le meso

0: Joven FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
1: A ke moshato wa tsebo le boithabiso shi ba bana baka.
2: Ka machato wa pimpana, ka lena ke nna moloko sukuba. Ga ke tsaga ke bo gara motho, ke tsana sekolo sa Dr. Rickson, mema wa ke memputu. E reng ke le vote se se le join le malumi.
1: Vote.
2: Motho a tsa tsebe go Africa, nang ka motho ka the 3 rand doubles. E gona mo Africa, le Table Mountain kwa. Cape Town, le Victoria Falls from Zimbabwe.
3: La hletse tla lelong tshwana batho kana ka dine ke na go tsara phatsa dilong go tshwetse se go sa ka ga go tshwana se ka nna sekolo mara ka tere ma primary school ena motho a ka re o le go etela na ga e ya rena ya Africa Borwa o re ke motse lo tse di botse ka motse gore na ga e ya Africa Borwa e tletse ka diphofolo tse le gore di amakatse diphofolo tsone di botse di noka ka sa bole e le ditshaba tsone di botse gore na tsone di botsana le ditshaba tsone ke tse di golo a tle ka mo khilona setso sa rena se botsana se jo sa Africa Borwa se botsana le mmino wa rena o botsana a ka tla ka mo Africa o tlo go tsa dilo tse di botsile gauta e wona
4: ke
3: ka mo Africa o botsana
1: gauta e gona
5: ba bela batswadi ba tsena la ke na time go le botsana sekolo ga masitse pra masko ke na mo a re so miti ke tsena ke tsala mphato wa bosela le naga ya re jua Africa ke botse e bile e tletse ka bogabo le setso ebile e na le mevaene e humile ka di-minerale ebile re kgona go gasha batho ba kgona go gasha ba re ya commercial farming ba ja dijo ba di isa ka dinageng tse dingwe rena ka mo nageng ya rena re ya dikolong a re sane naga tse dingwe mo ba ruta go bana jinto gore ba santse ba mashole ba bolae ke a leboga peleteleng ke tseneng sekolo sa Summer Street to Primary School ke a le rata
6: Bela malum ike le mane joy na ke na chemo se bapela se kolo sa ka tbo sa primary na dula practice ya he motho a ile ka Africa nan ka mbotsa gore a tla bon di tropa je botsa applica ba je botsa rap trop je botsa ka porokwana rap trop je botsa le mo bekes forte ke le rata le seleng ga botsa
4: Batsmarato.
7: Ka bela se se jer mo go khona le ke na tsi di tsaga pa ba ke tsana mo go tsiki ke ba ka sports sporo. Me maga go men pizza ke bela mphato wa botshelela ke na le mengwaga e mi le sumete nna nka ba go potsa gore ka mokhwe go na le di mines go na le di tau ke a lebo popopopo ka machato mabimpane
1: ka machato
6: ka popopopo ka go le le ke te tsa tla le khulfel ke tsene sekolo bana primary school
1: Le
6: la kulo. Le la South Africa bo pet bo ba tshipa ja go South Africa go le di portfolio go le di quality. Na re bi ke botse e phala tse di ngwe. E bile a go ba se ba ba tshi. Na bile go le wa nngwe ba mke ta del babu go sekolo wa re tshe yo wa re pula.
1: Oh.
6: Le go la re re Ur he dar ka sli di chal tu lur betha.
4: Hey ban.
8: Pa Winton. Are damn it chal. Chesa malad. Rapu maman pia potis. Aha. Kamacha. Juma pimpa la kamacha. Naka di nagi na chun chule kutana skolo pula sa pata skolo kise mana kada KV. Tako mo chala khadli tab. Naka ele chala chuma koma shama watle ori. Kama continent jarna ya South Africa. Ri pina ka uja di mpempe. Di nawa. Di tlo. Le dipotata di mphempe le dipotata ke nako ya tsona e ke a leboa ke le rata rati rati
1: ke
9: bona ka ntlha tse dipogo tsa ditsene ka mo content ye Africa o na le dilo tsa botse ene re tla go na le ene weather le yona e monate ka re yona ya judge le a fisa for usuwa wa futhumala and re love batho ba bantši ka gona le ra gona o diaje re dinyakane ra gona re kgona mo tho bala sm ga ke na sedimo le sefofana ke kepla park ga ke botoka re ke tsere
10: ka mašhato mafimana ka mašhato nna lebelaka ke nna ke ne e lempheke selo sa ko ke tsena sekolo mo re lemprimary schooleng kamphetong wa bosupa ke na le mongwage lesome page nna re ke nyaka gore motho a etele ka mo nageng ya rena nka mmotsa ka fao ka mo nageng ya rena go le go go botse ka gona ka foo go na le go je phoofolo tse se botse tsa go ratega le jo page tse dintšhi tse go opela gabotse le tsa go bina gabotse ka mmotsa le gore ka mo ga nageng ya gabo rena ka mo ke naga ya mase le jenosi
11: Lady Nosi ke dumelana le wena bene go na le o bongwe o rometse molaetsa o di gore ke nyaka go le botsa gore ke tlo thoma o tsena jwale o re o re
4: rata ratirati
12: ba le jama thata ke nna karabo wa ramoya ke tsena sekole ka primary ke nna ke na le 7 years old koko o nthuta go rapela le mama
11: bathong re thaba jwang ge re kwa bana ba rena ba kgona go boledišana le rena ba tsebega botse gore ka nnete thobela fm ke ya bona le bona ba na le legae gona mo re ya leboga bana ba rena le tseba kontinente ya lena ya aforika le gore lehumo le re nang le lona dinaga tse dingwe dikontinente tse dingwe ka molantle ka kua a di na lona tso ka fao re tshwanela go ikgantšha ka gore re ba

0: Boitshile bere papadi go Tumel FM le Vicky Sejamoletša.
1: A ke nnete Steny ebile ke a o leboga motheletši ke sa dumediša. Moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa molaetšeng wa gagwe o lebogišitše setlhopha se sa Aforika Borwa go fitlhelela diphadišanong tša sebena sa lefase le go ba tlhotlheletša gore ba fete legatong la mantšhano. Ka setlhopha se wena motheletši romela kgatišo ya lentšu la gago o mpotse le gorena re ka fitlha kae ka setlhopha se e leng gore se tsebišitšwe letšatšing la maabane. Bontšha thekgo ya gago re lebeletše gape tšatšing la go sasa ka labotlhano mo e leng gore setlhopha sona se sa Bafana Bafana se tlabe se raloka pele ga ge ba tlo sepela ba raloka le setlhopha sa Nicaragua go papadi e le gore ba tla itukišetša pele ga leeto la bona. Ebile re sa le gona fao ba tla ba raloka le nngwe papadi mo e leng gore ba tlo raloka le Dairy Gay Boys pele ga dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA. Squash Shooter romela kgatišwa lentšu re kwele gore na wena o reng. Ke a leboga.
0: Boitshile bere papadi go Tumel FM le Vicky Sejamoletša. Lejoy Lethabo Lejoy Mathato
2: le go tshwenyetsa
0: ga go ka ya botsilela o tla ga ya botsilela mo miso shupulo go fitlala botlhano.
3: Na o nyaka go hlola gore TV license ya gago e kolota bokae ntle le mathata o se sa ya kgole. Tirelo ya rena ya SMS e go kgontsha go dira bjalo ka o romela molaetša o nang le ID ya gago goba nomoro ya TV license go 44210. O ka kgona go fitlhelela balance ya gago ka potlako ntle le go dira dinyakišo tše ntši goba go letišwa mogaleng nako e telele. Ebile di-SMS di lefišwa go ya ka kelo e e tlwaelegilego. Šomiša monyetla o wa tsela e e šomago gore o dule o sedimošegile o buše o nolofatše mokgwa wa gago wa go lefa lekgolo go mabaka le dipeelo.
4: Batho ka moka ba lla ka marega letlalo la go omelela matsogo a masetla le letlalo la go kwagala le kudupane. Aowa ga se nna yoo, nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion yeo e nago le 100% pure hyaluronan le almond oil yeo e fago letlalo mongobo woo o swarelelang. E dira letlalo le kwagale le bonolo le le boreledi letšatši ka moka. Ka fao ge marega a tsena ke dula ke phuthetše ka tlhokomelo ye botse. Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
5: Le khotla tlhramelao la Limpopo le tlo tswara parliament ya ba shumi ka la le somepedi ka la somepedi so May 2026 holo nyabela bela multipurpose go thoma ka iri ya le somemisong tulo ye ka fase ga go ye go aga mogatlo wa ba shumi go lebeletse mogolo ebile gape go lebeletswe le maemo a mešomong. Tulo ye e tlo gaša tweed ya le moyeng tša selete tikologong ya geno le go dikokano tša leago. Khumana tshedimošo e kgokagantšhe jwalo le Maphišane Ntswane go nomoro ye 082 418 6282. Le kgotla theramelao la Limpopo ke lentšu la gago le šomiše.
0: Lejoy Lethabo Lejoy Mathato
2: le go tshwenyetsa
0: ga go ka ya botsilela o tla ka ya botsilela mo miso shupulo go fitlala botlhano.

0: jalo ke le gore ngwae kwa ya sibella go biala go thobela FM di tla le meso me song ye me botsi ye re le mogo yona ka nete a ka la bone le re le mogo lona go plega botsa gore tla ba tsena go karolo ya rena ya dijo tsa ka tsa meso e u pia pele ga mo e bile re go botse ditaba wena o skebe wa shuta tsa tingla le khono ka le bakala gore gona le ntongwe e kholo ye le gore tla ba re go botsa yona ge re lebeletse taba ya Zia Khala gona le spiri se ile gore eng se re tshwere nna la tsa gore spiri se ntumisha mala yena o dula ga mo re o no go re ke nge te mana ye hey sensitive ona re ya
1: le mo wa rena ma motla
0: go ni tsifa tsa gore o reka ticket
1: aga nga thaba mme a ska ba tswe seng go mochiseo
0: botse ke se o swantse re di mo lo mo atla mo majeje ya o thoma o reka ticket ya o ya ziaka ka mokare ya sensitive ha ona wa tshala ma bo se ale ka moka a le bona batle ba go
2: sensitive are there City e buile gape e tla go tsireka festival ya mosana no shika di 27 June 2026 Mo Sun City Super Bowl

0: a ke re o shetsa boletse phatlala tsa gore dipadi ee di a bone mo
1: kandidekeyone
2: se kgone motlho mongwe baswa ba bantšhi ba sake ba e tsenela goba motlho mongwe le a ba bona baswa ba bantšhi gana ka mo dithutong tse tsa molao
1: a se ba bantšhi ba re ba bonang mo dithutong tsa molao ka bane ba raa dibuka tse tsa lena di boima ke tse dikotso re ka se di kgone nna lena le kgona jwang ke ba botsa gore thuto ga e fele tsatsi le lengwe le le lengwe go le mo molaong o tseba gore wa ke thuta se sengwe
0: nke ke komo ba fela ba bolela gore taba ya dijo tsa mesong di botlhokwa kudu lena ka gore le phela le kitima o tshwana le tsatsi la mamotlha o wa tshepa gore dijo tsa mesong ke tsona o tshwanela ko gore wa ja foro
1: awa a se tsebetsa gore ke a ja ka metlha ke nona tee napile ke ya ketima
0: o motho wa tee
1: ke motho wa tee le kofi
0: be ke sa nyako botsa gore ke efe e e tlang pele
1: awa kofi napile e latela ke tee
0: ke yona le reng ya letsosa
1: ya re tsosa
0: ke re kome ke tseka tse e le gore ngwa dinwa tsa kofi letsatsing
1: ka letsatsing nka nona tse tharo
0: ai yano ga re lebeletse dijo tsa mesong o fela o ija eng ge o tsatsi le o khumane nako goba motlho mongwe o na le kopano ya gore dijo tsa mesong o ka ba le tsona o ja eng boso
1: ke rata borotho ka majerine
0: o re ngwana seo
1: awa ke nnete
0: zone 3
1: ka majerine
0: o na le tse dintšhi tse e le gore re tla ba re tsene ka gare ga tsona tšatšing la lekgono le wena re lebeletse letlhogonolo chaoke ke nngwe ye e le goreng batho ba bantšhi ba na le kgatlhego ba bolela ka yona kudu re tlo lebelela le taba ya Senzo Meiwa šetse e na le mengwaga ye e le goreng ngwana ga belegilwe ebile o a bolela ga bjale meno a tswele e ntse e le ka kua go sa kgathale gore ba re eng ba khumana eng ba khumana eng eupia a ona o tswelopele goba ke re a re bone gore go iwa kae ga bjale motlho mongwe nna ka lebaka la gore a re tsebe melao re ka no ipotsa gore a ona tswelopele wena o tlatla gore botsa gore go diega moo NPA e bošitse molato o e le goreng batho be ba bina reg beke tsa o feta ba ra wa re fentse wa re a o boe gape nna goreng molato o ka kgona go boa re lebeletse ola le e mengwe yaka mono Aforika Borwa ke ge go diegileng gore molato wa mohuta o o kgone go boa ba re a o boelele gape re thoma fase re a o bala le ona gane bjale re ka bona eng go tswa gona re tlo boa re boledišana le wena ka tše ka moka mothele jwa thobela FM o se ka tloga ka lebaka la gore tšetše tharo tše ke boletseng ka tsona ka mokana rena re ya di tseba ebile re nyaka go kwa gore na molao o reng go batho ba re tla ba re bolela ka bona mo nakong e sa fetsego pele
2: siaswa

joyous celebration le godimo o tla bula botsa gore ge ba ba gatisha yona ye e ka kua Sun City hehe ditsela di a budi wa e kwa ke a se nna yona na se nna e bue no bontsha re libile kae ire ke a se so a godimo ga tlhogo

0: go Africa bora go thusa taba ye ya Ebola ke na le bonnete ba gore o thieletsa sedibeng o thieletsa ditaba tsa mo wa tseba re kwele ge bolwetse bo ithoma go ba tlhoba boroko e thoma gore batho ba latlhegele ke maphelo gore e ba bothata bo bokakang beno putšišo she wena mothieletsi wa Thobela FM ge re boleišana ka temana ye re a ithabela gore aowa re kgona go thuša re le naga eupia ba bangwe ba botsišitše gore aowa 5 million US dollars ke tšhelete ntšhi e le goreng e ka dira dilo tše dingwe ka mono gae ka lebaka la gore ra itlhokela ba re itlhokela a rena
1: se ka ba tšhupetšo ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing
0: ra itlhokela ka lebaka la gore re na le mathata a mantšhi a e le goreng a ba gona ka mono Africa borwa e le goreng a ka ba nyaka mašheleng gore re kgone go lebelela mabaka uwe jaanong yang dira gore ke ipotšiše ntong o ka gopola re sa tše humana mašheleng le gopetše mašheleng ka kua France mašheleng a go lekana 925 billion o ka re le batlo le fa yona gore ithuše kua le kua le botsofatša ditoropo tša lena tša Gauteng le ka kua re sa kolota mašheleng go World Bank re na le di-loan re na le Afrika Borwa ke ge re le motho o na le di-loan o na le di-loan jaanong re jale opia re tšea mašheleng re iša ka ntle a kenya ko tsena gore Afrika Borwa tsong kenya go itliša wena mothiletse gore gantšhi re ba le batho ba ba jale ka magae a rena mo e le goreng o humana wa tseba keng a imela ke dikoloto opia ka montle hey wa tseba o tla re ke sekgorane motho o na le sagage wa mmona ra o sa tsebe ka di-loan tša gago o tla ra motho wa tseba keng motho wa ya ga fitlhile wa lerekela engeng eopia lena ka ga e le ya tseba gore aa
2: yo
0: aa
2: yo mathata
0: lena ebile ba ka gae motlho mongwe mle mogopela o phelalela wa tsaego ga ke na selo eopia o ka fitlhile ka montle
2: ke komang ka nna ka ntle le mosepele wa fetoga ke
0: wankwa kere kore batho ba mmona o ka re ya wa tseba mo ke ga botšhelete ke ga botša ke re le ge motho a ka gopela tšhelete go yena yena nka mpa mofe a šala sena selo nna batho ba oa ba tsebana o itemogela bona
2: ba gona felong la geno ga
0: go diegileng ka motho yena o rileng o mmonedieng goba ko wena gore nka mpe ke go gadime batho ba ka ntle ka mogae go se ka ba le selo a kenya ke ba ka ntle ba tseba gore na ke na selo abatho bangwe ke tabane o ya o dire e o tlore ke tloka 500 nka mpe ke mo fenne ke tla bona plan
2: ya itse ba o mongwe a ra tsene le bengkeleng wa tsa a reka u be a khupa le karata ka molomo le se dipise a se khupana mo tlhara ka mo dikhika mo ka lilo ka mo ka dile ka ntle le dipatchi tse gore a sna mo a tshwarang gona gore tshwantse le bone dilo tse ka mo ka tse ile gore ndi mo go yena di ka rapo kotlo ka mo wa ntsha dipatchi wa ntsha dikhitsa kolo he wa ntsha le tsa dintsha a pakatele tšeng ka makwafa a tšea slipi a se bee mo molomo le ntlo le karata ya banka ga o dumedise o tlwa ya a feta o tsebe gore ke kokornota
0: e ba ana tšhelete
2: nna re di bona re dilo di lebelela ke re ke tseela tša gore banna yo watsaya kore na šhetšentše e le gore ba re mo tsebelang ka thokong kere jale dilo tša mokhuto mo jale ke tše di felang tšentše dilo di a tlhaga a na wa di bona mothelesi
0: 0630288050 re tla ba re tšea maikutlo a gago mothile tša Thobela FM go nomoro yane ya 0630288050 romela voice note maikutlo a gago ka molaetša gona mo
1: e ka ba tšhupetšo ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetšo ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme o amogela ditirelo tša semolao go fihla go R745,000 re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya R5,000 tsenela lehono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
3: Boxer, lebenkele la gago la mmamorato le go fa ditlhoko tsa fase ka metla. Go reka cool baked beans, 400 grams tsa tlela ka 84 rand. Cross and Blackwell tangy mayonnaise 750 gram. Le all gold tomato sauce 700 ml. Go bedi ka 7.

0: يوي كوان غبيا لكي كاب كابتين شكويمبو كي لو روفا يونا غبيا لو روفا بلا اف ام دي كالميسو باتو akantle ba rutla ba bona wa tsa o tla ba dia soliso a gantsha chalet ka nte fa wa tsa ga mogaena dilwa di sepele ga botse man he ba re ke rena Afrika borwa wa tsa keng ba re rena le yona mashelenga we upya ba bangwe ba re bo rena le mathata mantsha o tlhoka chalet nke a ka tshusha mero nke bophelo ka mogoboleng ka gona ke nyo o tse ba mtheletse gore wena na wa motse ba motho na wa motse ba motho go ba ku wena motho erikwe voice note ye te motlhomongwe a re ka gona go e kopela re tsena o ditlegolo
1: tsa re di yalo
2: tlhobela se se letso le kgoši e sesane e tshegena ka mo matomathega islam pacten piece ke re ka ngwao mong ka di early 2000 ko morago motho ile a patelela load ya tax a patelela batho a ba patelela le city ya driver ba bantse bangwe ba tatse bare ke bolela ka ma a nako wa o tswa moletse motho a ka one ke a lebo
3: tlhobela team di tlalemiso kgoši e sese ka mo le le joy mathato wa bolelang ke malebana la rentsa o shelega spirit a mara bakele ka mo go la Gauteng yes ke a e tseba eo
0: ke bona
3: kudu ka mo dikerekeng a ke nyake o tlhaola dikereke o tlhaka mabitso mara ka mo dikerekeng when coming to church ya bomeneelo batho ba ipheleletsa batho ba ipheleletsa motho nkampana a thinthemera ba šala sena selo mara gore wa lebelela o humane yena selfo a ya go itshokotsa
0: motho o kry-a matšhonise
1: eupia
0: ga le mo
1: taxi kamphela le jone
0: a se re fa gare go tšhaga ela ya bososwae

0: batho ba modimo wa tsa re le tshepishitse ditaba he timu wanana timu gaina
1: yo
0: re le tshepishitse ditaba ra ro go na le ntwe ile go reng etjweletse
1: ehe
0: le chaching le la mamotlha go na le tsebishwe gologolo ye itsebishitsweng e chaching le tseba ga botse gore ka kwa San City dilo di fetogile beno ga ba so tshu humana ticket ya gago lena ba di 25 lena ba di 30 nete fa ja gore wae humana ticket motho mongwe re go fe ye ya mathomo re gone re o botsa ditaba tsa ona re di emi jwang
2: San City are there
3: ya kana mo San City e bo ile gape e tla witse ka festival ya mosana no shika di 27 June 2026 mo San City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka irobe di mathapama bo itsinwe ke mapapa
4: Kotabiswa ki, kulichana, Elko, Dr. Colgate Mugwebo, Kuzani, Shandesh, Youngstana, Mafiki Zono, Lebabawe Babayunichi,
0: Ke re ziya khala mo San City. Ge ya namela sefa le re tla ba re reng le jatjing la lekgono SABC sa tso tsebisa gore e tlo ba ya mogela o mongwe wa batho ba ile gore nge ba sego mo line nga buye then on ra o ketse re ya tlaleletse
1: hey
0: ya go botsa ampalele mo we 5
1: 4 3 2
0: le ra big zulu
1: shining god
0: Hey. Ke tsamela FM tsama ga botse gore Big Zulu o tla ba le gore mo lineup eng ya rena ya San City SABC e kwala kwa ditse e boletse ga e bona ga o ka re feditse se re fetse tsama o tsore le motlholo o ka tla wa ba gona ka lebaka la gore kgwedi e sa le etelele beno ba ska fetse ticket we no such with rabban
1: fulu ba ne mali
5: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ke bogoshi masha ba tla be ba ga sha ba le ka kua go labela bela mo elong gore go ne le taba e botlhokwa re tshe re itse matoma maba ne ka ga yona mo elong gore gore ba re go na le taba e botlhokwa ya go tsamaishana le go aga megatlho ya bašomi gomme go lebeletse taba ya megolo ye mekaonenyana gape gape le maemo a makaone re lebeletse mola mešomo re tla gopola re kgwedi e ke kgwedi ya bašomi jwale le go tla thara melao le re memile re le thobele FM re gona gona kwa kwale re tlabe re kwa diboledi ka moka ditswa gona kwa kwale gomme re maatlafala godimo ga taba yeo dulang le rena le lenano le lebotse la ditlalemiso mošate
6: re a leboga ba sedi beng raloka thupa jikizinto fetola dilo ke papadi e mpsha size khaya e go nolofaletša le go direla thaloko ya gago ya mamoratwa gore e be e kaone-kaone ka match play kgetha gomme o raloke gomme o thupe go dipapadi tša soccer rugby goba crickete ka nako ya go ikhutša goba motlhomongwe ka nako ya mafelelo ga papadi ipsine ka dipapadi le dibaka tše dintšhi tša go thopa bophelo bo a fetoga ka size khaya ba raloki ba be le mengwaga ye lesomeseswai go feta raloka ka maikarabelo lottery e ka taolong ya size khaya go thoma ka la pele June 2026
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo

0: se tso ye le sumetaro fela go tsha go yona iri yela iri ya senyane go sele go sele go sele go sele bathele tshidumelang dumelang go tlhogo tlhomo le kabele le gona lenano le lebotse lenano la sidibenge e nambile le thomile ka sona sebopego sana se go mere boletse gore tsatsi la lekgono ke mosana noshi ke taba tsela tsa go ikgetha ka robeng ga e ga bago ba tswile ka difata re mmogo ke selo se teng magage shupi ya marawa le gona le tabe re ne le khuetso ya moya wa go kwa go labela bela re biditswe go re ile gona ka kua ke no kwa rena ditaba ke mabapileng upi ya mara ke le go tshwantsha mo mesong ya lekgono gore ditaba tsa lekgono di tsamaišana le kgwedi e gopola gore kgwedi e nenneng yana batho ba ile la ikhumana le le ka gae ka nako tsana tse ba reke letsatsi la bašomi ba le ka mo gae ka mo go bolelelwa ka dilwana-lwana tse di fapafapaneng tse e leng gore di tsamaišana le go kaonafatsa maloka a bašomi gomme re a e tswalela kgwedi e re e tswalela ka mokgwa wa makgethe ka mokgwa wa makgethe ke nnete ba le go tla thara melao ba biditse gothe-gothe gona ka kwa le mo e leng gore ba tlabe ba lebelela mekgatlho e e leng gore e ka ba gona e ka bopiwang e ka bang gona e e leng gore e tlo netefatsa gore e kaonafatsa lephelo la mošomi mo aforika borwa ee kaonafatsa lephelo la mošomi re lebeletse taba ya mogolo re lebeletse taba ya mošomong mo e leng gore o šoma ka fase ga maemo a e leng gore a tloga a kgatlisa e le ruri magatse dulang le rena le seke ba lešuta le ga tete re tseba gore tšatši la lekgono re tlo thoma kampha go a letšatši la lekgono epeapele gage re tlo thoma kampha go a letšatši la lekgono gopolang magagešo ga se letšatši fela ke letšatši la go ka lebelela go šetša lephelo le le botse re lebeletše taba ya lehlapo la mma ee motho wa mma ge re tla re ke motho wa mma ka mokgwa modimo a re bopileng ka gona e re ge kgwedi eya goba motlhomong kgwedi mo e leng gore modimo o kgetha gona ya ba le ka mokgwa e leng gore re ipona ka gona re ba le ka mokgwa e leng gore re ipona ka gona go ipona ka gona ka mokgwa re iponang go a tlhokega gore re o shetse re hlweke re be gabotse re tsebe dilo tse re kwešiše ge o bona e le gore dilo tsela di tla ka bontšhi o tsebe gore ae ba re matšatši a mannete ke a mararo ke a mabedi ke a mane ge e le a šupa senyane a lesome o raya gore ga go jale a se ka dilo a di sepele gabotse ke tshwanetse go bona ngaka ya basadi o tsebe gape-gape kore o tsebe dilo ka moka go ne le ba bangwe ba tseba ba re ge shetse mokgwa mongwe o šomišitše mesamelwane ela ba re fang yona a e dule di-aora tša go feta tše nne ge o ka dula ka ona di-aora tša go feta tše nne o tlo bokela ke dintšhi batho ba rena marantšhi e dijwang ntšhi e di jwang ya be e leng gore ke wena ka baka la gore o sotlhweke ka lebaka leo bele motho wa mma motho wa mma re a tseba ka mora wa di-aora tše nne ge e le gore o ka mokgouwe um le mosamelwana o le gona o tshwanetse o fetola ba e leng gore keledi ela ya gona re a tseba gore a e tshwane ba bangwe e gabotsana e dio re thotho ba bangwe e dio ba hi e wa ba kwa kare le wena wa tšhikinyega mmele ge e le ka mokgwane uo o namo o netefatse gore ka morago a wara e tetse pedi fetola ka morago e tetse pedi ke no ra gore re no bangathela malemetlhabirwa ke re no raya gore ba tsebetsabe re no ba gopotsa ke taba e ba etsebang epi a re tlhokomele re gopole gore ge re sa fetole ka mokgwa wa maleba namile se se tlo re direla ditwatši tsela tse o khumana ba re motho a re ke ne le ditwatši di-infections wa khumana ka mola kgolekgole o ne o khumana o tlhoma go tlhotlhonya go thoma go ba le mekgwanakgwana ye mengwe o sa bošiše gorena molato ke eng ka fao ke lešatši la lekgono magagešo re no lemoša um gore batho re name re itlhokomele le go fetišiša letšatši le magagešo le tsamaišana le taba ya go tlhapa diatla le gona go tloga go le botlhokwa e le ruri dula le rena seke ba la shuta le ga tete um ke a tseba gore ge moruti maša a lokile ke tlonokwa ga o otlhola ga kare ke tla kwa gore o gona o gona ka kerekeng tlatla re tle re ye go bona re ko gorena e ka ba le gorena um ba sepetše ga botsena dula le rena se ka ba shuta
1: ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala usafe seo se ra gore o hwetša ditseko tše kgolo di-tweltšeng tša gago tša mmamoratwa dihloko tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši e kgoletše 10 kg ya white star super maize meal ka 89.99 le 2 kg ya sunlight hand washing powder ka 54.99 fela dintšo le kae tše di hwetša ga la fitlhaka di-7 tša june 2026 o se tlaele ke dintšo le kae tšetše kaone le tše dingwe tše dintši ga usafe fela mo dijo tše bose di bitšwa ganyenyana ka mele
2: bona kgonagalo e thoma ka go dula o kgokagane le batho ba gago ka molaetša le ka mogala tik e tik a ke dilo tša kgale leje woman ka gobane 1 gig monthly WhatsApp bundle ya Telkom ya 30 rand a fela tikinyana e tse ke feto ga dikhang dikhang tsa feto ga di video call go leje o ga leje u tla ka video call ke taba di tswa mahlong
3: Motopa wa khonagalo ke kgokagano ye botse. Re tshasa tjajika tjaji ka 25 rand go ba go feta. O dire tap to win sebaka mipuchong ya go khatlisha. Dial star 180 hash go ba o download my Telkom app. Bona le melawana le dipielano. Telkom possible begins here.
1: Ke se dibe ka breadwinner le Timitho.

0: la ya gore ge o ka re o bona seemo se re o re ga re tshwane
1: basadi ba
0: nkwele
1: ga
0: di ka mogwa di bjang ka gona o tseba o di bja tsa gore o a kgatlhisa mana o diala go kgatlhisa o tseba
1: ke ya go o gopisa motho ke ya gore ke bja ka mogwa basadi ba nkwa re ke bolela ka eng o ne le tho o ne le
0: re le boga hle re tabisa batheletse go tlhomola ka ba le gona ne tsere le boga re le boga theletso ya lena o tlo go di tlhalosa botse botse se se re memilwe re tsa ri tsa re memile ke bangwa kwa le gota tsena molao la Limpopo le lord de theletse ke Dr. Makoma Makhurupetse bona fa kho e bela bela e go le tsa tshe tlhabile ga botse e go a bela bela ka nnete go ruthetse go a gatlisa re tabise nena ke nna maiselo ga mashare se bela le motsweletse ke yena pare pare ke mokgadi wa motlebane mo re di ya tsau ka kwa lefapheng la dikwalakwa tsornele mosangwa sheng gape ke ena e le gore o tla ba sheditse mola mararang koding a dikgokagano le tla re bona re ntse re le gona ka fa kgo e belabela gape-gape re ne le thandi phosoko ke ena segwari mo metšhineng ke ena netefatsang gore re ya fofa re fofela gona ka moe polokwane ka moe re tloga re leboga kudu-kudu gomme re tshere re se letetseng fa ba re tabatabatabataba sese ka go o tlhalositse gore re ka gare ga kgwedi ya bašomi kgwedi e le gore re a e ruma e ya mafelelong a yona ke tsatsi le masome tharo tee ka sona sontaga se re se lebilego gomme ba ngwakwa lekgotla thare molao ba tsere sepheto sa gore nke re tle re re keteke le bašomi re no bontšhana ye nngwe e leng gore ke taba ye e leng gore ba esheditse ba bolela taba tsa ditlhotlho tse e le gore bašomi ba le ba nang le tsona ga mmogo le go shetsa gorena e ka ba e le gore megolo e re e golang ke megolo e le gore e tloga e lekane e tloga e kgotsofatsa ge re di etafoleng moraga gore re putsiwe na e ka ba ke e leng gore e tloga e thabisa ka baka la gore be re bolela setse re bolela taba nngwe re re batho ba bantšhi ba soma eno ba gone o lebogiwa wa tseba
1: borotho tafoleng ke bona borotho ba nnete ba tafoleng
0: kore gabotse re no ya mošomong ra no putsiwa ra no re aowa go lokile go lekane o mongwe a re e-e gape lena ge le thomo šoma be le se ne le dikoloto le tsoba dikoloto la di buša gausi le lena dikoloto tsa ba ba bagara ba lena bele moputsi o le putsiwaga ka ona ga le sa o bona o lekane ke ka fa o le ipileditse mathata jale ba re ae go a swana le lena le re godise selo re a šoma eupša ga re bone selo dibanka tsa rena tšharete ya ntshe ba re eno ba moyeng koko ke
1: afetaba bangwe tlhabiro ge re e lebeletse re are ge re ipapetsa ra re aowa mara aowa re ga re a fiwa tšhelete bašomi aowa le go tlhagagaso le a re lefela epia boleng ba tšhelete ye ge ke be ke ihumana ka mokgwa wa ponto ya germany be ke tla ba wa mang oba euro ya kaekae be ke tlaba ke le mohumiyana wo monnyane wa gana mo malem tlhabira re boleletsa ba tse di botlhokwa tse e le gore tlo o tlhware ditšheditše mose ga re ka moka lenaneo la sedibeng epe gone jwa lebote re kgopela mphago a re o kgopele bo moruti mabatho motsepe ba ne le rena re a thaba ebile re a leboga ke kgalenyana ba re ba emišitsenyana re tlo bolela tabaeng ya go rapelela mešomo a ke tsena motlho mongwe re rapelele mešomo goba re rapelele tšhelete na oba mešomo le tšhelete ore ebe le boleng moruti a re sa na le ka ditšhentšhe ruri re tlhomola pelo reašoma re a gola mara go di o tshwanere alamogela mo go thobela fm
2: ke a leboga mašipi a le tlhabirwa le sese bule ka morago e renketseng sebaka se bana bešo ke leloche ka mokaka le bitso le le maatla la morena jesu kreste wa nazareta ke lotshe le batheeletse ka moka ba thobela fm mašupia e re ke re before re tla dira dilo ka moka ngwaneso a re rapelele lentsi le ke tle keo lebala gore re ke re kgone o tlhalosetsana re tswalele matlho re ya rapela papa ka lebitso le le maatla la morena jesu lentsi la lena šhile ke mahebetswa ke lena modimo wa ka a letlhabe le phulele ke le gawantshe pele le letswalo le re dire batho maefada maekoto re ya tseba gore le ya phela lešoupatse ntle le re dire letse di botse ka lebitso la morena jesu amen
1: amen
2: se se mašupa ngwaneso e re ke bolele ka tsela ye re santsane re rapelela dilo tse tharo mešomo ya gore mešomo e be gona baseng ba rena re be re rapelele taba ya gore tšhelete ya rena e be le boleng mara a re setse dilo tse pedišidi mašupi a go ya ka lentsi la modimo go ya ka mmupi wa rena.

0: bukenya di Deuteronomia 28 verse ke ya mathomo fela e ba lega ka sebo go pego se ere ge o tisa o tsetsa se morena modimo wa gago a seboletsego wa tlokomela le ditaelo tsa gago e ka moka ke ke go anegela go tsona le khono wa dira ka mo di bolela go ka gona ke wona morena modimo wa gago o tlo go setsa o fitisa ditshaba ka moka mo lefatseng le ja lengwanesho a re bolele ne ke nyaka no bala yona timana e ke tlhaloshe gore re sa le setshaba sa South Africa re sa le batho ba South Africa o ka re ka itibelela gore e ka ba re dia tse modimo a re buditseng tsona gore re di direna e ka re ka itibelela bana ba rena ba santjane e le ba baswa ba yema yema ba nyaka mosomo o ka re ba ka lemoga taba ye ya gore bona e ka ba balatela tse morena a di boletseng ka maphelo a bona na re ka lemoga ga botse mashupa gore modimo a rena ke moya ene modimo a rena o kitima ka mora wa lentula ga ya le phethagatsa ge o na le motho wa o le dumela a le tsea a le dirisa a dira ka lona bothata ba rena mashupa rena le bothata a ka re a re tsietse o ka re a re tlhokomele ebile o ka re a re diri tseo modimo a di dira a di boletseng ka maphelo wa rena a re gopoleng ga botse gore modimo wa rena ga fore o bute moshe moshe a bitsa moshe a re moshe tsamaye o ntsha setšhaba sa Iseraele ko gepetsa moshe a leyaleya a lebelela ka moleka mo a re nna banang ke tsebo o bolela a inatanata mara modimo wa rena ka re ke modimo wa re fileng dilo ka moka o botisa moshe o re wena o tshwereng ka ra letsoo la gago ka lebaka la gore moshe o ne a theletsa a re ke tshwere lepara a re bona ke a lepara le o le latlhele fatshe o tlo bona le tlo o direla metlholo lepara leo ka nnete ka e re bala lentsi la modimo ke lona la o ntsha ba Iseraele ko nageng e kgepetsa ba leba kanana jale ke reng na setse mashupa ke ra mo motheletseng wa rena ke ra mo ngwaneng wa ka wa nyakang mosomo ke re o tshwereng ka ra letsoo la gago ge o theeletsa ebile o tlhokomela ebile o ya ka moo morena modimo wa gago a o laetseng ka gona gona šomiša se o se tshwereng ka gara matsogo a ke bolele ka thuto ke bolela ka se wena o thileng o se tshwere go tloga le godimo a ke bolele ka thuto ke bolela ka se modimo a o tshwarisitseng sona remember ga ona motho o mongwe o a tlileng lefatsheng le a sa tshwariswa selo mashupa re tshwarisitse go na le dilo tse re di tshwarisitseng jale bothata ba rena a re di tlhokomele a re di dirise tseo re di filweng re lebeletse tseo re tla go di fiwa o ka thoma o ka re motheletsi wa tobele sebe tlo thoma letsatsi la lekgono o ka lebelela gore o tshwereng wa thoma o se šomisa ebile go ya ka lentsu la modimo o se tlhokometse wa šomisa se o se tshwereng ebile o se tlhokometse ke a o tshepisa modimo wa rena a re fore o rile rene re dutse mo yena le mantsu a gage a dutse mo rena re ka tseya mantsu a gae ra mo gopela dilo ka moka jale mashupa ke a o tshepisa ngwaneso gore ge re ka tsietsa ra tlhokomela a re ero rapela papa ka lebitso le le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareth modimo a ka yana le maatla otlhe setšhaba sa lena sese sa go bipiwa ke lena modimo a ka ke mešomo ye mebotse ya matso wa lena re ya ba rapelela kgoši bana ba rena šiba ba sa ema-ema ba ya godimo lefase ba tshwere di-brown envelope modimo ba nyaka mošomo my father my god ba buleng matlho this morning ba tsebe seo ba se tshwereng ka gara matso ba buleng matlho this morning ba lemo gore ba tshwereng ka matsong a bona seo ba se tshwereng ke sona se se tla go ba phedisa seo ba se tshwereng ke sona se se tla go ba dirisa gore ba ye mafulong a matala my father my god I prophesy our children modimo a ka ke profeta bana ba rena today ke re modimo a ka ke ditlhowa se metsela go sena taba gore ikgwetsa ka gara seemo se se jang go sena taba gore re bona eng bana ba rena ke ba etsa pele a se bašadi morago ka lebitso le le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareth papa keyantaolo ya lefatshe la lena keyantaolo ya bana ba lena ke ya ntaolo ya mešomo ye mebotse ya matso wa lena ka lebitso le le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareth father we thank you in Jesus name we have prayed amen and amen and amen,
1: amen. Amen, amen. Re tloga re leboga molaetsa o mobotse, re leboga thapelo e maatla ya go tswa go bona bo moruti mabatho motsepe go tswa kerekeng e botse ya KCC. Moruti itlhwang ga botse re tloga re leboga, re a leboga.
2: Amen.
1: A re leboga. age buti metsotso ere ke masime pele senyane go tsa gona ere la iria senyane e bile mona go isa fere shopelo rata gore re go dinthlagolo tsa ditaba re tle re go gore na e ka ba ile gore na di fetoga ge di kakai tula le rena rata gore o shute o ska wa ya felo le gatie.

0: ke bona magrebe a botshabela ba re ka letsatsi re alo cha gotsong gotsong masione go mere a tshepa gore le ga botse sina kgare mo tshe re mola morago are I express my love o tsere king o tsere re tlhabira ma di love je di dumje ra di bontsha mo bathong bana ma ipe mara mo modimong re palla ke go di bontsha go me go khatlisa modimo magagesho ke selo se bonolo e le ruri ibile are diragantsi ibile are ga dira neng le neng ipe mara go ithuta tse di botse tsa tshile lengwe le lengwe ke mo go botse ga tenya na fela wa tsiba re keng ilo tsi wa mamalaong a ga modimo ke a o rata a wa ka swali a emi mola mola khutlwaneng a le jamolo ri a o tla o rata murago a tswane le rena batho a ke ra le tlhabirwa ka no ra nna re ke a o rata le nna ka re ke a o rata ape ke tla tlhaka tswere go thata ke tla tsana go thata gore a bona o tla o ntse di di se direge eh ya le muri wa sa go di tlhabirwa o mo
1: tlhala na kwa eh wa re ke a o rata
0: mara o ka le so ga le go tswa Mozambique wa re ke a o rata a lo tlhala go popo pa itla ke na tlo o nyaka o dula ana mo a matala tha
1: Koro o tla e tla ba modishu koro o tla go disha
0: a ka go disha e tla ga di gaba nya ka tlola o la a fitla go bana o tshwana le nna o nya go thoma ka o la ona are mutiri re na mile re ya go taba ya rena e leng gore re rata go itisha ka yona magagesho re bolela ka dilo tse e leng gore batho ba di kgotsa falele ka mešomo ya bona rena ke eng se e leng gore wena o se kgotsofalele a se go kgotsofatse ka mošomo wa gago
1: aga polelang le rena nomoro ke 0860002452 0860002452 gomme ke botse batheletse ke beno ba gopotsa ba e le gore ba satse bulela diadimoya tsa bona gore re mo belabela mo e leng gore ngwakwa lekgotlatshara molao ya wa province ya Limpopo o e leng gore o eteletse pele ke ma Dr Makoma Makhurupetse ke ena e leng gore o re memile fa re lebeletse kgwedi ya bašomi kgwedi e leng gore ra e ruma ya mafelelong bjale ba tlo boledišana le bašomi kgwekgwe ke go šetsa polokego ke go ka šetsa gore na bašomi ba tshwaro ya bona ke kaone na ke botse na mešomong ya bona le gore na megolo e ba e golago ke e leng gore e tloga e ka ba tlhokomela bona ka boeng ga mmogo le malapa a bona a ge bolale le rena o kgotsofatsa ke eng mo mošomong wa gago nomore ke 0860002452
0: a ge ke mo reletšeang gona batheletši ba rena rena ke eng se se sa o kgotsofatsego ka mošomo wa gago ke eng se se sa o kgotsofatsego ka mošomo wa gago re lebeletse maemo ka moka a mešomo a re bobolelang re tšee magang re kong gore le ge re ruma kgwedi yona e ya bašomi ee ntlho mongwe re kano gore e re gašapeo e yabe e leng gore e wela mmung wa go nona ra bona mtlho mongwe dicompany ge nako e dumela ra bona ba e tla ka taba ye nngwe ya gore kgatlhiša ka moka motheletši wa rena shoena re ma mošate re yalotha
1: seo
0: se tla ba ama potla ge kolo e senyegile o kwešiša
1: kebe
0: ba pay sa re ama ka mokgwanola 086 000 2452 ke mo e leng gore re tlholotse ya gona tla re ke gore na ke eng se sa o kgotsofatsego re lebeletse maemo a bašomi mo Aforika Borwa. Moshato Thobela FM re a locha.
2: Thobela, bra Thomas le
0: kae?
1: Re gona le kae?
2: Yona ke Thamane wa bolelang kwa Mhlanga.
1: La ge re lamogetse
0: Thamane. Ma ja le sa kwagala. Be le lefin le le Dubai.
2: Ah, gomme ke ne re le na o no re. Ke ne re na ke re le tsebe.
0: Re a leboga.
1: La ge re a leboga.
2: Eh, na ga le na maemo wa o ka reng ka go tsofatse ke di contract.
1: Mm.
2: La bona.
0: Mm.
2: O kra o bereka contract ga le o le mo more than 5-6 years. Mara contract a ire ke a 1 year. Gore ba tse o kre ke tsena ke ya ka office ba go ja re gane wa ya fa di kontraka ja o wa nye wa nye le tle le tse ba hore re mo no way to go mara ba tla go tsora wa wena tlhoka pelelo wa rena mara kontraka yona ke ang wa ga nna ka so a re khone o tsela pele re bule di account re di rendi se di re and re feel uncomfortable la bona eh ka ba to pele ka ba a ka dira khutsunya na ba ra o ka le ba la re ke wa ne contract
0: no wena wena bo rumore ba ithomise ka mengwa ga bo tabo ya bongwa go moti o moti ke ke freelancer ba ya bitsa ba le ka mali le ma na uwe
2: eh awa na awa brooklyn ga ino ba 10 years man ke re ba tse bo re ba ntlo
0: eh 10 years o di ya go ka le go di meja pe re thoma ga nyane ga nyane ya ka ba re ba kwa
1: 3 years mengwa ga mira ye le tlhano
2: a ba e ho henya na man ba re tse re dula tsheng re tse gore mo ke gae
1: o gore go kontraka ya ngwaga ine le mathushetsi thushetsi
2: eh o ka re ke threat eh le a e bona bo Thomas o ka re ba re wena gape o tse gore o ka no 12 o tse gore ga e ke thabe a ba ne o ga ba no dira 10 years ka moka
1: a ga re le kwele tate Thamane
2: Mushate
1: re le kwele botse
0: a ge re tlo bare ba ipulelela tlhabiro re tlo bare ba tshe re tshola pele le bona re ya mo
3: go ya ka nna gona galwa e lete motho bo shego le mosegare ya gatla mpana mosegare ke dithuto ke togamano ke go leka ka mo le ka mo bo shego ke go searcha go scrolla le go streama ka Telkom prepaid LTE 15 gig go humana 7.5 gig mosegare le 7.5 gig bo shego ka 99 rand fela
4: meshungwana ya gago ya ka go bia le leona e go tjola mohola re tshasa tjatjika tjatjika 25 rand go ba go feta o dire tap to win sebaka mipotjong ya go khatlisha dialer *180 hash go ba o download my telkom app bona le melawana le dipielano telkom possible begins here
0: le go tlatara melao la Limpopo le tla tshwara parlamente ya bašomi ka la masomo pedisi swa imei holong ya belabela multipurpose go thoma ka iri ya lesome mo mesong tulo ye e dira ka tlase ga kgwekgwe ye go aga mokgatlho wa bašomi go lebeletse megolo ye mekaone bašomi le maemo a makaone mešomong tulo ye ya palamente e tlo gaša thwidi tišing tša diradio tša selete tikologong ya geno gape le mafaratlhatlheng a tša leago go humana tshedimošo go ya pele ikopanye le mamphišane ntswane nomorong ya 082-418-6282 le khotla thara melao la Limpopo ke lentjula gago le shumishe metsetso ye senyane mo ga gona iri yena iri ya le sume re tshola pele tlhabira re notsa baba babedi ba bararo re no kwa gore na bona ke eng se se ba se sa ba khotsofatseng ka mishumo ya bona motheletsi shi wena mo shate re a locha re mo shate a ge le kae
5: re go bona pele
0: re go bona
1: re go bona
5: e le bona le mo le di tiri sa matshwane
0: age
1: age re la mogetse
0: re la mogela
5: e a nna ntse ke bona nka ka mo ka ka mishumo ke ba etsa pele ba etsa pele ba ba se khono o pusisa maemo a bona jo le ka ba etsa pele
0: mm
5: ha o le mo etsa pele o re mushumo wa hao o ska a shitisa bašomedi ba gago o soma gore ba etsa pele ba rena ga nke ba ba kgona ba re fe gore ba re fe instruction ba tle ka o dira di-follow up e seng gore dula molaleng nako e nngwe lengwe gore ke re ke a dika soka mo ga gore ke re ke boela ka mo a soka mo kore ntho o e nnapakile gore mosomo wa boima le a o sa tshwanela gore o be boima
1: o e kwagetse ba re setse morago kudu a ba re hemise
5: le ba re setse morago kudu gore ka le lemelela ba e bitsa tsho ba e bitsa ke micromanagement so we na ba dira re mosimo go buima ka tsela e le re go sa tsana la robo buima ka ona
0: mara buti motho mongwe ga ka re mo wena a zape re na na re gona ke go micromanage wa ka mogogwe ka bakala gore re na le mogomo mongwe wa go ba go strata go tšweletsa mešomo ka mogwa bo thaga go bontsha re a rata mešomo ya rena o ka re mo wena motho ga ka o botsa yuwa
5: nka nna ke dumela mara ibile ke ganetsa ka lelemo
0: eh ha re go ganetsa ka mabaka a mafeng ge le re wa dumela o ganetsa ka mabaka a mafeng
5: re ka bore soma motho mo re soma re le sotopanyana ka ra sotopa seo o no bona le ba ba beti ba ile ngore ke di phule ka le ntshile le mkano re ke di phule bana o ke bona ba ile re ba tsoka gore ba ka dula ba eletse o mola le mola ka o dira mosomo wa bona ka bakala re ba sa o dire ka botsepeng
0: le akwa gala
5: e se ya ra gore moetsa pele a dula a le o di mo re na ka moka ka bakala re ba bangwe re a o dira mosomo wa ka botsepeng ke ka mogolo re o tlo wena ke ya ka ona le bona
0: eh
1: a re
5: so na pele yena ha e tsa hore na ka mokgano a se a ke a no tsa bana ba le ba babedi a dulela le bona kwa tshogo a e ba ha ba botsa mafokodi a bona ena then a tsa mo re na re le ka moka ka nako ngwe le ngwe re somang yena ke homo ka nako ngwe le ngwe re somang ke homo a ena pe e dira re mosimo be bonolo
0: re a lekwa
5: re ke ne le bueng a ke
0: a re le kwa gala a re tlhabiro mabane e rile ge ke tswa mo ka tsamaya ka ya lefelong le lengwe lana mo Polokwaneng ko felong la gona go ne le ba dira dirapana tse tša o dira gore lefelong le be botse ba re ke nka teng kakwa monno mongwe are lena mara a le ditsona a ra mogala yo mogolonyana ompheta a ra le ditsona a le ditsona bona ganebele bona go kaya kakakakakwapele kokwane batho ba go soma kakakwapele kokwane ba dira tsona bona re lena mo lesomang jwang yo bone a ke se bona santse ke le botse ntlo etee ka metlhale ka metlhana kare a se ke gadime tlhabire ke gore ke mešomong ya bangwe re nna keo epetla ya e ke re ke a lebelela monola o swabile ane sa se jo betha iri ya le somepedi tsebe ka nako
1: e seng gore ba bona wena khadi
0: a nna e bula seng ke di hore le lo re be ke a pere kwae kwae mara be ke nyaka be isa kwa gale
1: mo khala ke le noko kwa kwae kwae are ba ke ba botsa ke nyoko go gatlisa gare le re mpone
0: ora ra ga le kwa kwae kwae ya ka fitla mara ka ka khumana ene le filela gona ba bontsha ba le shuma ga botse ipia molaodi wa balaolang wa batlhokometseng o bona le se botse ge mobe a kgatlha nna o tse
1: babaarakaaoe
0: babese re tloka re leboga re tlo tswela pele ka yona re tlo fela re e topa mola le mola re e tswetsa pele ta kindo yena a re he can do anything o tse gore ba re o a direla motho ba re lokoloi o a rekela modimo wa
1: sebakeremodimo
0: a ka o rekela wiki malome tlhabirwa
1: ge wena o ne le tshepo o le gona o ne le o ka mo kgopela ka boikokobetso.

0: re ya rena ela e le yone be re swere le batheletše nomoro ya rena e sa le yona ela 086 00 02 452. Ee, ke eng sa go se go kgotsofatse mo mošomong wo wena o šomago? Tla o tobolele le rena nomoro ke 086 00 02 452.
1: Ee, tla re ge ba thoma go leja tlhabira ke tla ba tšea ka makgethe ka mokgwa ba tla be ba letša ka gona ra kwa gore na bona ba kgotsofatse ke eng. Ya ka re moruti o letiwa ka sefela tlhabira nke re a dua eme ngwana bomma ke bona meketoko ya lekgono ya ba moslem ya Eid al-Adha ke e tshwana le ya bo pakra ke kwa ke ikgantšha ga e marilo jana tse dintšhi ke a di tseba tlhabirwa mo bophelong mana nkile ka ya concerteng e nngwe ya pakra ya ka ra sekepe ee ba re go ne le mo concert yaka ya pakra ei ra ipsinana ra tlha re itsokotsana tlhabirwa a re tseba tšhaleji motheleji she ena mošate thabela FM re alotšha ao batho go me rata go kwa gore na e ka ba wena mošomong wa gago e ka ba e le gore na ke eng se e leng gore o kwa o rata gore botja ka sona se e leng gore se dira gore o seka wa kgotsofalela ona mošomo wa gago re ma mošate ra rata yo yo yo yo yo 086 000 2452 kimelo roche ya gona 086 000 2452 kimelo roche ya gona re tša motheletši šo wena re re alotšha mošate arlocheng re alotšha a one motho mo re tša motheletši šo wena re alotšha mošate re gona le kae mama ba le file nomoro ye seng yona papa a re ba tsebe
2: a
1: re ba tsebe waka re ba tsebe ka nnete tatekgetla mošate thobela FM re alotšha
2: ela
1: a re lekae
2: re gona lekae
1: re gona
2: ee tlhoka poledišano ya lena e re mošomong
1: ee ya mma
2: le bolela le emedi wa ga thole ka mo mma
1: a re sesemele re alamogela mma
2: mešomong ya rena mma o boima mane mešomong ya rena o boima kore o dikgomana e le dikgogakgogano kua le kua
1: lebakaneogana
0: ke tsa eng
2: a o tla bakiwa eng o bakiwa diposition
1: hele lena le a dibaka
2: a ona a re dibake ba ke bona o ka re di re tshwanetse
1: o bone mara e tabe o ya lekgatlha bjale ka bašomi
2: awa a ere gatlhe mma
1: e le ya maga o diega eng ga shetse bona ba baka
2: a ke re jalong e re ya maka gore o humana e ba re ba lebelela o humana o ena le setšhomi se sentšhi ee nambile wena o raya gore o fe tšhomi o raya gore wena ka sephile o tswetse pele
1: modzimo yo ene ke yona mma ebale
2: ee yene o bereka setšhomi ka mo mešomong e mma
1: re a lekwa
0: re lekoile mma re a lebo
1: batho le ba gwera ba bona ka mešomong tlhabirwa mošate thobela FM re alotšha
3: ee lekae
1: re gona ra le
0: gona lekae
3: rona nna ka mošomone wa borena šheleni mane šheleni ke yona ke ya kgotsofatšeo mane
1: he e seng gore ya kgotsofatša le nna le dile dikoloto tše dintšhi mma
3: dikoloto se jona e le ba re šheleni mmara ee šheleni ke yona ke ya kgotsofatše mara mmereko ona o košomiwa
0: bele a la ikgopelela mma la re gape nke le nore okeletsang
3: yo aba dumetse ba re ya ka mmošomo ka mošomo wa ka mokgwa o šomago ka ona
1: ande ba rereša
3: ee
1: re a lekwa mma
3: aowa ke leboa o tsena ke la mathomothomo na
1: re a lethabela mma le go sa re a leboga ba re šheleng šheleng ya gana sequestion twa go reka bele melao letse gore bašomi re ne le melao le dikhomišene tše di re emelelange dikhamphane tše dingwe motlho mongwe ya go tshwana le ane a bore re na tlhabira a one gore ba ka tseba ba o ropile mara go duo gana nna nka re e kelela ano ela ka re tšhelete nna ke ke ne le matshwane di gore e kelela ke re tšhelete tlhabirwa nna le wena re na le malo ka re tšhelete ape ka mo ke no fa motlhala ke re uale ge le gore ba re ka wara ba re fe 30 rand 32 cents ka moga o ihumana e le ka mogwano
0: di ne ba ona ka mogwano
1: bale e sa
0: botlhokonyana o tlana bo ukwa kwa a sa re sekua
1: Hey, esa utushika silo, asimula.

0: akena rone sa tshege yena re re ya gororisha ga ba le metsotso re ke le sumetharo fela go gona re yela ya le sumete re le bogalena batho ka moka ba le re ditjile stitch se ga biale anointed worship re ba tshere ba re Jesu le dwala go merile ra tsha tlhopa madodana a se wesele ba re matsong a ha o Jesu ba re ke tsha se mo se ke se bia matsong a ga go wena mongwa mabaka wena mongwa dilo re le boga magage shotla go pelo tsha tshile le khone le nano la sedibeng le ga sha go tswa go lla ka kwa go la bela bela multipurpose center mo ileng gore ke le tshile le go lo magage sho mo ileng gore le go tlatlhamela ola Limpopo ba biditse kopano gona ka mo maikemisho tshe magage sho ke megatlo ye ileng gore itlo ka ona fatsa le phelo la mushumi re lebeletse taba ya gona chelete re lebeletse taba ya gore ba shume mo leng ga botse nako le nako go meke se o kwang re ga sha leneno la sedibeng go tswa go la ona ka kwa go labela bela mara tla bira go lebeletse pele ga re ya go ba le papapatso buti go re batho ba se ba itlang ga ne ke sa go koshana itila nyana na mo
1: wa go kosha kosha ka moloka se kwestes ya ka moloko sho ka sekwe batho bona ba se ba tsene ankere go tla maloko a le khotla tshara molao ke bona ba le re ba mo e bile ba mmile megatlo ya bashumi ye ye fapanego go tsena gona ba tsene go itaita ba dutsi bele ka gare a re khono kwa gore na ka ba le re go direga eng e upsha gone le tshireletsego e matla ra bona batlhapetse shiba le mola ba mola monyako mola gore re ga o no tsena mang le mang o tsena ka tumelelo e gone le stankana se ba go fantsona go laetsa gore ka nnete wa mogelegile wa o ikwešiša nkeresese ke tsona tsela ke tsona tsela ba no re ke ditheke ka polelo ya sisimane ga o no tsena fela ke ba khala re ba go ba le difaka o tla ikhotsa le kwa khorone kwa re o ka itirela boithatelo
0: e o ka re ke a jujumela se jujumela
1: ha ka mo a se jujutumeleng ka mo ke mo ile gore go latelwa melao ka mo go ile gore tshwantse re latelo ka gona e itlo re re ba ntse ba ankere wa tsaba re ba swere politishano tsa bona ga go belele ema ema o ka se re o le mologotla petiši wa re ge ba ntse ba bolela wa ema wa tswa wa sepela wa rawa ke ne le poledišano le ba thobela FM leno iketa go fitlhela modiri o phethwa e namile ke mo e leng gore ba ka kgone go tla ka ke eno ba tla ba boledišana le rena re emetse go tla go boledišana le yo mongwe modula setulo wa ngwe kwa legotla thara molao go se go e kae ona mola ka moraga iria lesomete motlho mongwe ge re ka ba le matlhatse
0: re tla tla bona bodiri ke timele mo re boye
2: ka gešo re rata coming pure rooibos ka tsela tja go fapana momo o rata ya sukiri ka masiwa mantši thata o rata e bogale e fiša kudu moše ka komike e kgolo tibak ka mogare nna yaka ke e rata ena leleplela khutso go tlatse shebe-shebe kana o e rata e le bjang coming pure rooibos tea ka mehlha e rothiša mare e tsine ka komike e bosana ya mathaga a aforika borwa e hwetšagala go bontši bja disupaba ya tše kgolo le go kamin.co.za kamin pure rooibos tea from our soil to your soul.
3: Rena ba ga tsokosana ka mhlanga funerals ga rena joining fee ga re emishi ditirelo tsa rena le ke ngwana a le ka godimo ga mengwaga ya mosimpeditse re go fa casket ra go tlhokomela morato wa gago ra go fa dinamelwa ge o le moleloko wa rena wa kgetha gore e be rena re go thusa go ka poloko re go fa tshela tla go mahala 1000 rand ya tea 200 rand ya airtime di jo le merogo 1000 rand ya bese 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya khomo o ka kgetha gore re go apele ge re feditse go direla jomo o ka kgetha gore go bušiše tšhelete gago ka moka go thoma molao ngwadišago leloko la gago re ngwadišitšwe semolao re mo go 071-161-1497 zokosana ka mhlanga le Life of Lives we exceed your expectations
4: Sora uthupe go karolo ya gago ya 10 million rand go difoka tše tišeditšwego gape bona le bathupi ba senyane ba tlo thupa go 10,000 rand cash ka o tee reka oros ya 2 litre goba 5 litre goba 6 pack ya energy whatsappe senepe sa setsweletša seo se rekilego le tip slip 076-113-4116 padišano e fela ka di 15 August go mabaka le dipeelo
5: ke sedibeng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
6: moshato wa tsebo le boithabišo
0: metsotso ye senyane fela go ya gona e riela ya lesometee gomme re tla gopola gore bogoši maša ge ba tloga ka mola belabela ka mola ba tshwara ke borwa gauteng belabela ke gauteng tlhabirwa na ba ke tsebe botse
1: ke wa tseba wa tseba gadi be ke sa boledishana le Musa wa Shinkere gape nna be ke ipotsa ere bela bela e wela ka mo Gauteng ka mo bare awa ke ka mo le popo ka bo le popo ka pena bid go riela rona re ra swahla ra re N1 ra ra itshwara ra
0: mara le tsa le gole kudu ka no ba di hour rating le metsotso e masima mararo mola le ya mola tlhabirwa ke tloga go tseba ga botse
1: a le filo nna bogwa
0: la Freedom Park
1: la Freedom Park e re
0: ya go bona e rile mogalabe ge George Bizos ra mola wa Africa bo ra o tuma o tsebega ga dira la moletlo wa gagwe wa bogolong ba gagwe ke le ra mola o jwa le mekgatlo ya gagwe ya dipolitiki ba mo diretse gona mola go mongwe batho ba mathlatse ba le rukile ka gona go no ya gona mola ke ka tsa tshilana le uwe re tsa tshilela re leng a bolela re go batho ba ka ba sepetse ka moka ka re go shala nna ke letse nna nna ke tsama ya ne e le mogala le jo
1: ya ba tu eh re tla be re le gona mang la sesi le to la rena le fele moe
0: ena pele le fele la pele le la ga mo tla tsapene
1: re ya go ka National Park
0: Lempontsheng ke kwana le tsona go dulo tjuwe
1: na phare phare go le musa go ona
0: age re tlo re le
1: bona e bile se se re sa tjo go tsama la itse gore a wa ba le re tlo boledishana le Tate Rogers Monama ke le lokola ngwa kwa le khotsa thare molao ke deputy chief whip re tlo boledishana le yena re kwe maikemisetso a ona kopano ye le tse dintse le gore ditlo tswelela gona mo kopanong go se go ka ya ka no tswelela ke se borena o tla tswelela ka are no mela kwa ka moraga ditaba tse ira le somete o tla ba ne le rena gona ka fa gone bele
0: a o ne le ka bothata le ga tite re tomoleta re tla ba leta re tla ba leta re tle re kona taba tse o jedu le rona di are a matlhabirwa re tlo no theletsa rona di bo sa bo ya kae ya be leng gore re a matlafala bele rena ka ma Afrika borwa re tlo re a leboga ba re taba tsa ha ikelesedi ke Elijah Khopa o re mo tsiang ga bjale.

0: wa ngwana malishane
1: na uri ngo thuna magwele wena o ka re una le ntlo nngwe a itse pele bodu mama bona gane botsatsa ke nkulu wa ka
2: se jole jole sa bakone e tla ba boma ge se mabidi kotile dipolometse tsela diketseng ka kua ka
1: o thomile wele tshitu ira batho re dipolometse ke akuwa nna ke sa go sia ngwe le nabo tse botsitsa bakeng nko o phule se ka kubula le botso ona le taba man
2: wa se ba go bohloko jwang se jwale jwale sa bakone o bele ge ngwana ka bohloko o bo mo go di sheka bohloko
1: ka lo ngwana
2: a re go gola tala melo le gano a go melele mena ka go di mujwa le ka le ge
1: ngwana maishane wa ntaba mama bona me tsitsi le matsubane se tsiba o di ileng tsitsi le matsubane le petrona le motsitsi ba o di ileng ngwana maishane
2: o ka tshapa ngwana lalane o ka tshapa ge ke re titi ga e tsedi ya gago matsubane le mogadi wa gagwe petrona o tseba ba ntlhana metse ke ba ke kwane le bona ke re bana ba ka magadi a re thabile ka mo ga mabona ga re amogele phephetho le kgone wa metse meno wa ka gadimo ba re magadi a tseiwa ka moga mabona
1: le magadi setse a tireng kolo waka kra magadi
2: orenge
1: setse ba patletsima
2: aetlaka o ntse ba gabose nna ngwana a magalane ya bophaue ka re thoka re shi ka re ka mo a tlatla mola ke hwile
1: mama bona na o ka gana tšhelete
2: na
1: wena
2: na le wena o nyaka go ntlapela gapo o tla ntlapela
1: e eng kolo waka ke bolela nnete nkere ba re mapelo o ya serati na wena sekgethelwa nnekese
2: hei o nyaka ke tswe ka moga gago ao gape ke tla tswa
1: enkolo waka e nkere ebelentse ke bo bolela na wena
2: ke go go botse sejalejale sa bakone wa ba bona bana ba le ba ka bale ke mamenemene ke di-tips

0: Peace.
1: Se ke stitchi sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag

0: a trap di devil go tsho go se chaba ke leng roe go gone bele go e balena ya thobela fm mo motsitsing mihlano fela re ke la go irela ya bobedi ye leng re tla be re tlo tsena go yona nna le wena gore tlo tsena ka re loneng ya rena ya tseba Africa go e balena ya thobela fm re nya ka go tseba ka gare ga dipiekanyo tse di leng gone tse megwanto gore batho ba leng re ba tsaka go dina go ntse ka ntle ba tlile ka mogai kudu ba ba tlileng ba sene mangola tshwanelo ka gare ga megwanto ka gare ga dipiakanyo tsa megwanto ka gare ga leemo le leng re le gona ke nya ka go tseba wena gore ke kae mo ileng re mora go rago o ile gona na geng tseka kwa ntle tsa continent ya Africa mo ileng re o ikwa o kare o kaya wa ba wa buelela ge fela gona le ditshwanelo ka bakala gore ka mogaya ga re re ga re nya ke ba yeng re nya ka ba yeng re rata ba yeng re tshabela ba yeng e fela tseka mo ka di dirwang di dirwa di lebeletse batho ba ileng re batla ka mona geng ba sina mangwalo a ileng re ke a tshwanelo a kre ba re mo yeng tla ka ge shurutle re tle re je ka wena le rena ge re tla ka gena ora re tla re tsore dilo tsa maleba a re tlotloletse garuru a re nya ke batho ba go iba le tshollo ya madi re nya ka go bona dilo di sepela ga botse re nya ka go bona dina ga di tsenelana ka mogwa wa maleba ke ina ga efe ye wena o ka tlotloletsa batho ra wa kae kae gona e yang le ka ipsina la ba la bua le bolokegile ge fela o tsore ditokomane tse leng re ke tsa maleba 086 000 2452 ke nomore leng re nna le wena re tlokopana ka yona gona mo go ba le nna ya thobela FM
1: tsaka mushate
2: rasa ke modimo ene modimo ana mathomo ana mafelelo ba mbili je Jehova
3: budumedi bya se rasta go ba bya rasta farien le bona bana le ditokelo ke batho ka bakala gore are are ditokelo tse leng gore re ya dihlatha ke tsa batho ka moka ga bona
1: mo go tsobela FM ka la morena le la masome tharo te go di ya mopitlo ngwa ngwa ke tpedi masome pedi tsela re ipsina ka karolo ya bobedi ya tshontjo tumo ya history ya marasta tumelo le tshipitso ya bophelo ba bona
4: ngwana o na le ntweng ba re ke se khotlola se sengwe ke se hospital ntweng tshwantse itswe re itswa ke matekwa
5: marasta ke abarata like abajina nama idea gore meriri ska go la too much
6: marasta ke re problem le bona ke tsebela le vegetarian abajile mai ba re mai ke abotion ya go
1: hello ke tsene go itsina ka mmino wa bona wa kutseko go thoma ka metsiso mihlano go itlwa go iri ya bushupa bushigo tsela e fa fushate go tsholo bo itabisho
7: ke khantse ka mo parwa Afrika Joja Afrika, Malimi Afrika, Mogole Mebala ya Afrika, Limmino wa Afrika. Motobele FM, hashtag, ke mo Afrika.
0: Hello ene pete se fega gone bele mo Africa bo ipotse gore nna ke mo Africa go me ke tsebaga botse gore ke naga e feeleng gore nka yetela ka baka boya ke bolokegile se se golo ke ge ke tsena kana geng eo ka mangolo a maleba 086 000 2452 gona le batho ba leng gore ka nete ba otlela dintorontoro gona le batho ba otlela dipesa na gona le batho ba otlela dipesa gona le ba leng gore ba itsipilela ka dikolotsi nyane e le balapa ba ya dinageng tsa ke kwentla gona le ba ba fofang ka mabaka a fapa fapana nge re
8: kwa
0: mo ka re gona dumela
8: le kae kukosi
0: a ke gone le kae
8: Oh, na na renke yetla la ke China.
0: China.
8: Eh, China ke ratra kudu.
0: O setse o ile wa ya?
8: Eh.
0: Okay, king.
8: Eh, ke ratra kudu kudu. E bile ke ba ratra kudu shem.
0: Ora ta inge ka ba kala ka batho ba China ka re lebele tse dinaga tse tsa continent ya Africa wena o ghetile China.
8: Ah, ke ratra ka mogolo gore ba phela ka gona. Eh o ka se go di territory ka bona.
0: Okay, o mo kwile doka ke re le boga, re le boga. E re Ish re lo tshetobela.
9: Tshobela.
0: Ar lo tshe. Le ga. Yebo.
9: Ke ga ina.
0: Re gone le ga.
9: Ke ga bus. Ha wa re gona. Ka tsama
0: Kaza mola re go re one ke naga ye feeling re ka rata go ye o yetela ka lebakalang go tswa ka continenteng ya Africa.
9: Mankuku nna nka rata go etela Mozambique ka gore ke ile ka ya lofao.
0: Okay.
9: Ratile batho ba bua ba ne le botho tlhompho e gona. Le dijo tsa kua. Go jiwa hlapi. Ga go le go jiwa hlapi. Mola nna ke le motho le hlapi.
0: Okay.
9: Nka rata go boela go gore bona gona go botsa nnete mangko go batho ba ntse bana le tlhompho mara dipolelo tseo ke be ke sa di go ka re go bonela sechaka le sepotokisi
0: ke go koele se segolo ke gore ka ga rata go boela go yona re na pirelo go botsa gore ge le tshena yona le ga tiri tlo go fatse be belo ka motsetsi wa tshwele femi fela re nya ka dinaga tse leng gore ke ka di ka gare ga continent ya Africa ge le tshena yona ke nago ya go ikema e leng gore khotse ka kwa East Asia mo e leng gore o ka tla wa ipsina ka yona ge le gore nya ka go itse ba le go yetela ga bele a re kitimele ditabentsela tsa area bobedi dumela

0: bale
1: make a way e ke lengwe re go gone bile go e bale ne tsobelo femo missing le smetsa re tshelo go irile ya bobedi ke ka mpholong re tshelo pele ka gona pele ga gere ditabeng e ka mmabalo re be re nyaka go kwa gore ka pele gore wena ke na ga e feng ka ka continenteng ya Africa lengwe re bona ka re ka gare ga maya le maema le lengwe re le gona ka gare ga dipia ka nyetse lengwe re di gona tseme go ntse le tse ka moka wena o se tshudumela gore re ka ba re bia ka nyetse ka bakala gore re nyaka ba eng ba itla ka gae e fela ga re nyaka batho ba lengwe re batla ba se molaong ka ba ka le re ba bona re ba rata re ba hlompa e fela re dumela gore a go tle batho ba male ba ka ba ka le re lapale lengwe lengwe le na le molao wena ka kwentle di na geng tshedimo tsa Africa ke ka mo ile ngwa ya gone bile o dumela gore a se segolo ge o tshwere di dilo tsa maleba o kaya wa ipsina gona fao o yetela ka ba ka la moshomo go ba o yetela ka ba ka la go ya maikhutjo 0863002452 o bolelele nna ke go gore ke bona gore wena ke ka emo ka re hlohleletsang gore re ye gona a rena pere re bolele dumela tshabela re locha
2: banko go be le ka
1: Re gone le gay.
2: Oh, nna la mo pati.
1: Mo kwa tedi tshobela tsa.
2: Eh, a go bona mo nna ka Botswana ke mo.
1: Wena o ga ya Botswana?
2: Botswana.
1: Goreng?
2: Ola Botswana mo nati ha o ne crime, Botswana o se mo nati lo tama wishimu ka tsakana le motho o tsa re go pa phone. Ha o no tsama la botse fe.
1: Ke Botswana mo kae mo wena o ka yang gona?
2: Ka boroni jwane ke roe. Ke no ha Botswana ka ofela ile ba sona.
1: Ah wena o tsiba Botswana le bile o rata Botswana.
2: Thank you ma.
1: Ah ke leboga, ke leboga. Yeah, ba ntse ba re bana nna ena re ka ya kae kae kae kae. O mong a re bona Southern Africa Botswana ke mo leng gore ke ya gona. O mong o ka le hlakone leng gore bona nna batse bakeng ke lebeletse gore nka ya Namibia nka ya Zimbabwe. A ke tse bore bona o nyaka go ya kae 0863002452 re go ka wena re a locha thobela.
3: Mango go baby.
1: Hello.
3: Le kae mango go baby?
1: Re gona le kae?
3: Ba mi sha tap tap ze ne ke Andries ma bela ke go tswa ka tsheka ma mo go le ka mo fo wedi.
1: So Andries.
3: Na ke nna ke ratang. Mo tsampi ke kile ka etela tsa. Ple ke bana ke nyimbane ka masinga. E ke di ka itshina wa tsama mara. Lo go nwele ke duma go ka boela.
1: Nyimbane ga masinga.
3: Ya. Mo tsampi.
1: Ke eng se o bile ngwe tsine ka tsana go fitla fao?
3: No ke porque ka mo hoba pila nka hona le di notsa hona gore go foga botse ene ke mo le watle le thoma hona wa ya mo a lebelela but na ke tshabile go tsena kare e le watle ke le tshaba
1: o tsena go ka tsena ka le watleng le o gatse wa tswa go be ka ma Africa bra o tla bona dilo di ntiragalela
3: ke kwa ke le pelle wa ga e le watle ke le tshaba
1: a no Andries o tlwa tshino ka le pelle ke go le boga ke
3: so e
1: re a lo tsha tshabela
4: Hello guy manko.
1: E ke gone kae?
4: Ya manga tshabela go ya go. Go Zambia.
1: O ka tshabela go ya Zambia.
4: Ya.
1: Ke eng so nagana gore motho o mongwe ka go nyaka go yekisha a ya Zambia ka ipsina ka sona.
4: Eh manko go go tsa ipsina kana ma ya puri straight.
1: Oh no me puri gona ka Africa borwa monne.
4: Eh tete ga matsa go Zambia.
1: Oh, it's a good cago.
4: Yeah.
1: Okay, let me see on.
4: The mass will really know.
1: Wait, Nana.
4: Yeah.
1: Okay, Carol Labour.
5: I'm a woman here.
1: Tobel.
5: Lene.
1: Ronelike.
5: Our home, I get a day. Level a little bit of time to go to come. How woman do you know our car like a fair?
1: Real laboratory.
5: Nanga rata o tla na ya Botswana. Ke rata go dina ya Botswana ka baka la hore ke pleke le hore e safe go di kudu mo loro sa ma a ona a tlo ka o kopana le mathata.
1: Okay.
5: Le batho ba ona le rata la bona he ya makana.
1: Ah ke go kwile re tla le shala mora hore le rena re ya ka Botswana.
5: Ke a le bo ke Vincent se go ka mo ha.
1: Ke go le bogile tle. Ka kwa Zambia ba re go nna go fitla fela ba re ai funi nyamba yembuzi. Ba go kwele e bile go tlhoke gore re o nyaka go bolela lemele lengwe batla go fa yona nama ya podi ba go fa le maswi a gona nna lona re a boe re tlo boe re kopana morago ga seng.

0: se ke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
1: O ka ba motšwa sehlabelo tabeng tša semolao, kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tša rente, ditaba tša tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
2: A lokolla maatla dipilisi tša Prosidin 4-in-1 formula o ka ba o nyaka ditsonetswa tša go hlokomela le go hlokiša mmele go tšwa ka gare gore o matlafatse bowena mengwageng yotlhe. Dipilisi tša Prosidin di thega seemo sa gago sa tša lephelo go tšwa ka gare, gape di tla go thuša gore o be le maatla. Prosidin e šireletša mmele wa gago kgatlhanong le go tsofala, malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosidin le gono gore o tswele pele go ba le lephelo le kaone le ka moso. E humanega dikhemiseng ka moka. Ge e sa re Prosidin, ga se Prosidin.
0: Bele FM inyaka go gasha papadi ya go le maoto motseng wa geno. Now dira tournament go mmontu ba bona Bele FM e gasha ke go tournament ya motseng wa geno. Bele la kama sulwa be ka la sulutsela June ngwa ga ke dipedi masume be ditsela. Go rutu pa padishano o swanetse go etela letlakala la Bele FM la Facebook ke le go Bele FM ya ka. Ka tsa ga post go ba swanetse sa padishano ya tournament. O mwala ka nakalo ya gore ke ka lebaka la ngere swanetse go gasha papadi fa. Batho ba swanetse go rata kanagelo ya gago ka bontši ke gore ba e like. Tournament ya gago e seke ya lefiša. Se lebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go go leletša ge e ba mofefe. Padišano e tla tswalelwa ka la morena la 31 May ngwaga 2020 tsela. Hashtag Tobel FM 66.
3: Ke ke ba le nna le Mangkoko baby mo shukulo o fitlala bohlano ile ya pele o fitlala ka ile ya boraro ipsine ka mosagare wa gago Thobel FM mo shata wa tsebo le boithabišo.

0: abaki masogana leng ra rile ga kopana kopantshwa ke mmino re bolela ka semi m re bolela ka mathlatse lengola mang le mang ke line la kosha metse mihlano re ke le go irile ya bora re ke ka mogelong gore nna le batjoletse ba ka re a spela re tla re ipsina gape le motheletse tseng la go sasalla bahlano mo leng re tla ba re tlo kopana le re tla ba rena le brandi magane ka mo studio ga re fetse mo re tla ba re tsena go taba ya ka le mang ko baby re tla bere kopane le o Cynthia o ska ntshaba jwalo wena matseba o ska ntshaba jwalo hao tebzeni matseba o mphatebelelo yiki sa inyaki
1: a skaitoma
0: ntshaka si fetjeng angayiqali baba ngicela umtshele ukuthi angayiqali
1: hey ungayiqali lapho ungayiqali lapho
0: sizoyiqala e San City
1: exactly maskane
0: Maskale baby. Ya tlabere re se ya khala ko San City lengwe re dira gone jalo. Yo thapelo ke lebogile. Dr. Tsene ke lebogile motheletse ke lebogile. Bona ke a shoota ke shootella the Immaculate One le Madam Speaker poela no stoba. Eh nga ne tsfane se rona ke switch. Re ke gomela gona mo ke ska tsenelela. Eh school poela ne ke bana ba lengwe re ba tlogela re ya tsho re tlokopana le ona gape go sasa. Tata.

0: metsotso ga peale ke ma sembe ditlano go tjo iring ya boraro. God is my all, Melvin Crispel go ntshirele ya Thobela FM ka Gospel Thursday. E botse botse botse botse botse ka one ka one ke yona re tsentsang tuego hashtag wena o ring motheletse.
1: Oh yeah, ke nako ya hore re boledišane le wena, mme mo kgonang gona o kwe o fe o latlhelela gago la bošiwana gore ge ditaba di eme ka sepopo se seo ke ka tsela efeng e beno gore di ka rarollwa ka gona. Sello o re o rata ga dumedise Sello gantsi ba tsona ba re thobela ba tamiše o thoma ka o tsena tabeng. Sello o re o ratana le mosadi ebile ba dula mmogo.
0: Oh, okay.
1: A re ke mengwaga e mebedi ba dula mmogo jale o re bana ba gagwe go tswa go dikamano tse dingwe ba tsena sekolong sa private bana ba Sello.
0: Okay.
1: Ya, o na le bana ba e beng le rona le bona le batho ba bangwe ore ba tsena dikolong tsa private sekolong sa private.
0: Right.
1: Ba moratiwa wa gagwe lekgarebe la gagwe ba tsena sekolong sa mmušo.
0: Okay.
1: Sello o re go tsogile ye nngwe ya diraga di bone ntwa. Go tsogile ye nngwe yeo a sa tsebeng gore e tswa kae ntwa. O re moratiwa wa gagwe o nyaka gore a ishe ba gagwe ba babedi private school le bona. O re ga go bogege gabotse ge ba etetswe ge ba tlile ba feletse ka December go bana gore go na le December mo ba felelago ka moka ba re ba dutse le bana ba bona e le baratani ba dutse le bana ba bona ke re a re ka December ge ba feletse ga go be gabotse ge ba bangwe ba tsena private school mola bangwe ba tsena sekolong sa mmušo. O re na ke dira phoso ge ke isha ba
0: Aisha bagagwe yena.
1: O re ke dira phoso ge ke isha ba ka private school ke palelwa ke go isha bagagwe sekolong sa private na.
0: Okay, bana ba ke ba le garebelle akere bana le papa bona
1: ya le mthako mong
0: o le mthako mong
1: o re sa motsebeng ya
0: no ke nya ka gana mo no Sello nna go ya ka nna no a wa dira phoso le ga teng. Deji upi lo deji deji khona anga khona
1: bana lena tata gore ge deji a le gona le thoma re a ka slo bonela bana ka mo a ka slo dira eng o rengwe tsa di responsibility tsa half o rengwe tsa maikarabelo a half
0: so ge ile re a je maikarabelo ka moka aba tsentse private ka moka
1: a wa gore ke nya ke lebelela logic e o tla go ka yona ya gore o deji wa bo o kae
0: deji wa bona o kae ke butisa ka lebaka la gore a kere mogelo o nya ka bana ba ga go batsena private
1: ya
0: puledišano yeo ke ya santseng o ba le yona le bomang dedi wa bana ba o yena o gona e bophelong ba gagwe ke Sweetie Malavi na kopenda.

0: gane e fela ska to mo imetsa ka maikarabelo a sa lebaneng le yena tshwi o dedi ge le ro khona a re bledi
1: sha ha ke maikarabelo a re poela ne go hua go hetsa ona le bana ne
0: sure
1: sure o na le bana ba gago ke na le baka
0: okay
1: maikarabelo a ka king go semo se o ka moka ge nna le wena re thoma o dula mmogo maikarabelo a ka go wena king
0: e ba gore dedi o khona o ba a gona
1: Aketse ro ka efela wena o kwena o tla tsebang nna ke rile na ke bona wena che cha gore go na le dedi go na le nyenye are che gore wa phela ke ya fela ha o sala wa dedi o wa dedi yo go dira ga maikarabelo a ka king so o lebeletse gore nka se dira ka raka kudukudu ibile re se tshere spetso sa rodula mmo
0: go ya ka nna nna ke nya go tlo imetsa mo gonang gona o tla gona o tla thusa mola le mola bana ba ka le ile gore ba tsena sekolo sa musha ke re ba tsena sekolo mafelelong nna e ka sinje taba ya gore okay ba ga go ba tsena private ga ke rwana le mami wa ana ka kwa ke ka mogolo kwaneng nna dedi u ro gona a gona e ile gore government o ba musho ke re gonang ga go bebe a ona nga su imetse bona school
1: okay arbolela ka yona nomoro ya rena ya mogala ke 0860002452 0860002452 ka telefao telela go di dm ja rena re nya ka go kwa maikutlo gago re shiele gatisho ya lintsho o re botsa maikutlo a gago ke skumbuzo mbatsa le poelano setwaba rata go kwa ka telefao etela thobela fm ya ka mme rata ge re ba le ba gore ba bantsi ge re le ba bantsi e bile go ba kaonelo go feta go thobela fm ya ka dumela
0: Siriba gara go jaeng a borara na perukoro ka ba difetsegile jwang siripeng se mabaloi mabitsela re tsore tshitsona dintlhagolo tsa ditaba Constance Majipa o tla re fa tsa dipapadi

0: la gape se kombuze ikwa
1: a wa re ka sopela kudu ba kushitsa ga nyane go lokile
0: ya
1: now
0: sa
1: rena go bapala
0: bookings ya
1: tota re ba nna ya go tsiya ga mo ka mae le tsiya mo ya le tsiya le dikosha le tsiya le tsohle ya fela gore re ka se tsiye
0: ya
1: le na dulang le lebeletse se khoba se le tatele kwa singele ya go fisha ya
0: so tsaba are on tsan kanana tu mo go ntshirogele ka gospel thursday tsabela fa bo sa tswa tsobole bitse tsho mitse tsokele so bi shupa go ya iring ya bone le kwele gore se lo tlhoka thuso ya lena re le file kanagelo ya gagwe re gobetse maikutlo a lena malebela le taba yona yo le rometse le theletse ka mo didiemeng tsa rena at kumbuzombata le at poela no sotaba a re kwa mathomo show
1: e ba okay erere okay
0: are
2: a wa dawe bonolo budi mohala yo a se master aba ife tabe ke di tsa ho ni ka ho le a ke se me ga bonolo
3: setlhopha sa maemo a odimo sa ntšhuruele ka moka ke ya ledumedisa o sea le moya sa maemo a odimo se se poelano school the great le se sekgoni se se poelano madam speaker e tsamaya se e nka khuma nawe le gore o na le thari eo o dedi ya bona wona wa phela nna mara ke ya fita nna ke tlile go kgona o thusa o ya ka mokgwa e leng gore ke tlo kgona ka ona ntlo e golo ke poledisano e le gore ke tlo kgona gore ke kgone gore bana bao ba tsene dikolo tse e leng gore di ba didie o ya ka seemo rena seme bjane e le gore ke tlo ba thusa ke se ya lebelela gore didi ya bana ona ore ga ona mara e le gore ke topalelwa ke tlo botsa rao mo ona ke topalelwa ke Albert Machetani Joseph Project ke sekosa seno
1: okay ya mogala ke 086 000 2452 re tlo ya go megala
4: school madam speaker
0: hello
4: kwendieval obriga fa monno wa barena kaje bana bao ba msadi o aba ishe private o bele shebe ka lapeng papa a le gona goba a se gona ga jee bana bao a ba ishe private a kere mosadi o a dutseng le ena wa marata o nyako aga lapa la go tia le ena gore go bele shebe ka lapeng tse a dirielang bana bale ba gagwe a sa duleng le bona ga a diriele mo go bana ba e leng gore o dula le bona ga jale senyakirialo tango
0: okay araba je ka mogala 086 000 2452 086 000 2452 wena re ngo go tlhogopledisa no ya rena mathelege ra wa mogala ke ntshirogele dumela
1: mhm wa mogala go ntshirogele dumela
5: tobela
1: le ga
0: hi
5: re bona le ga
0: ra bona
5: rona ra monja ke bana ka mo wa ka go shima puti
1: okay ra monja
5: school o bana tabaga e tsa yeo ba ya le gore bana ba o ba go itse ba tsena go re tlo thoma relationship nna le yone le gore bana ba bakela ding e public school ke mokana ke tsa ba ka tsena ko private ake
1: mhm
5: so ya le gore a re thoma relationship bana ba ga o bakela kae ba ka bakela kae
1: oh ba no re ba tloela gona mo ba tsenang gona ge re kopana
5: e nna ba ka bakela ko ba ga ba tla ba tsena
1: okay okay sello o kholoro theleditse gore ba re o dire jwang a re go yo mongwe gape o amogela go ntshere kana bone
6: khumbuzo le tabo ka mo khasho
1: ke poelano yeah tobela le kai
6: ka sa mola go sha imonna go borolo ka mafefe matsong
1: ra la mogela
0: ba ga sha
6: o haletsa ngwana ke go rata mma ge o ratile motsadi ye o dula go le yena ora o rata le bana ba se o direla go motsadi e o direla bana ba monne a tshe bana ba bo le bona ba ise private school ibile ndebo e bo hloko gore a sa dula le mma go bana ba le bagago o dula le o mara a ise ba private school mola a dula le o no a ise bana ba private school ya le ka bana ba ne le bona ba tla go tsa step father sa ba ise private school
1: Hey bana.
0: Le bana. Ka so bona.
1: Okay.
6: Bana le bona ba tlo go tsena stepfather. Ba ba isa private school. O tlhaletsa ngwana go go rata mmao.
1: Okay. A le se ba le bagaga ba ntse private school re ba no private school ke sha ba bangwe nka sa le gona ne.
0: Stepfather o tla.
1: Malena o tla go tsa stepfather. E shay.
0: Shay.
6: Tlo la o ka ntse a tsiya ba ise private school. Private school.
1: Yeah. Okay, okay, okay, ro kwele shay. Eh amang mahela tshotsa. Re le boga a re tshe mongwe gape o amogelwa go ntshirogela ka labone.
0: Hi hi. Okay, o bongwe sho ro amogela go ntshirogela dumela.
7: Tobela le tshurweng.
1: Tobela.
7: Eh le tshwele gore le mitule.
1: Ya, ka mo ga tsona re dirile ga botse. Re ka botshelela.
7: Awa le nna re dirile ka moka. Ke motho o le o mo jwang-jwang o tswa ka Tembisa ke intangers. Bona school. School mozo.
1: Re na le wena.
7: Bona a kere monno o e ratile le namane. Gape o e rata le dinamane o tse gore namane ke elang tsone o tshwanetse o di diele. O di diele ka mokgwa o dielang tsa gago. Ka gona ke dinamane tsa gago.
1: Yeah.
7: Mara wa lorna wa khona na a fa phone mo nambi na ka ga pelisa na ba tloela no go go public school.
0: Yeah.
7: A khona a ba isha.
1: A go mpotse ne are wa a ka khona fela ga ka ba isha. O thoma go sokola. Gore mo o ipelele ditse ka ba bagagwe ba. Ke ka mogwe bene gore o khonne go itara molla go fitla gona. Bano e ka ba gona nyana ya go isha ba le fela o ile thoma go sokola. A direng ga go le jalo.
7: Maile nka mo fa ngona gore a ba ise public ka moka le bana ba gae ba e public
1: a ba tloshe ka bakala ba la ba o muso
7: wa ba ba ngona le public ya ba nyaka go private ke ole go school
1: okay
0: awa ento awa ento njani le no
1: ka gore ba ile mangwana re tlase
0: o wa bona je ne bete re ke le mosadi ola o lo wa mathomo ke sa kwa
1: le awa ke ntwa ka yona tsela yo a se go wa ka ntwa
0: Ah,
1: shule papa le na o le ntshitse private school ka bakala la bana ba isego ba gagwe le mama a se go tsoša ditsela fela ya okay
0: go tle le bana ba le gamjotse a ba tlo kwana re bo ya go mba go ba re le nwe wa bona
1: re sa le tshola pele go bapala di voice note di khatisho tsa lentsu tseo o re rometse go tsona a re tshole pele go thella ka re ga di DM tsa rena go Facebook ya ke skumbuzo mbata le poelano se twaba rata go kwa maikutlo ga go ka tabai hle a go ena ga di share ga botse go itla ka yona
8: Mokgweding ya bašomi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma gabotse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona, Madam Speaker, le wena de Immaculate One, re ka letela tša gore banka ya Reserve e tlhatlošitše kelo ya tswala ka kotara ya percente e bago seo se e beago go dipercente tše šupa mola kelo ya kadimišo e le go dipercente tše 15.5. Maphodisa a Gauteng a nyakiša ka ga molato wa polao le maiteko a polao moraga a tiragalo ya mothuntšhana ya go tlhaga ka Centurion le hono ka Meriti. Ka go le lengwe moetapele wa EFF Julius Malema o re maiteko a go leka go iša pego ya go rulaganywa ke setlhopha sa ditsebi tša go ikema tabeng ya go ama phalaphala go ya go lekolwa ka leswa ga e re gore tshepidišo ya go leka go fološa moporesidente setulong e swanetše go emišwa. Tšele tše dingwe ka iri ya bohlano go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Machipa Show o le swaretše tša dipapadi.
0: Dipapadi ka Khone Machipa di khwetše fa di sa fiša.
2: Ke le boga motheletsi wa thobela FM tša dipapadi ke tšere saletse ke matšatši a le 14 gore dipapadi tša sebena sa lefase di thome gomme dipapadi tše 34 di ao gašwa go SABC 3 o ka di šala morago ka go streama go SABC Plus goba wa theletša dialemoya tša lekgotlagatšo la Afrika Borwa go akaretša le thobela FM. Afrika Borwa e ya go raloka papadi ya bona mathomo ka tšila lesomete kgatlhano le Mexico. Ye ga se papadi fela ke sebaka sa rena all of us all in kaofela. Tše ke le tshwaretšeng tsona ke tše Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns ba ya go lefiwa go ya ka molao wa FIFA dimilione tše legolo ka ge ba kgonne go ba le baraloki ba bantši ba ba akareditsweng mo setlhopheng sa Afrika Borwa se se ya go kgatha tema dipapadi tša sebjana sa lefase. Mohlatlhi Hugo Bruce o kgethile baraloki ba lesometshela ba seswai ba tšwa ka Orlando Pirates ba seswai ba tšwa ka Mamelodi Sundowns. Ka dipapadi tša ngwaga wa 2022 FIFA e ntšhitše pego ya gore ba lefile dibilione tše 3.4 billion go lefela ditlhopha tšeo baraloki ba bona ba kgatang tema gomme mo go dipapadi tša sebasa lefase tša ngwaga 2023 ba ya go lefela dibilione tše 5.9. Baraloki ba lesometharo mo setlhopheng sa Stellenbosch ba lokolotswe go akaretswa Olisa Nda morale ka morao wa maloba wa Orlando Pirates, Oscarin Masuluke Radino wa maloba wa Baroka o ba setse a ralokile dipapadi tse 30 e sa le mola a fitlha mo setlhopheng sa Stellis. Thabo Moloisane o ngwadisitswe ke setlhopha sa Kaizer Chiefs ka kontraka ya mengwaga ye meraro. Go dipapadi tša rugby kwa ga Smith o hweditse kgobalo ya khuri a ka se raloke o fitlhela ngwaga o fela gomme yena o na le record ya gore mo setlhopheng sa Africa Borwa sa di Springbok o rekile dipapadi tše 63 gomme motlhatlhi Rasi Erasmus o tla hwetša sebaka sa gore a kgone go šomiša baraloki ba go tshwana le bo Even Rose le Vincent Chitoka. Motheletsi wa thobela FM ka mo phapošing ya gašo ke na le modirisani mmogo e le go Nathi Kubiane. Nathi Kubiane ke motsweletsi wa mabaleng a dipapadi ke lenano la rena leo le tsenang ka iri ya bosupa mantsiboa go thoma ka mosupuluo go fitlha ka labotlhano. Ke tseba ga botse gore ge re ka kwa kantorone re le ra tshwara-tshwara taba e ya bafana bafana. Mohlatlhe Hugo Bruce o re ga se a akaretša Brandon Peterson ka ge a sa ba le nako ye e lekaneng ebile a sa tsebe mekgwa ya gage. Putšo yaka mathomo ke ya gore na Brandly Cross morale ka morao wa setlhopha sa Kaizer Chiefs wa motseba le mekgwa ya gage.
3: Legend thobela le tlhole ba botse
2: re tlhole botse
3: ya hei ya e tloa e makatša kudu ka goreng sebapadi sa go tshwana le yena Cross a ke nagane gore o tloa a se tseba ga botse. Ke nagana gore le yena nako ye a e feditseng ka baka la gore o re a se a bile nako ye e telele goba nako ye e lokileng le Brandon Peterson mo e le goreng a ka kgona go mo tseba ga botse ya ba le mo e le goreng o amokgetha gore e be karolo ya setlhopha se se o emelang setšhaba sa Aforika Borwa sa ko World Cup. So e tloa e makatša ka goreng Cross a ke nagana gore o a mo tseba mara ke nagana gore motlhatlhi wa boradino Grand Johnson ko e le goreng ke motlhatlhi wa Siwelele FC o coacha bo Ricardo Gos ke nagana gore a ka ba bile le seabe se sengwe sa goreng yo course aska shala ibe wo mongwe o ile reng o sepla le stopa se mara Hugo Cross Hugo Cross le bakala gagwe la o reng a motsebe gabotse
2: a le kwa gae
3: nna go ya ka nna a le kwa gae
2: ke kwa botlhatlha bolela ka megwa
3: ya
2: a ke tsebore o bolela eng ka taba ya megwa ya baraluki
3: ke nagana gore ka lebakala o bile gore a itlhalosa gabotse o re ga a tsebe ka tsela e le o reng o tlo ikwa ka yona ge ga se amogetho gore e tlo ba sebapadi sa o raloka motlho mongwe kgatlhano le setlhopha sa Mexico a tsebe goreng o tlo ikwa jwang o tlo ba jwang ka baka la goreng le a tseba gore ka nako tse dingwe ga o nyaka gore ka mogare ya setlhopha o be le division santse gore setlhopha se tshwarane kore a nyaka gore o be le apole e
2: bodio
3: nyaka baraloki ba maitshwaro a mabotse mara ga re tsebe gone yo tswa re tsebe ga ke gopole ke ye kwa goreng Brenton Petersen o bile le maitshwaro a ile goreng a nyakee ka kwa setlhopheng sa gagwe sa Kaizer Chiefs
2: age baraloki ba le ba tshela ba e le gore ba lokolotswe ge re ga wana
3: ya eš ela ebile taba ye nngwe e le gore nna ke kwele e nkusa a se ntshware gabotse le batho ba bantsi ke ba bone mo dikgokanyong tja leago gore a inono ela ba e dirileng a se taba ye botse ke taba e le nkabe ba rile ge ba tlo announcer squad ba ba lokolola ba sebe karolo ya go ba maloko ao ba mophating ela mabane mo galadineng ela ya mabane so ya e tloa ke nagana goreng ga se ba iphelena gabotse go ya ka nna le ge e le goreng yena ore o be a nyaka goreng setlhopha se bontshe goreng se kopane le ge e le goreng ba ba bangwe ba ga se ba kgethiwe mara nna go ya ka nna ke bona gore
2: o ba sa tshwanela go ba babeditse o santse ba ile ba lokolola ge ba seno fetsa go itshudulile ka boiriane ela ya bone
3: ka
2: nnee ke yena nna Thiwa Kobiana motsweletsi wa mabaleng a dipapadi ke lena la rena le letselang ka iri ya bosupa mantsiboo ke leboga motšhata
0: dipapadi ka kgone matsipa Thobel FM motšhata wa tsebo le boithabišo
4: Bohloko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mmono ga Atlantel, re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo. O a hwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
5: Ga gona supermarket yeo e tshipile go phala YouSave. Seo se ra gore o hwetša ditseko tše kgolo ditsweletseng tša gago tša mmamoratwa, dihlogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši. E kgweletše 10 kg ya speko goba Golden Delight Rice ya bobe bja U brand le ya Sasco Cake Wheat Flour ka 299 randa boraro bja tšona le 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka 49.99 fela. Dintšwele kae tše di hwetšagala go fitlhela ka di 7 tša June 2026. O se tlele ke dintšwele kae tšetše kaone kaone le tše dingwe tše dintši. Ga YouSave fela. Mo dijo tse bose di bitswa ganyenyana ka metlha.
0: Thobel FM e nyaka go gaša papadi ya kgwele ya maoto motseng wa geno. Na o dira tournament e gomme o duma go bana Thobel FM e gaša ke go tswa tournamenteng ya motseng wa geno. Tebelela ka mafelelo a beke la 16 June ngwaga ke 2020 tsela. Gore o thope phadišano o tshwanetse go etela letlakala la Thobel FM la Facebook ke le go Thobel FM yaka. Ka tlase ga post goba setshwantsho sa phadišano ya tournamente o ngwale kanakano ya gore ke ka lebaka la eng le tshwanetse go gaša papadi fao. Batho ba tshwanetse go rata kanagelo ya gago ka bontši ke gore ba e like. Tournamente ya gago e seke ya lefiša. Se lebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go go leletša ge e ba mofeng. Tradisyano, ita tsolena kala morena na masume tsaro ti me mwaga ke tpedi masume pedi tsila #tomelefm66
6: gaulore ibile gaufui akmana leo a Thobel FM mo shato tsebo le boithabiso

0: di papadi ka khone majiba di khwete fa di safija
1: e ke le bo ga motlhatli wa stopa sa lento Pirates Abdalla Samuadu o re ga rata taba ye ya bathegi ya go hlasela bahlatli go di gokanyo tsa leago Black Leopard ba lobile ngongoreo ya bona go molamodi wa SAFA ya gore University ya Pretoria le Lerumo Lions ba tselwe dintlha Moraloko wa maloba AC Milan Andre Pilo o re o bona sepa sa Arsenal bana le sepa ka se sebotse sa go thopa UEFA Champions League gatana le PSG e ba le rena ka se ripagara go tjo iri ya plan
0: Dipapadi ka khone majiba Thobel FM o shata wa tsebone bo ithabisho
2: e ba mo gone gore ya basadi ba tsane batho ba go phela ka bogolo fa di retona ya gore ye sindisi wa chikunga a hlama simusho ngwa wa lethabo year of jubilee e le ge go kiteka mogonto wa basadi wa ngwa wa kitsinyane masometlhano tsela diragalo ye e diragala ka di 29 May 2026 moletlo wo o tlo kiteka ka tlase ga setlogo se go matlafatsa mosadi o matlafatsa sechaba go mo mokitiko o tlo swarela lefelong la bogwala Freedom Park ka Pretoria se dilo go le gore se tlhoetela go fa basadi matla bo ba gathile go tema tabeng ya go aga democracy je ka moka ditlisa go bona ke gore basadi ba so le batho ba go phela ka bogolofadi
1: Trent Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya di iri tse 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: le ke le tjaji le a fa sebula
3: sonta reng sona se go le ke le tjaji kopana le nna a fa sebula ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema ophile
4: go mena o tla ba abolela ka mona o mobotse
5: o mona a ya pele ka dithuto wa duma go ba le dithuto wa ba le tlhologelo
4: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba a re lentjuga le boe le morago
6: re bolela ka Lentswe le nyalo lentswe a le boi go bua monwa
0: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro go fela ga ile botsenela mo go Thobel FM mo shato tsa bona bo ithabisho mo go ding ya bashumi tswela pele go tlhompha mushumo wa gago tswela pele go dira ka bogwari hashtag ke mushumo wa gago mo shate wa tsebo le bo ithabisho ya morago rago mebileng Onchi rurele.
7: Amare! Amazere!
0: Chamo rao rao. Mibileng. Onchi rurele.
8: Kanete rena pile re tsena go tsona mathapemeng a le khone le go lebella gore di sepela byang ke go mema o theletse go tswaka kwa ga o team fa le go thapagela ka a mila wa R21 motapogelo o we o lebeletse ka tikologong ya flying so sa gona le kotse tloga e begile mathapemeng a le khone le go pela o tlhela ka shedi go lebeletse Allendale le gona di karolong tse go pela o tlhela ka shedi bo rwa batsela ye o lebile di karolong tse we tsa M39 o tlhela ka shedi go na le sefatana go tloga se shirile moela wa sepetipeti Botha Avenue M18 moela gore le gona se fatana ga slo ga se shitile ke mo ke le eto ka tikologong yeo Kingsway ka tikologong yeo o tlela ka shedi R51 budikela ba N12 o tlela ka shedi ka ge go na le sefatana ga ka gare ga tsela se shitile ke le eto ka rilong tseo ka tshwane di sepela ya
9: e re ke le ba ga ya magashi le ba theletse ba ntshirogela mo mebile mo tshwane di sepela ga tsela ya tlago re bile le kotse ya difatana ga mo mileng wa lephefo wa N1 South e go lebile Rachel Avenue re gopela botledi gona fao a re skebe ra fela pelo moelo wa rena wa sepetepete o sa tsamaya ka go nanankela go swana le iri ya go feta se sengwe sepetepete sa go tsamaya ka go nanya ke mo mmileng wa lephefo wa N4 Rustenburg e go lebile Bodikela o lebile mo R101 le gona fao botledi ge re ya Northwest re ya Pretoria North re lebile mo R101 ka N4 Rustenburg a re skebebe ra fela pelo gona fao Peskem pahlela north re o le mostes athile are u libile R80 lo bona re skebe ra fela pelo mo lo bona ka Christina Divet go le bile gona mo Yifis Road ka mo Grondloof gape batho beshu rena le traffic lights tse di sa shumeng ke thoma gona mo Old Johannesburg le Trigate mo Valala University Road le Lanewood Road mo Hatfield ga re shume N1 le Atabere mo Mello Park le gona fawe go mera le gopela mo le kopana go le di traffic lights tse di sa shume a re di shumisang o tsana le stop sign ga re kopana le ba hlapetse ba tsela a re shumisaneng mmogo botse mo na le road construction re mmila o lokisho ra le gopela botle di a re otle le mbotse gona fawe re ske bebe ra fela pelo mo di road construction eo ga le kopana le mathata e ka ba kae ka ba kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebiseng mo nomorong ya magala e le go 012358 7095 goba 6 goba mo social media mo X e le go @TMPD safety e le go Tshwane Metropolis Department mo go le mo Facebook ke le boge bagashi ka moka le batheletsi ba ntshirogele kae ka pa kae keep left pass right day
8: kennedy keep left left to pass right re lebeletse ka province ya Limpopo gore disciple ba yang dumela ga jedi
7: tabela ka ke le ba ga se lemfileng sona ke dumetse se tlhopa ka mga sanchirogele le ba tshelwa rena tabela fm ke re tabela ka masipaleng wa rena feta go motumatsi ke thoma ka personal office ya rena mina wa rena wa d4110 le d4250 mala spectator tsa maya ga botse ke gopela mo stop sign and remain re tseneng ka o tshielana ke bo ke tla ka head office ya rena ka Bekaswati mina wa rena wa D1296 e leng mina wa rena Magemeng re sana le road construction a re otleng ka Shedi re segentse be fela mo go bolokegileng mina wa rena wa D4150 e leng mina wa rena Borasuku mala spectator tsa maya ga botse go fitla mo robotong ya rena practice ya re robot ya rena e be re ke re shimisa le ka stop sign re ya mara tshielana ona mo robotong ya rena mo practice ya re go tsena ka mo extension 2 rena le road construction ke go parbere tsena le bana ga botse ga batsaletse hle o ska ba gapeletsa go tsena o shimisetsela e ba go feeling yone mina wa rena wa D4170 e leng mina wa rena go ya Mantagsuku mo la spectator tsa ma ga botse mina wa rena wa D2537 e leng ona mina wa rena wa Penji mo la spectator tsa ma ga botse mina wa rena wa D2219 e leng mmila rena wa go tlhokomela sekeleng ya malekana go lebaga maphopa moela spectator tsa maya ga botse ke dira boipiletso go ba dinamelo tsa botlhe ke gopela le nameteng go ba le foloseng banamedi ba lena mo go bolokegileng le sekema mo gare ga tsela mmila wa rena wa re tirisano tlhoa beka sefatogo le bathoko moela spectator tsa maya ga botse ke gopela ba tshela ka dinao mo tseleng ya rena re dirise bane ya lephefo ba tshele fela mo go bolokegileng ba se ka namela ditshepitsela mmina wa rena wa re tirisano tlhoa beka sefatogo le bala dimbeke moela spectator tsa maya ga botse mmina wa rena wa re 555 go tlhoa beka sefatogo le ba diwapo go fitlha ka maratropa rena stl poto etse beka sefati o lebile kwa smelterang sa lione re na le moela spectator go tsamaya ka go nanya re na le difatelaga tse dintsi re na le ditraka tse dintsi ka mo mmileng wa rena stl poto ke gopela re otleleng ga botse re se ka felelana pelo re segentse be fela mo go bolokegileng le balaola sephetephete ba gona go le thusa gore le kgone go fitlha le bolokegile mmile wa rena re 555 go tloga beka sefatogo le ba orestat mona sephetephete tsamaya ga botse o se ka lebala go etswa ka mobeka sefato lebile orestat go na le mone gore go feta terene ya rena merwalo ke re fe go bona terene la merwalo e tswelela ke gopela o e emele e fete pele gore kgone go bolokega ka maratropa rena beka sefati mmina wa rena mogolo wa Dirk van der Berg ge o tlhakana le Maroni le ge o tlhakana le Mpumola le ge o tlhakana le Grace re na le mola sephetephete go tsamaya ka go nanya balaola sephetephete ba gona go le thusa gona mo ke re se a re shimisaneng le bona ga botse re kgone go fitlha re bolokegile polokego tshwama ka nna le wena se a re tlhokomele merwalo ya rena ka mo di-veneng re tswaleleng di-ven tsa rena ka morago gore ba seka ba re utswetse ke a leboga
8: ke a leboga mo kgona gore fa tsona kgaitsedi mathapemeng a lekgon le ka mo gore ya kgaogana re tlo ba re kopana mathapemeng a go sasa ke a leboga
0: tsa morago rago mebileng go ntshirogele Tobela FM Moshate what's up with Tabi show Ntshirogele keep left pass right Lekelana no le go bile go ka thuto

0: ke mina go tswa go ndindo a re twala la mi mo go ntshirigele ya tsobala FM ka gospel Thursday u di o kwa ka mino ro fango na bona u tswa ka kwa go di budi budi budi
1: budi ka
0: nete ya ka go di mudimo
1: ara ofa magarita
0: no
1: ara ofa tsa fase go file check ka one fela
0: top shayela baby
1: go expensive radio yeah ke na go ya re level le rena ka ba go sasa biemo jwa buso bo tla ba ka gospel Thursday go bona gala o ka re biemo jwa buso sasa bo rena ga netse man.
0: Yeah, the leadership is all right.
2: Machachi a botonya a marega. A khona ke kofi ye le bibi ya Cremora. Tshedimusho ye ya maemo a buso. O itlisetswa ke Cremora. Get that Cremora feeling.
1: Okay, ka nnete a re beng le maikutlo a wa Cremora. Ka kofi le Cremora. Go sasa ele la botlhano re lebella di temperature tsa go dimo le tsa fase fase gore di tlaba ka supposes feng ele la botlhano. Re lebella ditropo tse di kgolo le tse dinyane tsa ka Africa bra re thoma ka tropo ya Pretoria. E tlaba masumpedi tlhano le lesome. Go tla tswa le tjaji. Oh, tshele le bego le di beile le sale le di felle tsa ge go be go sa fitsha le ka dintsha go sasa. Re lebella ka Johannesburg. E tla masumpedi tharo le seswai. Cape Town e tla masumpedi le lesome tharo. Le gona go tla tswa le tjaji go no tswana le ka Johannesburg le Pretoria. Ka Durban go tla pipa mari le o pipile mari. Debe ni tlaba yona ye beno re futumetse go di feta ka moka le go ntse le re go tla be go na le maru go sasa ka Bloemfontein go tla ba le letjatji di grata tse masumpedi nne mola tsa fase e tla ba tse tshelela re ka polokwane polokwane go tla tswa letjatji le tla hlaba e tla ba di grata tse masumpedi nne mola tsa fase e tla ba tse shupa ra lebella ka Upington e tla ba masumpedi se swai le shupa e tla ba mo go fisha ngudu ge re wapetsa le ditropo ka moka tse beno re se tshere bo le se ka tsona go ka se be le maru Appington ka Port Elizabeth go tla pipa maru me di grata e tla ba tsa masumpedi le lesome nne ka East London e tla ba masumpedi te le lesome tlhano le gona go tla pipa maru go no tswana le ka Port Elizabeth o tla bo ipsina ka kofi le Cremora a rebelle gore na e ka ba machushisha ka ba gona e ka ba eng a mabyang go le tsatsi le latelago la bohlano
0: go ya ka ba South African Weather Services ba re lipsine ka kofi ya lena ka Cremora a
1: le
0: machushisha
2: kwa tonya ka montle Hona o tla khona ke komiki ya tie ye le bibi ya Cremora. Pigo ya ya maemo a buso. O itliseditswe ke Cremora. Get that Cremora feeling. Kamoka, re a hloka maikutlo a le a Cremora a tlisa go borutho ba gae. A swana le go tlhwa o go karetse le tjatji ka moka. Le bibi la mo swana noshi. Le litra go re kofi ya ka e be e kgethilego.

0: Shoprite fela.
1: E ba mo rona gore ba sa di ba tsane batho ba go phela ka bogolo fa dire tona ya gore ye sindisi wa chikunga a tlhama simotsheng wa gwa le thabo year of jubilee ile re go kiteka mogonto wa ba sa di wang gwa kitsinyane masumetlhano tsela diragalo ye e diragala ka di 29 May 2026 moletlo wo o tlhokiteka ka tlase ga setlogo se go matlafatsa mosadi o matlafatsa sechaba go mo mokitiko o tlo swarela lefelong la bogwala Freedom Park ka Pretoria sidile go le gore tlhokwetela go fa ba sa di matla bo ba gathile go tema tabeng ya go aga democracy Jeka moka ditlisa go bona ke gore ba sadi ba so le batho ba go phela ka bogolofadi
2: ba tse ba taba e ri le go tswelela le go kwagala lena belo ka boradi taba ba rena la kitimela ka kwa molwaneng wa Pate Bridge le go editseng ge le fitla
3: ka nnete go jwalo ke ri le ra kitimela kana ka mo molwaneng gore tla re kgone go kgotsisa ga botse gore na ga botse go tlile jwang gore yona thata ebe e sale eno e sebile go kgwetsa tsona diritibatsi tse e leng gore di balelwa go masheleng a dibilione tsa diranta o tla lemoga gore gabotse gabotse go kgweditse chemical e leng gore e šomišwa go dira tsona diritibatsi tseo e sale re fitlhile ga e sale re fitlha motlhomongwe ka awara ya boraro pedi re letsetse gona gore motlhomongwe mo commissionare e le Dr. Masia Patso wa lekanela ka taolo ya melelwane a tsa kgone gore tlhalosetsa ka botse gore na ba rile go fitlha bona jale ka ba ka taolo ya molelwane ga bantse ba sepela-sepela gona mo molelwaneng ke ntseng e leng gore ba di bone le gona ke se tshedimoso le e leng gore ba ka re fa yona e leng gore e tla dira gore re kgone go fitlhisa gore ga botse o ka ba go diregileng mo molelwaneng e sale e sale re fitlha ba tsene ka gare ga kopano e le lona lekanela ka taolo ya melelwane gape le sepodisa sa ka mononageng sešole sa ka mononageng re go katelwa gape le boradithekisi le boradibese go sogasogwana le yona taba ye e sale go be go sogwa lebelela yona taba ye fela go be go lebeletse gape le taba ya batho ba go tswa ka dinageng tsa ka ntle ba e leng gore ba kgona go tsena

0: mo nageng ye ya South Africa e le gore a bana mangwalo e bile a e leng gore a ba duela gore ba tsene ka mo nageng jale ke sengwe se e leng gore bedi le gare ditlhogo gana fa o kopanong eo le ge lo rena boraditaba be re se ra dumelwa ka gare ga yona kopanong eo e fela ke gona e fela ga jale ke a bona gore go na le meemaema e le ge e le gore ba itsikisetsa gore boraditaba ba tle ba kgona go dula le yena mokomisinare Dr Masia Patso ga ifuta le sephodisa setlhole le bang ditekisi le bang dibese ore ga ntse re tle re kgone go ba tlhaba ka dipotsiso re kuise gore na ke dife ditharolo tse e leng gore ba tla realela tsona ka go kgona gore tse e leng gore ba bone ka re ge ba ka di šhimisa go tirimetsa tshireletso mo melelwaneng go tla thibelwa goba e re ke re go tsena ga batho bao ba senago mangwalo ga isita le go tsena ga dithuti tse e leng gore a se ka tshwanela go ba tsa mono nageng.
1: Re kwele lekala le la taolo ya melelwane ke yona BMA le re leswere batho ba bararo bao ba amantšhwago le yona tiragalo yem ya go hwetšegala ga chemical ya go tšweletša diokobatši. Le a tseba gore ke bomang le gona ba amana bjang le ona morwalo o hweditšwego le yona lori eo.
0: Ga jale a se rake re humana tshedimoso ye e leng gore e a godisa e fela ka lebaka la gore re letlhaba phedi ba tlabe ba itsweletsa goronitsheko ke mo e leng gore re tla kgona go tseba kodi ka gore na ke bomang ba tswelela Malawi area tseba mara o tla lemoga gore chemicale e ba e tshwereng tšheletse e e leng gore e lekanywa le yona ke e ntshi kudu re tla kgona go kgwetsa mosemogo tshedimoso wa gore na mohlomongwe ke batho ba ba seng ba e leng gore ba šomišana le bona ebile ke be ke go fetisa mo go ye nngwe taba ye e leng gore re rile ge re boledišana le molemedi wa lona lekana lela ka taolo ya melelwane leng lemme megotsi gapela o ile a re fupedisa gore ba botse ba botse se sengwe se e leng gore ba nyaka go šogana le sona ke go leka go lekola geiba go na le bahlankedi ba gana mo molelwaneng ba e leng gore ba ka ba ba šomišana na le batho ba e leng gore ba tsentsha dithuti tseo di seng gore tse e leng gore a di molaong ka mono nageng na jalo go sasa ge letlhaba phedi re tlo leba gona gorontsheko gana mo mesina fa e leng gore ba tlabe ba itsweletsa gona ke mo e leng gore re ya go kgona go botsiwa gore na ke bomang ba na le mengwage mekae le gona motlhomongwe dithuto tse seng gore be ba di kere be ba di lebisitse kae.
1: Re kwele fa le gore le ena tona ya kgora merero a selegae le ena o tla ekgatšha ka fao go sasa
0: eaoa eno ba jalo mme le rena re tla dira bonnete ja gore re ya kgona go fitlha gore re kgone go kgwetsa tshedimoso ka botlalo re kwele gore na ga botse taba e thoma kae ebile e felelela kae morati
1: raditaba wa rena ba tseba maboa re a leboga ka tshedimoso eo ka nnete re tla fela re go swara ka mogala go kwa gore di fetoga ge di tla kae ditaba tse
0: o leboga nna e re ga jale le nna ke ipatametse re go kgona go kwa go tswa go mokomisinare ka boyena gore na ga botsa ga botse ke enge ka e leng gore be ba sogana le yona motshagare ka moka ebile re sobelelwa ke letsatsi re le mo duruke mo e leng gore motlhomongwe re tla kgona go kwesisa gore na go ne le tharollo e leng gore ba e kgweditse le gona o tla gopela gore ke ga ke gantsi ba fene ba re botsa gore go na le dikopano tsa go leka go tsidimetsa tshireletso mo molelwaneng mara jale re a fe re ya kgona go bona gore go fela go e ba e le mo e leng gore re a tlabega jage re sa kgwetsa ditiro tsa gore dibese di a thibiwa ka mono gare ga naga e le gore di nameditse batho ba e leng gore a ba na mangwalo jalo ke se e leng gore le rena jale ka baraditaba re tlo botselosa mokomisinare go sona seo le gore na ga botse ga botse ge gore go ka kgwetswa gore motlhomongwe go na le bahlankedi ba e leng gore ba thusa mo molelwaneng gore batho ba tseneng ke ba sena mangwalo go tlo ke eng se e leng gore ba tlo se dira le gona re o botsisa gape le gore na motlhomongwe ba šomišana na le ba molelwane ka kua letlhakoreng la naga ya Zimbabwe na ka lebaka la gore ge dibese di thibelwa ka mo na e le gore di lekolwa ga bedi a ke re letla go pela gore di lekolwa ka letlhakoreng la Zimbabwe ka busa gape ka lekolwa ka mo jale re tla ke re boledišane re botsiša mokomisinare gore na šomišano gona fao e sepela jwang le gona le ge e le gore na e ya ba kgotsofatsa na.
1: Age le bolokegeng ba tseba re a leboga
0: aa go leboga nna phedi aa re tla bolokega ka nnete aa ba gona bahlankedi ba molao mo re tla aa re bolokegile
1: age ke ena raditaba rena ba theletse ke ba tseba maboa o ka kua molelwaneng wa Bridge nnano ke la tlhokwa la tsela ke la mantsi.

0: Shibu Mashamaite Shuka din tlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Ke a leboga Peggy, batheletse Thobela. Re thoma ka Ethiopia. Go letetswe gore Prosperity Party ya go etswa pele ke tonakgolo Abiy Ahmed e gobokeletse divoutu tse dintšhi dikgethong tsa bosetšhaba le tsa selete tseo di tlago go swarwa ka mosupologo, ka ge party ya ganetso e temogela dikgotlhano tsa ka gare. Le ge go bile le melao ya mekaone ya go tsosološa ikonomi le tshireletso ya dijo, dipego tsa kgatako ya ditokelo tsa botho di amagampe dipolotiki tsa naga. Dikgetho di ka sebe gona ka Tigray ka lebaka la seemo sa go tekateka, mola ka go le lengwe di fegilwe ka dikarolong tse dingwe tsa Amara. Ge re tshelela ka Ghana, sefofane seo se bego se rwele badudi ba ka Ghana go tswa ka Aforika Borwa se fitlhile boemafofaneng bja motsemošate Accra. Setlhopha seo se tlogile boemafofaneng bja OR Tambo International ka Johannesburg maabane. Motlhankedi wa ditirelo tsa bofaladi ka Aforika Borwa o re ba hweditse gore go badudi ba Ghana ba makgolo tharo bao ba ikgašitšego boemafofaneng ke ba lesome fela bao ba bego ba na le mangwalo a go ba dumelela go ba kanageng. Mmušo wa Ghana na wishitse badudi ba naga yoo gae ga ba gareng ga boipelaetso kgatlhanong le bafaladi ba go tlhoka mangwalo ka Aforika Borwa. Ge re lebelela ka Kenya, barutwana ba 15 ba tlhokagetse tiragalong ya mollo ka hosteleng ya sekolo se se phagamego sa Udumishi Girls Academy tikologong ya Nakuru County. Maphodisa a re barutwana ba bangwe ba mmalwa ba gobetse. Ga go tsebe gore mollo o tlhotse ke eng gomme dinyakišišo di tswela pele. Re ruma ka ditaba tsa Congo. Tlhogo ya mokgatlho wa lefase wa maphelo Dr. Tedros Ghebreyesus o dirile boipiletso bja go fedišwa ga ntwa botlhabela bja Democratic Republic of Congo. O re se se tla kgontšha bašomi ba maphelo go lwantšhana le phetetso ya bolwetse bja Ebola. Batho bao e ka bago 1,000 ba laetša maswao a Ebola botlhabela bja province ya Ituri. Go le bjalo batlhankedi ba mmušo tikologong yeo ba tsebišitše gore go na le molwetse yo a fodilego. Ke tsone tseo dintlhakgolo tsa Afrika. Ke a leboga.
0: Shibu Mashamaite, re a go leboga motheletše. Re boela go yona tabele ya mmasepala wa selegae wa Lephalale. Batheletše, mmasepala wa selegae wa Lephalale ka Lempopo o na le mmere moswa go thoma lehono. Se ke moraga ga gore mme Thabita Modise a kgethwe go ba mmere yo moswa tulong ya lekgotla la mmasepala. Yena o tsena legatong la tate Aaron Mokgetle. Go begwa Modise a kgethilwe ntle le phenkgišano. O tswarama maemo ao moraga ga gore komiti khuduthamaga ya porobense ya ANC e fitlhelele sephetho sa gore a gobele diphetogo mmasepaleng o. Diphetho tšeo di phethagaditswe gape le ka mmasepaleng wa selete wa Bembe le wa selegae wa Greater Tzaneen. Go kwa tšaka Lephalale motheletše, re amogela mmoleledi wa ANC gona ka mo Limpopo ke tate Tony Ratshwene. Tate Ratshwene, re a le amogela Thobela.
2: So tamiše ga kedi yaka ke tamiše le batheletši ba wa tlhokola tsela ka mošana.
0: Thomang ka go di kgonthišiša ditaba tše tša mmasepala wa selegae wa Lephalale.
2: Ke nnete ga ekedi yaka le batheletše gore kwa Lephalale kwa lekgono le go bile le diphetogo tsa meara ka ge le beletse ba gore meara maloba ke ntate Aaron Mokgetle o ile a re amogela lengwalo la designation ya gage ga mmogo le gore o e submitile ko counseleng a resigna goba meara ora sekgoba sa gore re African National Congress re bone gore na re ka felta mang e temeya e leng ka kgontišiša ga ke diaka le batheletse gore ga ke di a rena kwa ebile e le membera wa African National Congress ke mmeara o moswa yena ke Thabita Tabokone Modise ke mmeara o moswa wa masepala wa rena wa Lephalale.
0: Are tate Ratshwene le re tate Mokgetle o itokollotse pele ga tulo ya lehono ya mmasepala, e ka ba o ba šetše a nkgelela taba yeo e tlago ya lehono goba e no ba sephetho sa gagwe o ithaopile go itokolla?
2: Ke bontšhe gore ga ke diakaka ge bešiše le boletse bile ga le thoma mo ke e nngwe ya dipheto tše di tšerego ke komiti khuduthamaga ya African National Congress mo Limpopo mo gore go ile go ba le diphetogo ko di PMT tša rena kudu di meara masepaleng wa Vembe o e leng gore ka sebaka o na le meara o moswa masepala wa Greater Tzaneen municipality ga mmogo le masepala wa lephalale. So e ke engwe ya dipheto tse e leng gore African National Congress e di tsere mo province ya rona Limpopo, ka ge le tseba gore ngwago re o titlile rile gore ke ngwaga wa gore re fixe local government le go tiša tshepidišo ya masepala ya rena mo Aforika Borwa. Ke sepheto se se tšeago ke African National Congress ka January 8 le mo kwele presidente ba bolela on behalf of the NEC. So ke ke dingwe tsa dipheto tsa gore ge e be re seseng ka gona re ka tiša mo kae dimasepala tsa rena. Ra bona go le botlhokwa dimasepala tse tse tharo tse re fakele batho ba e leng gore basadi le banna ba e leng gore ba tla kgona go tšea mo ntate mogetlhe ba fitlhile go bona ba iša pele.
0: E le gore ke dife tseo le bone go motlhomongwe di tlhaelelang masepaleng wa lephala le ge le tla šalela ebile le fitlhelela sephetho sa mohuta o ka mmasepala o?
2: No, ke bontshe gore go bile le tse dingwe tse e leng gore re di lebeletse ra di sesenka re le baetapele ba legotla mo Limpopo. Ra bona go le botlhokwa gore di-skills tse e leng gore ka se sebaka di a nyakega gore masepalaola o tswele pele le gore re accelerate service delivery. Go be go le botlhokwa jalo gore gane jalo re tšee yena ono ka councilor mayor Thabita Modise a tšee masepalaola a boiše pele. Ntate mogetlhe o lemile mo a fitlhile go bona jalo go Thabita o tle o tšea petšhene a iša pele. Mara se segolo ke nyaka go se bontšha ko rena re le African National Congress re nyaka go bona ditirelo di ya setšhabeng ka lebelo la mmutla ka baka la gore setšhaba sa rena se re emetse, setšhaba se emetse metse, setšhaba se nyaka go bona ditsela tsa bona di sepelega, setšhaba se nyaka go bona disiwa tsa bona kwa masepaleng di attendiwa ka potlako and all that. So ke tse dingwe tse e leng gore re bone go le botlhokwa gore mohlhomongwe ga re ka dia di-changes ka baka la gore le a tseba gore ngwago ke ngwaga wa dikgetho jalo le rena go swana le lekgotla le lengwe le le lengwe re a itekola ra bona o ka re mara jalo gane jalo ka se sebaka o ka re ra tshwene ge re ka shifta ra meša samwe ra tentšha machitela ke yena a tla go tšea se a seša pele ke se re se dirile go gane jalo.
0: Ka boripana ge re ruma tate ra tshwene mme Thabita Modise ke ka lebaka la eng yena?
2: Mme Thabita Modise ke mokhanselara wa rena kwa lephalale ene ke mokhanselara wa rena kwa lephalale go tloga gale. O ile ka ba fetsa bile ra a deployiwa go ba mokhanselara kwa districting ya rena ya Waterberg. O sebile dikomiti tse dintsi go akaretsa dikomiti tsa bomayara jalo gane jalo o boile o tlo seba as a mayor wa ko lephalale local municipality. O na le maitemogelo a mantsi a council, o na le matemogelo a mantsi a go tseba gore ditirelo ke tse di feng tse e leng gore ke tsa potlako tse e leng gore di tshwanetse di fitlhelele setšhabeng ka potlako. Jalo ka maitemogelo a gago le experience ya gago ya nago le yona re na lehutso la rona le ka kalegonono gore o tlo o tšea masepalola o iše pele. So ke bontshe le gore councilara a rena mayor a rena maloba Aaron Mogetlhe o ile go ba councilara kwa seleteng sa rena sa Waterberg mo e leng gore o ile go ba full time councilor ka nakwa.
0: Age moleledi wa party ya ANC ka Limpopo tate Thoni ra tshwene ka metlha re lebaga nako a lena re re le ka moso.
2: Re a leboga gakedi yaka ebile re molemogise gape mayara Thabita Ramokone Modise a ise ditirelo bathong batho ba nyaka ditirelo batho ba lephalale ba tlholose ke ditirelo ka kapela.
0: Age motheletse a di fele ka mo mmasepaleng wa Polokwane ba re ba kgorometsana ebile go a thibelwa re tlatla re e kwa taba e ka morago ga papatso.
3: Go thoma bjale go fitlha 6 June 2026 etela Food Hyper Kopane gomme go etsa 12.5 kg ya Ace Cake Flour ka 179.99, 2 litre ya Cotona Cooking Oil ka 59.99, 500 grams ya Royal Baking Powder ka 39.99, 500 ml ki refill ya Stay Soft Fabric Softener ka 21.99, 2 litre ya Cetaskin Bubble Bath ka 58.99, bolo 10 litre ya Ketlele Heart ili 269.99. Food Hyper Kopane, where you always save.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. ka clientele ga o reke fela leano e o tsho reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go ge o dira gopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho tlo go fetse kotseng ya sfatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatse dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online. Go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Nna no gra tlhokala tsela la mantsi ba re gatela pele ka tsa gore le hono ba bangwe ba badudi ba sešego ba e le go maloko a wa emetse go di committee tsa di wate go tswa gona ka sešego ba latofa tsa masepala wa Polokwane ka go ba thibela go tsena ka gare ga lekgotla la mmasepala leo le bego le buletswe setšhaba go tliša le go laetša dingongorego tša bona go mmera phetišwa mmasepala o e le go tate John Mbe ba re ba bileditswe ba leta dikgoro ba go ba le difaka ba thieletše bao ba ile go ba thoma go ba betha le go ba kgoromeletša ka ntle ba re ba be ba nyaka go no tliša dintlha tša botlhokwa tša go ama tlhokego ya mešomo le go kgopela ditene go ba tsona ditsha tša go aga mafelo a bona a bodulo go e kwa kudu temana yem re amogela modula setulo wa go emela dikomiti tša diwate ka sešego ke tate Marcus Ralefeta tate Ralefeta re a le amogela thobela rona re ka botšiša lena re amogela gape le mmoleledi wa mmasepala wa Polokwane ke tate Thipa Selala tate Selala le nna le re a le amogela thobela
5: Ralo tamisha mao machidela re tamishi le tatera le feta ka fao le batheleji ka moka thobe
0: age ke re thoma le lena tate ra le feta le ka tisheletsa hore nnete nnete le tlhole le thibetjwe la bala khoromeletjwa ka ntle ge le belele ka go tsena ka gare ga lekgotla la mmasepala wa Polokwane
6: le meeting ye le bolelang ke o bile jwalo re ile kwa council aja council e dimeletse gore mang le mang aja tsonto re a attend council rena u do as the ward committee we are there go ya kwa re gone o tshile tsa se bolelang ka ra council and then re bushire di committee ga re aga re ba botse gore ne council e tsamaile jwa mara ge le la mama motho re swadilong go feta molomo a seng go dire jwalo ba ga nne re tsena e re fitla gating le mogolo o mongwe wa ward committee di le ba ba mo go batla ka gate a la ka dikeledi e le batho ba ga masipala ma security ga masipala ba Polokwane
0: age e ka ba le filo mabaka a gore ke ka lebaka la eng le thibelwa le go kgoromeletswa ka ntle gore le seka ba karolo ya kopano ya lekgotla la mmasepala
6: a dire tshwe mabaka re botšišitse go botšiša re botšišitse aga mara batho ba ba re araba ke the irrelevant people ke security security e ga seng ka rabe gore re bona o ka re la re tshosa ba re bona o ka re a matshosa
0: e le ge le be le dira eng
6: peaceful o tsena ka seboka sela se tshusitse ma security mara le nkwe le nkwešiše magagish ager gere ya di IDP ager maspala wa re gopela ager go recruite maloloko or di community ka moka go retse batho tsabeng for public participation ager mara mamotsa re maketse gore go tla jwang maspala wa rena o leng o reng realize le wona ra o protect ager
0: age
6: o re tlhanogela
0: age ge ke le kole ga botse le tlhalositse gore setlwaedi ko re tshepidiso ya kopano e ge le biditswe le ya go thieletsa gomme la boela ditikologong tša gabo lena la ya la fapego e fela fa re amogetse ntlha ya gore lena le be lenyaka go iša dintlha tše dingwe tše botlhokwa tša go ama taba ya tlhokego ya mešomo le go kgopela tsona ditene gore le kgone go aga mafelo a lena a bodulo le bona e be e le lefelo la maleba e le nako ya maleba gore le ka di iša tsona ditlhobaelo tšeo tša lena
6: e be e se le filo la male ager e fela re likile ager magwa mana ager re submita di letters re ba peaceful and re selectile executive ya di ward committees ba leng gore ba ta re represent which is makatsara le feta e leng ager re ya kwa re sa mangwa ager ya lo ba re dia ba re betha ka nthungo ba re di deleted tips ager ba re ta bua go le ager so e tsena mamotla e be re nye go ba bontshi gore le rena re na le ditokelo ager
0: age
6: re na le ditokelo tsa gore re ka ba bontshi sa mara se ba re fe monyeta o
0: age motlhomongwe re tlhalosetseng ga botse ka tsona dingongorego tse e leng gore lebe le nyaka go di tsweletsa le gono
6: dingongore tsa rona is why di ward committees again re berekile le masepala for 5 years again re protector ba re šomiša gore re bitse setšhaba sa rena gore re di attende di IDP as I said before again batho ba re bona re thomile go bona gore re a šomišiwa ga gane jalo diphetlego tse rena re be re le gopela go masepala le gopola gore di-ward committee ba re beile ka di-portfolio ake o mongwe o na le wa housing go na le ba community safety go na le ba energy and whatsoever ake ba re tee ake ba re šunyetse gona kua di-portfolion tsa re re šone because why ake e re le under masepala ebe re sa dumelelwe gore re ka bereka under masepala le di-ward committee ya ra gore be re le restricted so gane jalo term ya rena e go fela ake ro ba kae ake re be re gopela a re ebe re salo le bone
0: age e reng pele tate selalabelo ka mmoleledi wa masepala pele a ka ra ba re fetišeng ba papatso
7: batheletši ba rena ba mzantsi ka mola sekhutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go buile go mang ka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bose ke ye mpšhamsathwi ya go kaonafatšang kgwetse ya dipotoro tša go tšhaša borotho ke
8: itukišetše kaonafatšo ya tatso yeo o bego sa nagane gore wa e hloka tatso ye msa mokgwa o moswa
0: tate selala e ka ba ke nnete goba ga se nnete gore baleta dikgoro ba lena ba bethile badudi ba ba seše go leboga kgoromeletša ka ntle le gono nakong ye ga ba leka go tliša dingongorego tša bona le go leka go tsena ka tulong ya lekgotla la mmasepala
9: Peggy, re ka khontse gore re bile le setlhopha se se go sitile masepaleng re se thibedi wa ka masepala re se thibedi gore se tsene ka masepaleng go ba gona kwa counseling ya masepala wa Polokwane ya gore go nna le ba ba bethilwe go ba na le ba ba ba khromeditse go ye o a ke tsebeng ka sepone go e khontisa e fela re ke be ke thele dipolelo ya yona tadira le feta ge a be a bolela fa ke rata gore motlhomo wa pele re ka eelela ka polelo pheke re tshwanetse re gore re tlhakise ga botse gore masepala wa Polokwane go na le di-ward tse 45 gomme ward ye nngwe le ye nngwe e na le komiti ya ward yo mobile wa setulo wa yona e le go mokhanselara wa ward komiti ye nngwe le ye nngwe e bopiwa ke maloko a lesome ao e le go baithaopi go ba maloko a ward ya komiti fela ke be ke reke gane motlhomongwa ge le amogela tatira le feta ke be ke takwa le re ke mobile wa setulo ward ke mokhanselara mamang ka gore ward komiti e nngwe le nngwe e shera ke mokhanselara wa gona fa warding eo bjalo se setlhopha se ba re go ke setlhopha sa ba re tatera le feta ke mobile setulo wa di-ward committee ke seo jale ka masepala re sa se tsebego ebile re be re ratile gore re duma gore tatera le feta ba bolele nnete ba botse batheletse nnete ba botse badudi ba Polokwane nnete gore maikemisetso a bona e be ile go tloshidisha tsebiriso ya khansele le go noka kwa e se taba gore ba re ba tlotisha dingongore go tsa bona e fela maikemisetso be ile go shidisha khansele ke ka le bakale gore ba thibetse gore ba ska tsena ka kwa khansele
0: tate ra le feta ba re lenane pa lena ga botsi be eno ba go sharaka ntsha tulo ya le gotlala mmasepala le hono
10: ya ya kwa ke tshile ditse mam a ke le go polo re ka ra morero o mongwe le o mongwe aker one di tsweya aker ba lo mo reng ba re ka boke bo ma councilor aker ba re ka ma councilor ga rena rena ma yo lo mara go ne ba o reka se khotse aker o ma councilor go ntwe rena rena go idea so ba re taka pele aker a o ne motho ba nyoko tsinya councilor okay
0: motho mongwe e ya re tlhakishenta ba ya maemo a lena ka gore shifata te selala o kgwathile ntlha ya gore masipalo ne di wati bilone ma councilora lena etsi le me ka gere bolela ka maemo le tokelo ya gore ke lena ba o leng gore le gokagantsha badudi motlho mongwe le mmasepala lena maemo a lena ke afe go taba e ka moka re lebeletse tsona ditaba tsa diwate le makhansela
10: ke ne ke bontshitse aker re na re mawat committee aker re na le makhanselara ke ba ka godimo ga rena ba leng gore ba na le maloka a o tsena ka gare ga council they take decisions gore dilo di tsamaye jwang aga so ma councilor arna are saying aga e ba pita ka mo council ba no pata ba roba ino bor review a ine social media e re ke tla romela le picture ke bona mo councilor aro bitse gore are bolele re na re ka se kemise nna go ya ka nna ke dipuntse gore e re ka se kemise aga o a o mo roto thusega ngone because okay. You must remember gore rena as the ward committee we don't have any free kene ka gore ba re fa dipitente tšhelete nngwe nnyane kudu they expect us gore re namele ka yone
0: age e kwagetse taba ya lena maemo a lena le e tlhakišitše gabotse tate selala ge go lebeletše dingongorego tša bona tša go akaretša mešomo ditene gore ba kgone go ikagela dintlo e ka ba ye yona taba le a itse ba le gona re ka bona le mmasepala le yela shedi
9: e pegi bjalo ka mmasepala re ke bontshe ke thome ka go bontsha gore re a tlhobaela re tlhobaetswa ke yona taba ye gore go na le setlhopha mmasepaleng wa Polokwane seo se bitswa gore ke di ward committee seše go tlasta gomme bjalo ka mmasepala ga rena sona structure se sa botate ra le feta bjalo a ke tsena tabeng ya gago ba boletse ka taba tsa gore mebutso ya bona ke menyane yona khansele ba bego ba nyaka go e šedisa le gono ke khansele le gore e šedisitse go ba go approva koketso ya mebutso ya bona ka 4.4% go thoma ka July ke se sengwe se leng gore se bile kgwekgwe ya ditaba fao tabeng tsa mešomo e ba roba e nyaka ba re ba nyaka mešomo ya go ya go ile o tla gopola gore ona maward committee ke batho ba e le gore ke baithaobi ba e le gore ba tlhankela badudi bjalo rena masepala re ba thekga ka taba ya gore re ba fi yona mebutso eo bjalo le bona bjalo ka badudi ba dumeletse gore ge masepala o kwalakwaditse dikgoba tsa mešomo ba dumeletse gore ba ka kgona go applya ba dira dikgopelo ge mogore wa qualifier masepala o tla kgona go mo hira e fela ge a o seno mo hira o raya gore o tle o rola maikarabelo a gago ba ward committee bjalo ka mang le mang ba ka applya ga ba thibele ke selo
0: tate selala tate ra lefata ge ke moko a tlhalosa tlhobaelo ya bone nngwe ke gore batlhankedi ba o lena le batse bago e le yona kgokaganyo magareng ga badudi le lena belo ka mmasepala ke gore ba councilora ba bona ba robetse mošomong ba bangwe ga ba šome ga bangwe a ba ba sekegele tsebe motlho mongwe le go phethagatša maikarabelo a bona ka botlalo etse go a kgonega gore ba ba di ward committee ba tshele makhanselara ba tle ba epelaetse mmasepaleng
9: se le gore ba ka se dira ge le gore bana le makansela ra bona ba ile gore ba fila gore ga ba batlangele ka gore bona ma ward committee ya ke le poro magareng ga badudi le mokanselara ba tsa dilo tsa badudi ba di sha go mokanselara gore mokanselara a gone ba emela ona kwa kanseleng ba le ge ba bona gore makanselara a bona ga ba batlangele go ile ka fao ba babile go ka gona gore ba batlangele se ba ka se dira go batse ba tsibidisho bona ba tadira le feta ge ile ba di ward committee ba tsa tsibidisho ya maleba ba sendere ba ba dire ko officing go ba kantorong ya speaker sa masipala ge le gore ba palane fao le kantoro ya masipala gana kwa go kantoro executive mayor ba ka bega ka gore mabati ya masipala a phela bolegile gomme ba tla go ja thuso fao gore ditshidiso tsa bona di kgone go rarollwa.
0: Tatara le feta e ka ba motlhomongwe go šetse go na le magata o le a ratilego go lebeletswe makanselar lena le re go le tlhobaela ka bona ga bašome
10: ke le bontshitse gape gape Again, my cancer, again, Bakheta ke the political party, again, my cancer ra re le wa le fapala ke shamuki ke mutla, again, my cancer ra re le fapala ANC or le fapala EFF, again, re wena o le what committee ya le fapala itseng le difarang le la my cancer. Dilo tsa ga wa di kwa gae. Dilo tsa ga wa di kwa gae.
0: Age, tate se lala motlhomongwe ka boripana le ka reng go bona ge re ruma.
9: Ya, o bona o ka re tate ra le feta ka se go di tharollo mo tabeng ya go ka gore la kwa ba tshiba ba fela doulo pele le ge ba ka gona go tla ba bega mathata a bona kwa kantorong. Se ba ka se dira go aba bega mathata a bona kantorong ya speaker kantoro ya speaker ga e lebelle gore mang kwa political parties e hlangela mang le mang masipala polokwane o hlangela mang le mang modudu wa polokwane go sa gathelegele gore wena o kwena wa party efe ya dipolitiki ka gore re masipala re sa itirelong go batho ka moka ge re ka re lebelela gore motho kwa party political party efe ona gore batho bangwe ba ka se di direle well re aba tshe selo sa bona re tlo kgona go bula lefatshe le bona re ba tsheletse go me re kgone go fitlhela tharolo re le ka moka.
0: Age modula setulo go emela di committee tsa di ward tsa seshe go tate Makhasa ra le feta re tshepa gore le tla gata magato a go ya ka fa mmoleledi a bolela go ka gona re a leleboga.
10: Tobela langwa
0: age ka boripana
10: ka boripana ka boripana re itse mangwana age mafelong a manete age mara yet a se re kumana any response from anyone re swa pa tselo go di
9: motho mo lapheke nga tsena gana fao se sengwe se ile gore se a direga ke gore ka gore ba swara kopano go di ka kgwedi ma ward committee ma councilor a kona a tshela go di kopano jona jeo aba bege mathata a bona fao di kopanong gore se a re makatsa ka gore le ma councilor a gana fa ward ding tsa bo seshego ga ba tsebe selo ka dilo tsa bona.
0: Age mmoleledi wa mmasepala wa Polokwane tate Thipa Selala a re a leboga re tshepa gore ba tla thusega dilo tsa bona tsa rarollwa. Tate Makhasa ra le feta le lena re a leleboga re tshepa gore le tla thusega.
10: Before leleboga ager o boletse selo a re mebitinere e attendang kgwedi ka kgwedi ager mebitinere e attendang kgwedi ka kgwedi re fa di-report ager tsa dilo tsa di-community le tsa rena ka moka tse re di bulelang re itsite di-report a couple of times ganyola o ne mabone dilo tsengwe ba tsea jang serius ba ile tsa rena jang serius re kgona go bapalela kore dilo tsa mabone dilo tsa community
0: age dikwaretse a re tshepeng gore le tla boledišana la gata magato go ya ka fao ba tlhalositse go ka gona re a lelebogatlhe
10: go leboga rena e fela rena are yeni re sa ile to ito ya go fithela
0: age re a leboga
10: ka tshwanelo dika go ka fiwe
0: re a leboga lena no la tlokola tsela re le rumile la mantsi ba le hono mo telegym e fela pele ga fa o tsebang gore la go sasala lena la tlokola tsela le tlotla pele ga nako e le go iri ya botlhano ka lebaka la gashwe ya papadi la mantsi bengale hono le tjole ditjwe ke ba tjole tjike Peter Sithilwane mo tjole Eric Mashao mo tjole tje machine mpontsho mo tlhola mo tjole tje mogolo Shibo Mashamaete le mo tjole tje petish mapitsi wa ga botlhoko o shetse a gore o gile Sthembiso Mabela ka ditaba tsa ira ya bo shupa thobela.

0: Thobela FM e nya ka go gasha papadi ya go le ya maoto mo tsenwa geno. Na o dira tournament e go mo ntlo ba go bona Thobela FM e gasha tiro tsa tournament ya mo tsenwa geno. Thobela ka mafelo a beke la lesome tsela June ngwaga ke dipedi masome pedi tsela. Gore o tlhophe padišano o tshwanetse go etela letlakala la Thobela FM la Facebook e le go Thobela FM yaka. Ka tlase ga post goba setshwantsho sa padišano ya tournamente o ngwala kanakano ya gore ke ka lebaka la eng le tshwanetse go gasha papadi fao. Batho ba tshwanetse go rata kanagelo ya gago ka bontsi ke gore ba e like. Tournament ya gago e seke ya lefisha. Se lebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go leletsa ge e ba mofenyi. Padišano e tla tswalelwa ka Lamorena la 13 May ngwaga 2020 tsela. Hashtag Thobela FM 66. Ga o lore ebile ga o fuwe. Akumananeo a Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabišo. Mabala a ke a dipapadi le Clifford Mehala. Clifford Mehala. Mabaleng a dipapadi mo go Thobela FM.
1: Tsametsa sa ifa la rena betere tshela kona kwa irinyala yas ya boshupa go mashato wa tsebo le boithabi shori kana meke tsena ka kgol dumeri she magage she ke tsapa gore lipsin ka le tsatsi lana le khonole ele la bone la mathme perise swa ye mo khodi re tloga go tsire le bile khodi salomo khodi nya Africa magage she fala le go le bialo ena mele ya swiswing kuduka gore ga sontlagana mele fitla mafelelo ka ba o kwele le panichano ya rena ya go tla ga tournament mo wega geno ge le ore o rometse o tla kwa wena ka mala la masome tharo te re a tswalela semmušo ko kry-a le mfounela mare eclipsito gape letlaneng go gaša dipapadi mo gagešona o ne phadišano šeile ko ba e gale ampe ga gaba gore yalo e re tana ke reng go lla ke re dumelelang magagešo ke tshepa gore nnete gona re tlo boma go fitlha lebile ga thokotara fela re dibile irinyela ja seswake nna ke Clifford Clipsito ga megala ke bokone ke sepela fa le 99 se nna thiko ga kobjana ka motsweletsi wa lenano le mošupi le go fitlhela batlhano mokutlhela ka kare šo o ikela o kare yalo o a subela o sepela le kgwedi ene ya o tonye ya a o sepele o nkwešitše botlhoko kokwele ke kwele goloki re fitlhile go lenano la mabaleng a dipapadi magagešo mo e le goreng le se ka lebala gore ke letšatši la labone tšatši le e le goreng gantšhi re tlhompa dinkgwetse tša rena gomme le kgone le re sa tswela pele lenkgwetse ya rena ya bakeng ya go feta ke bolela ka yena malombo John Lešhaba ke o re tlobola ditšhanang le ena le kgone ka lebaka la gore nako lo fa nako e ntšhi kudu le kgone go mmotšha dipotšišo le bjale ka batheletši ba Thobela FM barati ba tša dipapadi bathegi ba gagwe ke ka mokgwele gore nka e bja ka gona Isaac Silo kwa ga mašhila magagešo ke motsweletše mogolo wa lenano le la mabaleng a dipapadi kere ke motsweletše mogolo botsebotse ka mananong ka moka goakare fa le lenano la mabaleng a dipapadi gona mo go Thobela FM se ka lebala gore ya kgwetšagala gape go mafaratlhatlhale yago gona mola go Facebook re gona ka Thobela FM yaka mola go X le gona re gona ka at Thobela FM yaka se ka lebala gape gore audio bouquet channel 815 ke mo e le gore ngwe tla re kgwetša gona gona mola go DSTV gape re kgwetšagala mo go www.thobelafm.co.za se ka lebela gape gore nomoro a rena mogala ke 086 000 2452 086 000 2452 ke bolele re kopana le wena moyeng e re ke leboge setlhopha ka moka sa tlhokala tsela ke lebogiše gape le thembiso kwa ga maebela a phela dimagagešo re tlo kopana le gape irinyela ya seswai ga boa a tlo re botsa gore na di fetoge le bjang ditaba nnetse gona magagešo ye ke nako ya mabaleng a dipapadi a labone e tlhole le mmudubudu o thomile botse maabane bošego morago a re Hugo Bruce a lekolole setlhopha sa gagwe se e le goreng se tlanamase ya go emela Africa bora dipapading tsela tša sejana sa lefase tabaše ya Brandon Peterson e be e kitima ewa le rupurupu e le rupurupu mola mafaratlhatlheng o tloga maabane le mamotlelegane jalo bo Dr Kuba le bo itumeleng khune e sa yuba ka moka ke polelo ka Brandon Peterson e fela sepheto ke sepheto ke sa motlhatlhe ke yena a feditšego na o ne mo re tsenago re name re tswele pele sometekela metse fela bile re tswela irinyela bosupa bile ke ya go bona bafanafana ba itukiša papadi ya bana ya go sasa lena Karuga ke papadi e le goreng ke ya segwera ya go itukiša papadi tša sejana sa lefase ba ka kwa Orlando lepatelo la Orlando ka kwa Amstel Arena ya ba ka kwa Amstel Arena nnete gona e re name re ketime motheletša Thobela FM tlele go senya nako re go amogela nkgwete ya rena mantši beng a le kgone o e le gore boledišane lena bekeng ya go feta ke malombo John Lešhaba o gona mo mogale moo ntate malombo a re lotšhen Thobela
2: mošato mogolo morena le kaena
1: re gona re kara le ena
2: a wankebe le kwele
1: Hey, ke botse botse ke nya ka re gore pele ga ga re tsana ditabeng tsa lena semmuso. Tshapa sa Afrika bo rama abane selokolotsi semmuso. Motlhatlhi go Bruce u jere ba re lo ke ba ile re ba gethile ka moka ga bona. Bale ba ka ba go ba masume tharo tharo. 33 a ya le bona ka kwa presidential guest house. Ga fitla kwa na marema ka mogwa remang ka gona. A ke tsebo rena go ya le ka mogwa remilego le nabela ka ba re lo go maloba. Ibile le satjola pele go ba le satieletse ka mogolo tieletseng ka gona le reng ka kgetho ya motlhatlhe Yoko Bruce
2: Ere ke tsetsa ba ka tsegi di metse ba tieletse ba rena ba thobela FM ke re madume madume ga afele ka ba ka ka tlhopa se sa bafana bafana motlhatlhe wa rena ile yena Yoko Bruce nna ka mokgwa ke boneng ka gona o dile o tlhopile ga botse le swantse go tseba gore ge motho a tlhopa setlhopa especially setlhopa sa setšhaba batho ka moka ba ka se kgotsofale batho ba tlo o bolela go ka lebelela ge re thoma mathomong nke re thoma ka di-goalkeeper ka yena mokapteni Williams and then a re Ricardo Cosa and then a re o apare Sipho Tšhaine ke nna ka nna ke di-goalkeeper ba swara dino ba ile rona ba na le maitemogelo and go gona pele go na le dipolelo mabarebare madipolelo tse di sa fete ba re Peterson le Peterson le ena ko mongwe wa swara dino ba ba kwa dileng ka botse ngwago mare ka ge o tseba gore Yoko Bruce ba re o tshwanetse a kgethe di-goalkeeper tse tharo ba swara dino ba bararo and then ba mmeela le diplara nomoro ya diplara ya baraloko ba tshwanetse gore a ba kgete nna ka moga kgethileng ka gona ga kena mathata
1: a gona nete go feta we nnete gona e re name re tswele pele bele re tsena tabeng tabeng tša lena bjalo bekenya go feta ke botsisitse ka tabela go ya ka kua ke Portugal ka kua nageng yela ya Portugal gore baraloko ba bantši ka Aforika Borwa ga ba ile ka dinageng tša ga kwa ntle balla ka taba ya go tonya ba bua ka pela a nke ba dula nako e telele ke gopola siba ya kena ka rutse ka kwanageng yela ya Russia nako e telele mengwaga ya kwa ba e fetile e metlhano a dutse ka kwanageng yela ya Russia ko mongwe wa baraloki ba ile gore ke ya mogopola wa kgotleletseng ba bantši ae ge ba ile ngwago te le siripa o tla mmona setse a buile ka mogae ka mo go utlwe mmuso rona gane wa yoya wa tlhola ba bo bothata are a ka kwa monna a go phelege e ka ba dilo tsa mokhuti o ditlhola keng ka gore lena le gonne go ya ka kwa Portugal le e fela latlala boa ka mona Aforika Borwa le bona ka re keng ntwe dirang gore ma Aforika Borwa mantši a se ke a tšea nako ba le ka kwa nageng tša ka ntle
2: nna laka ke gore kepot gore dibapadi tša rena nka reng di na le matepe go bolela nnete ntho ya go tonya ke ntho ge re gola go tonya be go le gona although go dina tsenong go tonya kwela go tshwana le bo Portugal bo England go a tonya go nwa snow mare go a tonya mare nkere go le sebapadi tshwanetse o tsebe gore o le shole ge pula ena wa raloka ge go fisa wa raloka but all in all ntho e botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa ka dibapadi tsa rena if wena o le sebapadi you are not 100% you are not super fit ga go ka mokgwa o ka sepela ngwa o raloka moswi wa mawatle ka gore kua go a tonya and kua mmereko wa sebapadi ke go traina fela so ka mo dipapadi tsa rena ba bantši there are so many prepares ba ba ikaeleng gore ba ka raloka moswi wa mawatle mare ka mabaka gore ba mo comfort zone e ya rena e ba ka se kgone ba noronolo re ka se moswi wa mawatle ke ka lebaka le go lebelela dibapadi tse di bapalang moswi wa mawatle go lebelela keng di-salary tsa bona o ba gola ka beke because the league is too tough so you need to be tough for you to compete at that level dibapadi tsa rena because they are so talented ba talented wa bona gona tsentle lempe ke bolelela le Pitso mosimane re bolela ka dibapadi ke re Pitso mare wa o sa tse dibapadi tse oe bo Egypt ko dinageng tse e le gore o coach-e gona a re segolo thata ke gore di ba padi chaka ko ilongona sabo Morocco whatever this other country ke ma Muslim and ma Muslim ngir la tsiba gore aba kwane le magalagale biala ka mantjwa mang so ka mantjwa mang ke ntlete yang gore di ba padi tsarena akanya go bolela mabisi so onwale di ba padi tsarena ke di the best players and you allo ga di gona o mompila a gona le mo squadeng ba mo file chance ya mafelo mo pilong mara ka ba yaka mabaka la bya la re bulele nnete o paletse go akona discipline determination dedication you'll make it
1: motse ba ga botse mara le go le balela nga yana ke ya go pola le ka kua maemo go pongwa le fase ka kwa nageng ya Qatar ka 2022 ba tukule ba bolela ka kua gore ga o nyaka digalagala o nwa tse pedi go le go le gore moeng
2: ee
1: o nwa tse pedi fela tse jika moga o no re o tlo khwetsa o butumbuletse molo ka re o dile ga ayo ba o kae kae ke ke engwe go bontsha gore di naga tse tsa motlo wa Muslim ke ka mogolo gore nge ba phela ka gona pelo ke nyaka go kwisha mo ka gore le motho le gore le na le laele mo le sepela Portugal gona le laetse ba yo ba u go la le jerpe
2: ka go Portugal ke tsona mo ke ke Kristo ke ra go tsho tsho ba re ke tere ma ke ona mo ke la itseng gone ka re no nna ke le limpile mongwa re mebedi ka ifetsa ka re o le tshela nga botse ba re no mushate ke mo ke la itseng gone
1: o ke mo le la itse la mala sepela la bua gae
2: ra bua gae ka bua la gape ba re o na kidza cheese ba re no a re sa munyaka ke fitse ba ra e mitse nga temo bankerelo rona ke a fitlha ka jim ka rena kgopela go jima le lena ka jima le bone ka ba bontsha gorena ko botswa ntshe ke tswa ke gainile experience ke super fit a ba rena tlogela motho a ralokeng
1: ere ba rile ba sa le jaka
2: ke bora go tshwenya batho ba raoa le sa menyake ba raana ena mare ba re o buile ba raana ena mare o buile
1: ele se gafana ga to ya o se le go yola le ale la ele batho ba re ka go boela le go boela ga ragu e ba re ba
2: e dinna o ke re bana le so tsena le mahena hena kuna ne ne i so recently skrima shabalala e no rum o mo o pirate ar no batho ba sa o nya ka wena pirate nna ra o nya ka ba tshiso ar no boela ga e ka boela ga e
1: ke ne ka le ntshwarela jalo and tatobalopo ge ke boa mo ke tlo tseya bathelege ba kgone go le boitšhae ba jaaka go le boitšhae jona ke ne ko rekiša jana metsotswana fela ke a boo metsotso ke lespace yana fela re jela irinyela ya bosupa ke na le balombo lešhaba monna go se laela
3: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
4: Hey makela mathomo tshele tsa Thobela FM. O amogetswe.
5: Wow!
4: Thobela FM. Moshato wa tsebone bo ithabisho.
1: Ma Afrika bora, history ya ipoeletsa. Se se ya diragala fa o tiragalo yeo o ka setsogeng o e lebetse. Afrika bora e phenkgetsana le Mexico ka la 10 June. E ba le maitemogelo. E khantse. E ba tlhatse ge papadi ya mogopo wa lefatshe wa FIFA wa ngwaga wa 2022 tsela e thagoga. Bogela pulo semmušo ya papadi ya mogopo wa lefase wa FIFA 2 mo go SABC 3 bošego ka iri ya senyane gape le mo go SABC Plus gomme o ipsine gape ka kgašwa thwi ya dipapadi tše di radio station tša SABC se ga se papadi fela ke tabagolo ke bontswerere ke nako ya rena re kao fela ke SABC fela mogashi wa semmušo kwa mogopo wa lefase wa FIFA wa ngwaga wa 2022 tshela
4: Gospel Thursday go Thobela FM re fodisa moya wa gago e bsene ka Thobela FM Moshate what's up le boithabisho
1: nito gona magagesho re tswela pele gona fa go moshate kwa tsebo le boithabisho matshatshi ke ya lesometi a lesomenne fela a wa tshetse kwa tsebo padi tsa sibana tsala fase go mena re le ba le gotlagasho la Africa bora re all in us ka ofela le tlo gona re bile re boela gape go tate balopolisa ba ba re ba boetse stopensa Kaizer Chiefs re go tlo mo mutile jama thoma are le lo tshentomela
5: o monate go banna
1: re go tsebaga botse le bala komang
5: tamisha ka kapa yewe ya mogalazo ka mo
1: o kwa ga botse
5: o ntse ba ga botse ntate le shaba wa go pula re sala ra go mema wa tla kwa ga re shuma le gale re re le tlele go ne bana ba ba pala football le tlile ka kolo ja Sandtowns ba jure ba go malagale ba rosha di pataka ka buisa ka tla ka tlisa Tempa Mkuni ka tla ka buisa ka tlisa ID pule ke go pula go nkomanya gore Mr. Komana jwa le bana le mpitsi granta ya gola ke re re likile ka ntong wa le nngwe gore re kgole ebile ka baka go nyakela mogotsi wa gago e mogolo ntate Maepa yo phela go bolela le ena re nommitsa gore ke Maepa wa diterekelo ka kwa Ketane ba nommitsa ba re ke timile ya ntshwarele ka ina le kera gore batho ba kwe o mogopola ga botse jale ntate leshaba nna ge e be ke ponyologa ke lebelela tša dipapaji man ke be ke bona le bapala kgwele e nngwe ya maoto ya maemo a godimo ke be ke kgatlha ke ka mokgobo go trepa polo ka gona o itsea kua o ebeya mo fatshe ebile ntate Maepa o fela mpotsa are malompo leshaba o boo ka semouse ga a ka no thelela wela fatshe ba go rebera ka gore e be se motho lo gowa jale ke nyaka gore o mompotsa gore ana o gopolaeng ka maina banna ba go tshwana le bo Jeki Masike o ba apara jese number 4 Pulhoko banna ba go tshwana le number 3 banna ba go tshwana le bo Raita Mofokeng o Sylvester Kobe ke banna ba bantsi Max Matsa Maponyane Sugar Mokuyo banna ba go tshwana le bo Ace Ntsoleng Moses Kanyesa banna ba go tshwana le bo skepe ntule ka mo go Pirates ka mo ke bo Parks and Panther Oscar Tlamini Tomasone banna ba go tshwana le bo Amos Mokari Andy Karachiks banna ba go tshwana le bo Andrew Piri ntate leshaba o gopola yang ka dabi ya ke bala maina ba gala jo bana
2: weso gore go bala maina a bakgala bao ka manyami ba bangwe a ba sa le gona mo lefatsheng a moya a bona gore wa bale ka khutso banna bao ke ore ka mokane le dikakapa e le dikgwari tsa kgola maoto kore be re thabisa batho ke ntho le santse go e tseba ne le dikgwari tsa kgola maoto ba thabisa babogedi eo ne e le ntho e be e le gore e ka mo monaganong ya rena mare segolo thata se be e le gore ra se rata be re rata ntho e re be re e dira e le yona kgola maoto re e rata ka pelo le moya dilo tse dintse tsa lefatshe ne re tseba gore di gona mare ge wena o le sebapadi sa kgwela maoto dilo tse tsa lefatshe tse dintse di go disturbang ga o tshwanela gore o di lebelele ka gore di tlo go fenyetsa career ya gago banna ba bolelang ka bona ke dikakapa.

0: motšhitši o re thuile ona gore gopootseng fa nako bane ka telela ka modumbe
1: doctorsama motho a seketleletseoe
0: ee fa o romeile ganti
1: gaowa ka tlo consulta
0: a mtšhitši wa sa tla le motho molo he mama gao bantate wa gago o consulta eng
1: le lesenya ditswaa doctor gaowa gapele se ka lwana gore ke wetse ke monna ke gore ke tlhoe ke shetšhe-shetse morago ke batswadi ge ke ya tšhweletse batswadi ya shiba ge ke re ke ya bolong batswadi ya shiba
0: engolobeng nonela wena motšhitši ga o le motho o mogolo ka mona heteng o sa le ngwana-ngwana ka goetse bona ka mondumeng ka mo re batla batho ba bagolo fela
1: bothe kore lena le kose gore dilo tse ka mo ka lena le di dirang le rena re kgone go di dira le angeletša le na ke kgone go le eletša
0: e le gore o batla mo motšhitši tla le eleke ngoko
1: okay re ke seka namela motho ka
0: kanamelaa
1: ke re ke tlo consulta ka taba ya motswala re thabile le kgathelela ba reng ke robert
0: motšhitši ganti o consulta eng o batla o etsaga le eng ga e lantle
1: ba tshwane ba tshwanela o nyalana lenyalo le le tlobeyang bophelo wa motswala re thabile kotsing
0: motšhitši o kena kae tabeng tsa batho ba bagolo motšhitši ka re ka gae ba dumela gore re thabile a nyalane le yena kofe o buang
1: le a bona motswala re thabile go na le sa sedileng batho ba ka kua mabone le a bona mathomong ka golobetse o tlile ka kua are ba borobete ba tlo gopela date ya gore ba tlise magadi ba kokokege ba ferekane pele ebile ba nyake le o tsiwa ke hatatheke mara dikidiki ba dumela
0: motšhitši jale ga o tlo ferekantsha nna ka mondumbeng yaka ka mondumbeng o sa le ngwana a boregwa
1: ma
0: ai poma

0: John.
1: Eh ma.
0: Wa no dumedisa o eme ka maoto ganthe. E tsala nka wena.
1: Eish, a ke jwana ka gore nako yona e go gabotsebotse go nala mo kikitimelang gona jwa le ke nore. Ke nwa me ke di o betha mabala go wena me ke bona gore ke ya.
0: Fela ka mo ke ka ndumbeng John John. Ke ka ngakeng ka mo. Ba ka sino ke ena wa ema ka maoto tsena pho. A la go shiri go dula na mo na mo a dilwe mo.
1: Oi. Ba ra panga a ke a wa bana. Ona ere ka go dula na mo.
0: Eh.
1: Yo na ke khane tlampa panga le la mo.
0: Pele ka gore o tatile ke wona mo o lla ka eng
1: ai maleko ai ke na le bothata mane
0: bothata
1: o sa kena le bothata ba ditoro mane a ke tse bo rena ke direng ka ditorong yana tsa mokhutu moso
0: ai bo ntlalele gante o phupha ntone
1: ai wa tseba ke bi jwang ke lo rile mma batho a kokile ngwana o mongwe mane o le mongwe wa go makatsa mane
0: a John John ga ore ngwana wa makatsa o tshojwang kantu ba sna matso
1: go
0: ba maoto
1: nthile tsha matego ke mo ya go tlhaba gore phetula le nne mburu jorawa ke lo rile ola ma batho a imile
0: a wa mara e wa a ka lo itwa ka yena ke a ke le nna mala wa matlhatlo ba ma batho ke mo re tsore ke bona le sia
1: a ke ga nitse bueng mara le sia le nna ke lo lorang le makatsa man a le sia ono ha pe mala le sia le ke le bona mo ditorong o no go tsa mwana gona jile mogaga
0: a
1: ke ke se thane tsha na na na na grey tana ke sa go lebella sengwe na gona o ka re kwena ma o ka re ka kwena ma
0: e fela yona tjonjo no se wa makatsa ba di mo mhlomongwe ba o bontsha re ma batho a ka no ima na kongwe le nngwe ena wa makala o di tsa mto
1: ka bona o ja mhaga
2: yo ke ka mo go isepetse go ka gona kgaolo le abo ke tje nne le gono le masene senyane nne kgaolo go bia ka ntsha ke KZ ke tla zungu mahlangu ngwalelwa ke rathabeng mike modiba ba tsweletse metšhineng tšhwene mtloni le thandiphošoko motsweletse le mohlagesa moyeng moleboge le bza lady madira motsweletse mogolo isaac selo mašila go na le kgaolo ya mahlakong eo e go tlhaetsego tsena go di-podcast ya tobel fm www.tobelfm.co.za tšatšile lewele le lewe re go ledišana ka tlhago poledišano ka ditiragalo tjaaka mo mahlakong go kgatha tema tsena go matlaka la rena facebook tobel fm mahlakong tobel fm iyaka le a boleboge badira romela whatsapp voice note 015 297 6159 Shala Gautzi.

0: feta ka tsa iri ya senyane ke le bogema mabaleng a dipapadi Clifford Mehala le Nathi Kubiana Nathi Nice sibisho ya mathomo e leng gore ke tshwere fa yona e bolela fa gore go tla ba le pulo ya ntlo ya segoshi ya province le ba etapele ba Khoisan mola moshate wa mapila go sasa lena ka la masome pedi senyane tse ba mfa gore tona golo Dr. Popi Ramathuba o tla be a le gona ba bula yona House of Traditional and Khoisan Leaders go me tirelo e tla thoma ka iri ya lesome gona moshate wa mapila go me magagesho re ka ba gona le se le ratang go se botsiša go kagantšheng le morena le sebana masebe go 0780272333 pego e tla ka morena LP masebe ke motlatša modulasetulo wa ka moshate wa mapela ehe ye nngwe e leng gore ke tshwere mo pele ga ka yona e balega ka tsela ye ba re go na le dintlo tse e leng gore beng ba tsona dintlo tša di-RDP tse e leng gore beng ba bona ba e leng gore ke tlo ba bala fa gomme e tswa go boramolao ba re itlang etlang ka pelatlhe batho mengwako she e dutse o kgomana wa tseba mo le leng gona le sa iketle ka selo Simon Maluleke Mpho Veshka Mohlaka Mamoraka Miriam Malapane Ngako Kuo Semila Pia ha Johanna Mainecha Letshekere Tenisia Machitela Frederick Nake Leslie Tou Chekina Mahuboya, Pinky Miriam Meko Choshi Festina Lekulwani, Makwele Miriam Nkadiming, Masida Magdalene Mokgetle, Franz Mukerenge Chingi, Le Ditlhonamo Koni Magai, Ernestine Ramapela, Modulo Flora Mamabolo, batho ba gešoe ba re dintlo tša lena diemediemediemi letše lena nke le kgokagantšhe fa le Lufuno Mosetso go lefela tshela tee lefela tee pedi nne seswai lefela pedi 061 012 4802 ke tšona tšeo magagešo tša go tšwa go boramolao ke bona bo Nechipala Roba Rodzura Edward pele magare shofa na kwela ya rena ga isa re dumela e bile senka le botsa go sona ke gore sasa go tlabe gona le papadi ya kgwele ya maoto re a tseba gore di gare di a gatlampana ka bona le papadi ya segwera magareng ga Mamelodi Sundowns le RB Leipzig go me ba ba ithoba le jing e ka sebe gona ke tsona tsona tseo nna mogausi le nna moremogolo Axton Mowe o na le nna mogausi mo ai ke lebeletse ka kua ke re kwena ke sa bonetsa ke kgalakgala ona re ke a kgalakgala
1: mamotlhaga ke noši
0: na le moyeng
1: ke tsa maphelo
0: lo ba lebolela kae
1: mo e le gore mantši bonga le kgono re shetsana le batho ba go tshwana le lena Wow, para di klase.
0: O ba di porrele. Ba di porrele.
1: Ya, le optometrist ka tlong khasho bona ke justice ba ile re tlo ba re bolela ka mathata a mahlo go dire lebeletse condition e gona she ba re ke keratoconus.
0: Ya. Mo putishong ya gago engwe. O putishe gore a kere ge re ya go bona. Ba re testa ba dieng. Re o ya ka mo mabenkeleng a mangwe ba di beile mo la ka mo di chemising ba di beile di ga botse. A ka testiwa ke no topa ka re ke a reka. A ke tsho duloke tshe mathlaka ba yang gore na di re loketse le tsana tshe go ba re tsha ke ro testa pele. Ba re reka tsana tshe la re di khumana.
1: Ba ka fetola.
0: E se morena. Ke tsana tshe ba tshile tshe ai dulang. Pono e botlhokwa khone go bona tshe di diragala go. Re mo di maratile nna le nna re tlhakana be ke tla ka la bobedi ka ge ke boletse gore o sa sa gona le papadi ya kgwele ya maoto
2: mo iketika mo re masome tsela tsela ya sealemoya e bala rena ka la morena le la masome tharo ke mei ngwaga ke tupedi masome pedi tsela ge re balela di iri pele ga letšatši le legolo ke bolela ka letšatši la matswana a Thobela FM ke re iketika go fitlha ka masala pele June ngwaga ke tupedi masome pedi tsela ge re ipsena ka kheke ya Thobela FM re tlo go thabiša ka mananeo a Thobela FM. Oh,

Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Lipa Bangwe Baba Nchi. $350. Shata wa tsebo le boithabisho. Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Enrich your mind, enrich your life.

0: aga re sa le mo go thobela femela go tla ga tswela Africa bo rometso tsa gabelo ya re ke le some sinyane go ikela gona fa le iring ya sinyane go pola farm tlhile ke sa bolela tsana fa le optometrist bona ke justice molunga ba ile gore ba tloga ba shetjane e bile gape ba tsemaretse go du go tsetsa matlo ya piano muthile tsho gae a kana ba a iputisha ba ga molunga gore ke na le ngwana sho ba ke na le mmasho o phila a lla ka matlo e fela a re tsebe gore ne ka ba bothata bo ka ba mokae ke molaetsa ofe goba thuto efe goba tlhatlho efe e le gore le ka fa motheletse wa leng ko gae a lla kudu ka matlho letšatši ka letšatši
1: thuto ke gore e motho a lla ka matlho a gona tharololo e nngwe ntle le go bona ngaka
0: aga
1: why ke re so o kry-a mathata a le a mantšhi a matlho so ko gae o kry-a re na le ditlhare tsa gale no raa no e re re no motšhela mara wa kry-a gore ne le bothata ka nako eo mara ka nako e a sa le bothata bona boo so motho o mongwe le o mongwe o tshwanetse at least once ngwaga le ngwaga a bone ngaka a matlho and especially bona bana ba banyane ba before ba thoma go ya sekolong advice gore ba thome ba ye ko ngakeng ba assessiwe so that if go na le mathata a kgone go addressiwa di sa tloga
0: bjalo segolo thata ke gore a ye ngakeng a kgone go lekolwa e sa le mathomong go na le batho ba bantši o kgwetse motho ba re awa o na le bothata ba matlho ba motšhela dilwana-lwana ka gae di gona di-home made remedies goba ditlhare tse e le gore rena re ka re ka gae rara wa nna ge ke bolaya ke matlho ke tšhela ngwana ka setlhare se itseng e le gore ke setlhare se e le gore nna ke tiretse ka gae
1: adio ntle le dijo a gona ditlhare tsa mokgotha o ntho e etsang gore matlho a rona a phele botse ke dijo ka sekgowa ba re we are what we eat so bothata bo bongwe le bongwe ko bophelong e ya ka gore o ja jwang o etsa jwang so a ona ditlhare tse re ka di etsang ko gae ntle le tse tsa di-emergency e se ka ba setlhare sa gore le ke diretse if o ka ba le dilo tsa tshoganyetso gore wa kry-a gore motho o kenwe ke selo ko matlhong o kano berekisa metsi metsi a ko tepeng wa tlhapa matlho ka ona mara tsena tse dingwe tse re ka di berekisang tsona di tlorotseng ya matlho
0: aga go na le batho ba e le gore ba filwe dipeketsana ba diapara e fela motho o sa re ke sana le bothata le ge ke ile ngakeng ka fiwa dipreletse ke di apereng nna e ka ba bothata e ka ba e le eng maue
1: bothata ba matlho go na le bo bonyakang dipeketsana go na le bo bonyakang ditlhare go na le bo bonyakang maybe di-operation so e yaka gore motho o lwela eng a kano ba dipeketsana a di kry-ile mara wa kry-a gore o na le bothata bo bongwe bo bona bonyakang ditlhare or bonyekang operation so that's why le tlo kry-a a apere dipeketsana mara a sa re ke na le bothata so o nyaka gore a ya ngakeng a tlholwe botse re bone gore and le yena motho o ya bolela bothata ke gore batho o kry-a ba na le malwetse a mangwe for example high blood sugar diabetes le yona e re tšhabang go bolela ka yona HIV AIDS batho ba sa bolele se o ya ko ngakeng ba lebeletse ba tla checka ba bona o kare dilo di tsamaya botse gante malwetse a le a na le go ba le bothata a na le go bakela matlho mathata so e re sa bolele re sa be open ko dingakeng ke gona mo re tla e mesang wa kry-a gore ba o file dipeketsana mara o na le dilo tse dingwe tse di affectang matlho ka mothoko
0: aga ye re sometlhano metsotso go ikele gona fa le e reng ya senyane ke na fa le kamogelo mashilo ke o mongwe o e le gore o re ngwaletse fa go thoba le fema le go tla gatswa le Aforika Borwa a re ke gopela thuso tlhe e fela ke rile ge ke bolela le ena mo matšatšeng a go feta be ampotsa rago extend go na le dilwanalwana tse e le gore di a direga ke bona ka re kgwele e ya dino ke na le ena fa mo mogaleng ba ga mashilo ke tše sebaka se ke le dumediše le go le amogela go thobela fm thobela le kae
2: re
0: gona re na le bo optometrist ka mo ntlong kgasho ke rile ge ke bolela le lena labelentši ya kgopo ka ga boemo ba lena goba condition ye e le gore lena le yona le kgweditse gore lena le yona e le go keratoconus le ka re nyetlela ka boripana gore na e ka ba e kgweditswe neng le gore seemo se go kae ga bjalo
2: ke re tikhona se ka ke go ntse ka 2009 ke ga se ndile ke wa pa ga ke sa go fola ke ga ke sa le kgolwana so ke ke wa pala so there something ka feel something serious si ke le ka mmatlo ka tiri ke ma santen a tibolo ka tibolo ka mo khuri ka ba mo le mo le kuri o ntel sa mo ka ka le so le tshe ba e ba e tshe ba e tshe so ka spotla le gona re tsere ka tsere go ma 2 years go le e tla le re so maybe
0: Ramashilo?
2: Ba?
0: Le fela le gaoga-gaoga motlhomong ga ke tsebe gore mo le emeng gona goba mo le dutseng gona o ka re ga re topane ga botse nna le lena le ka kgona go shiftanyana re kgone go kgona ga botse Langwa? Hello?
2: Hello?
0: Malo go itaetsa re sa kona ga botsia ba be ba tlhalosa gore ga ba belegwa e le gore ba ba le mathata a matlho ba belegwe e le gore ba kgona go bona ga botse a re ke rile ke ile ka re ko morao kua ke raloka motho mongwe ka wela ke ba rekeng ka tsena ke selabi goba ka tsena ke selo tsoko ka leitlhong ya ba gona ge condition e goba boemo bo bo thoma go nkaparela e fela ga bjalo ke rile ge ke bolela le bona ba be ba tloga ba bontsha go rawa extend mola ke ileng ka leka man ke lekile go ya dipetlele tsa mmusong makoleng a mmuso e fela ga bjalo ke hweditse thuso ke kgona go ya ka kua go lamankweng e re ke bone gore ke tla ba kgwetsa gape na ba ga Mashilo le sa le gona Tobela aga malo ke tla busha ke ba nyaka gape metsotso ga bjalo ke ye le someteng go ikela gona fale e reng ya senyana a re feta ka fa mabenkeleng ge ke sa ye go nyakana le ba ga Mashilo
3: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka boramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thusa diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
4: Shoprite Liquor Shop. Got loads of my deals. Host one of the 6-pack chip edition 330 ml. Just a Savannah Premium Dry Rubber Light Cider. 199 rand. Who

ya bashumi tobele FM totlile jabeng meshumo o thusa go thwala bao ba sa shumego o thatsusa bashumi bao ba shumago ka magete le go tswela pele go shuma ga botse le bashumi ka moka tobele FM moshata wa tsebo le boithabišo se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke

0: ka mo shetwa tsiwe le bitsabisho. Tsawe le family go tlhagatsela Africa Borwa. Look at me and let me die. Dr. Rebecca Malopetsong fa ke le tswane gospel choir. Look at me God and answer my prayer. Ke botsa ba ga ba ile ngore ba gona go dula fase ba lebella morago mo batswang gone ba re oh modimo re tloga re no le ba go kudika matla. Kana rena mo modimong re nyaka gore modimo a dire ka mogore na re nyaka ka mogore na re ratago re lebala sefela sela serego o yetsa ka mo a ratang. Eh na modimo o yetsa ka mo a ratang. Ene ga mo hoetsa ga teng a mo ratang ga teng mo tsheletjo tsobele FM. E re fitlhe mo lekhung o tla bona ga botsora gona motho le hore ka nnete re re modimo gona a a e tla lekhung modimo a gona re lebetse gore re thato ya gao a iphethere le bana ba gao ba gethere hai ra le bala Taxa re ka bana pirutse gore le baga gurika ba tla botsela tsa FM re be go metsetse ke bogela semetlhano fela go tsha iringe le rena ja bo senyane a go tsa bela FM ke mo shatwa tsa bo bitsa bitsho le ke lena la mo so le bo ka mo so tembi se go ama ibela mwana mama re le baga ditaba tshe o hle re le baga le extend ke wa mo ke mremo re mo le bo go lena no la tsha maphelo gona fa go tsebela FM re na ramile re tshela pele ke la bonela mmino wa se dumedi o bona re thomile ka Dr. Rebecca. Yeah, nagra da mina again. Yeah, Rastafari. Eh, ndimeli tsheteng e ke 20 ka mo. Motho o rata mina re gay kuduka matla le ndimeli tshete le ntate 20 bo papa o e ke 20 ka phao. Tho gwaneng a 20. Resombase. Ya tsara ba bona le re gay ba tswa rata re gay ka kuduku ka matla motho le jo tshebele fam. Aga. Re ga re na me re tshola pele re ya itukisa tsa go tla go tsena ke gare ga godi yo ene gore thobela FM ke tsika mengwe go e masome tshela tshela 66 ya mengwe a ga ah o bo le kae go thobela FM thoma wena o go kae gona bia le ge re le mo ah bona re le boga ba ile gore ba ile ba gora ba gorela rena le rena gona le ba bangwe ba ile gore re ba gorela re ya tshentshana mane re ya kuru tula se re tshentshana ka sona motsheletsi wa thobela FM pele itukisetse ge re tlo ba re tsana ka gare ga hit wave ya thobela FM ke tsika mongwe ge ma some tsela tsela tla rena le ba go ka matla hle le go ne ka gare ga nanola moswa le ba ka moso ke la bone mo ile gore la bone le lengwe le lengwe re tsana kuru ra tla ra lebelela ditaba tse leng gore fela re re ke ditaba tse leng gore di gona go ka re thusa bele ka baswa gore re fetole mhlo mongwe megwa ya rena go ya le ka tsela e le gore ka ba re dira dilo ka gona rata go bolela ka dilo tse e leng gore ga ntšhi di tloga ditanya shedi motsweletsa ka ba ntshabela mankgapela ge re dutse kwa godimo a re motho re santse re te re boledišana le ena kgonna e o re o ka ra mmetsing o mongwe wa go gana go fela kela ke tse rona moeng wa rena re tlo kgona go tlo mo khutsana motsheletsi wa tsebelo fama le go nne re tlo ba re bolela ka ntho tse dintšhi tseo e leng gore beele ka baswa re a di dira di bea maphelo a rena kotsing ke rile ge ke le Facebook mankgapela ka bona tabe re tlo bolelang ka yena e diragetse le go nlana le motsheletsi wa tsebelo fama dilo di gona tse dintšhi tseo e leng gore beele ka baswa re a di dira kudu mo tabeng ya go tsuba go na le dilo tse dintshwa tse e le gore di re fitlhetse ba di bitsa ba re go na le di-vaping go na le dilo ba di bitsa gore ke di-hubly go na le dilo tse dintšhi tseo e leng gore baswa ba di tsuba motsheletsi wa thobela FM go bankare ba di goga bjale le gonne ke nyaka goreng ke re tle re bolela ka tsona dilo tse go na le sekolo se sengwe le gone le maphodisa ba dile ba dira mošomo wa bona wa go nyakišiša le go setšha bana ba sekolo ba tswa ka di-viping tse dingwe tse dintšhi di habli di gona wa tsuba tsana ka mošutse o tswa ka mo dinkong o tswa le ka ditsebeng o tswa le ka mahlong baswa ba re ke tsela e kaone ge ke re le ka mahlong le ka ditsebeng ke noba ke oketsa eopia dilo tseo di gona mo e le gore fela re bona bokotsi bja tsona motsheletsi wa tsobela FM and baswa ba tswela pele ba tsuba dilo tseo bela re tshwanetse re tle re boledišane fa ke le Dr. Thabo Nkampule yo e leng gore o bontshitse gore ke sa le ka gare ga metshino e le gore o palela ke go ka fela motsheletsi wa tsobela FM re nyaka go kwa ka dilo tse gore na dilo tse dikotsi bokakang ana wena bele ka moswa e kapa wa ditsuba dilo tsena o kile wa ditsuba na go na le motho le gore wa motse wa ile gore o kile a khotsa bophelo ba gagwe bo le kotsing goba mohlomongwe maemo a gagwe a tsa maphelo a le kotsing ka lebaka la tsona dilo tse re bolelago ka tsona na a matsatsana o ka re go sa ditsube o ka re o phela bophelo ba maemo a fase kudu ka matla nna e le gore ke etse ba kudu ka matla ke hubly ga nmele go ne tse dingwe tse dintshwa tse e le gore di nkga monate e di nkga bose kudu ka matla o ka se nagane gore ke dilo tsa go tsuba ke dilo tsa go goga bana ba rena ba ditsuba bana ba rena ba na le tsona mekhuta e mentšhi ya go fapana-fapana ka dikgalakgala ke bone le khone motheli jo tswela FM re tlo go re bolela nna le wena mo 086 000 2452 ge re paletse go go khotsa doctor re tlo no tswela pele re bolela di channel wena motheli jo tswela FM
1: kora kudu ga Shoprite liquor shop ka ilo du ma deals ho sona le di 6 pack chip engine 330 ml just a vanna premium dry go ba light cider ka 199 rand go mo go

0: ya famba ya legiani. Chikwembu sha masingita. Wakorumnato re tshile bo bogatisha go tshwe mo le monate kuri ka batla botshelo jwa tshwele FM. Batsonga ba isi motshelo jwa tshwele FM. Ya! Hey, ya gona le go se dilengwe ditla go tsoša mo moyeng. Ba re gona go sa ba tsonga ile gore a gona go tsoša motho moyeng.
1: Ayo gona
0: go sa ya ba tsonga yeo ka rengwe ra loka. Ya se go tsoše moyeng. O sontse go notsoga wa gapeletse ga gore o tsoge. Moya ga go be ga botse gore o notsoa le go se tsa manyalo. Moya ga o sontse no ba go dimobe kwa. O ye kwa. Ya. A gona ba tsata go sa ya ba go metsetse ka go ile se metsa ro fela go tsho iri o ya iri ngela rena ba le se mo tsheledi ya tsobela fa mo nana ke lenano la moswa. Le bo ka mo sor na mire tshela pele re tlhono ba re robolele le wena mo ya ke nana ga ba ka o nkuru ka mantle ka lebaka la gore moeng wa rena ena ko le go rosa bontsha go rosa no ba a sa soragane re letso go dimo ga le lengwe re tlhano tsa re bia ka ntsha le ena ga botse ka lengwe la matshe tira tlhalo le tsena le ena re lebeletse bokotsi bia tsona dilo tse bana ba tse bana ba tse ba ditsubang mo tsheledi ya tsobela FM ke bolela bia le bile ke bolela ke le mo Facebook ke boletse gore le go nne ke be ke di lebeletse mo Facebook gore na ke dilo tse di fentse le gore nna mmele bana ba di ba tshwenya ene go na le sekolo se sengwe mo ileng gore ba di kgweditse dilo tse go di lebeletse o kana gore ke dilo tsa go tlola melomo o kana gana gore ke dipene go di lebeletse gore o kana gana gore ke ntwana tsa go tlola matsogo gore ke ntwana tsengwe tse re botsana ntwana tsengwe tse re botsana o lebeletse wa ono o lebelona gore batswadi batsadi ba bantsi bana ba bona batsuwa tsona dilo tsena tse tsa di-vape tsene tseke go ne lengwe ba re ke choke gore ba re ke chof chief hei nna re ke le gare ke bolela le bana ba dikolo re ke le mo dikolong re ke ba galemela ka tsona ke mo ke kgonang go ithuta ka tsona dilo tse ke kgonang go kwa ka tsona gore ba re go ne lengwe ba re ke chofu go na lengwe barana ba re ke sireba or sirivi or sarivi a ke tsebile gore ba di bitsa ba motshedi tso tsobela fem ke tshaba le go bolela ka tsona ka lebaka la gore ga ke tsebe gore ke di brands or ke minor tsona dilo tse bana ba di tsuwa gona biale re gatla ke ka tsela e le gore ba molao ba fela ba itela dikolo ba secha dipeke tsa bana ba kana ko nngwe le rena batswadi tsatsi le lengwe tsea peke ya ngwana gago o no secha ka mogare o bone dilo tseo yang go tswa le tsona mo batswadi ba bana ba bashimane le ya go tswa le mefaka le a go tswa le di khotlopo le a go tswa le tsona le bake dipatse dikwai tsona dilwana tsa netse ka mogare ga dibeke tsa bana ba banenyana o tlo khotse tsona dilwana tsa kare ke ntwana tsa go tlola melomo o re ke dilo tse e le gore ba ditsuwa di a gatlhisa ke ntwana tse re botsana motshelo jwa tsobela FM batswadi ba bantsi a ba tsebe ba bangwe ba tseba bano ba ba sa galemele bana ba bona ba bangwe ba galemetse bana ba bona ba kano ba ba ba paletse bjale a re bolele le wena re motsheletse mo gae ba swa batho ba golo ba buile morago motlhomongwe wena o tsebang ka bokotsi bja dilo tse wena o tsebang ka bokotsi bja dilo ka e le gore o kile wa ditsuba kudu ka matla ba e le gore ba kile ba ditsuba e ka ba di hubly wa ditsuba o kile wa dira dinyakešiši wa kgona go bona bokotsi ba yona na and-e dilo tse ke gatlha ke gore le tsona ka botsona di a bolela di no sona le sekarete di a bolela gore ke dangerous ke kotsi kudu ka matla go ntsuba di a bolela pele ke gopela go bolela le ba e le gore motlho mongwe ke baswa ba e le gore ba ka ba tsewa di-hubly tsona dilo tsana tse di-chuf ka re ba re ke chuf motshelo tswa tsobela FM ke tse dintšhi kudu ka matla o ka ba botse o ka ba sesi o ka ba go na le motswa setlhabelo wa tsona dilo tsana tse bolela le rena re lebeletse bokotsi bja tsona kwa dikolong barutiši le barutiši ga ditlhogo tsa dikolo SGB ba sore ka mo go fišang ka lebaka la bana ba rena ba le gore ba ditsuba ke bolela ka bana ba mengwe ge lesomenne ba ditsuba dilo tse ge ba sa ditsube go na le tse dingwe tsa di-drugs tse e le gore di gona ba di lokela ka gare ga magwenya motshelo tswa tsobela FM bjale nke ke bolele le basware ko gore na a dilo tse ka bala ditseba a dilo tse ka bala ditsuba a le tseba bokotsi ba tsona go na le letlatsi le e le gore o kile wa itemogela bokotsi bja tsona o dirile eng o eme o bo ditsuba ga o sa ditsuba a re boleleng 086 000 2452 086 000 2452 di a tshosa a ke nyaka go bolela maaka motshele tswa tsobela FM di tshosa ka kudulo tse ke bolela ke di lebeletse bjale o e lebeletse o bone o kare ke ntwana o tlola melemo nora wa ke ntona ngwana ya go tlola melemo shile gane eh gona le ntlhana mo batsi ba go ba goga ka mo gare ba tshela di drugs ba tshela lulana nana jinji ke mo ka go sekolong a ba akwe a ba bone a ba gone o tsa shedi ba isha go murutishadi ke mo ka sekolo se ya feila re tla re swala mmem re swala murutish re re ba ruti bana ba rena o kilo wa isa cha bag ya ngwana ga go wena motswadi kudu rena di ba batswadi ba baswa rena bona ma 90s ma 90s ma 88 ma 87 mo tabeng ya go khalemela bana re ya palelwa shimo bontsi ba rena re ya palela a re palelo ke bana a re ba khalemela bontsi ba rena a re ba khalemeli ma 90s a re ba khalemela bana ba rena bana ma 15 years ba re palela 086-000-245-2 Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Zaina
0: rona le kai
1: wo
0: ke moswa
1: no go wa khanya nyana
0: awa ke gopela go bolela le ba swara ngwane ke gopela gore koko kwa ba swa gore ba reng ka gore ke tabe ba a mang kuduka matla
1: o
0: dumela ai o mo shoya bra dumela rona
2: le kai se tsuna
0: di rona le kai
2: rona
0: ke moswa
2: nna moswa a ntse
0: ke moswa
2: eh ke nna moswa o tsia
0: okay
2: so sa le kai experience ka tsena le ke tsa go tsubange batho la ke rena lo re ke re pele ke stage go itse re lokela dipatsi ka mo ara di hap
0: yo na
2: and then ke ke di nyane tsa go tsuba le tsona o go tsa motho a go tlhola tsara o ka re ke tsuba nyana and then di ba kotse ka gore ge re ntse re go tlhola so re petsa gore maybe ke flu or ke khuba ga ntse o na le malwetse a mangwe a le gore a ke gore tshwara ka lebaka le
0: o tlogetse go bile bonolo go itlogela go ba o sa le gare o sa tsuba
2: a wa ke tlogetse dilo tsa mohuto mosolo ka ke bona gore a di sharp
0: a di right
2: a di right le ga teng
0: e go tsere nako e kakang go di tlogela
2: ga
0: ga fetse le ngwae o no leka o sori ka mo fishang e opia wa no ra ke sa nyaka
2: e ga u ko rai le tsa di rai ke kuri mo kwa tsona o ba monate mara ga ntse o tsuja mafelong ding go tlodisa ka mogolo
0: mafelong di a go tlodisa gape re ne le baso ba bantsi ge ba go tlola go ba ge ba sega wa kwa go rape motho mafatla a fedile
2: o ntlo ka re jo nong ke ke mo sa o tsuba di lo tsa tsana le bo di PP
0: eish ma fatla ba so a fedile bana
2: a ba
0: nna nna e hle re le boga ga bona go nne go tswa ka gare ga tsona o ka ba ofela o eletsa bana ba gago bo motlogolo ka mogae
2: a ja ba ga a ja ba le ke le ba ga sia
0: le ba eletsa
2: ra ba eletsa no bo rangir ba bang wa ba o tsela se ba swa ba matsatsa a po o ro mo eletsa ka no fetola ka mo
0: o magala ba nga tsuba le mmaga
2: ke problem le ba tswa di ga ba se di khuba
0: ke sa botlhoko go ka matla ke ya go leboga warra
2: a ke mo
0: tsara so go ke sa botlhoko mo tsela tsela fa ma jana ba ma tsuba le mma bo ke ma 90 sa ke bolela nga bona ma 88 bo mma go ngwana ba ke bolela nga bona tsuba le bana ba e di hable din tinela gore go di bitsa ka segoa o ka re ke dilo tsa maemo a godimo go di bitsa ka sepedi kwa e bile a re nna a tshilo tseo ka sepedi a re nna a tshoka sega ga bo rena dilo tseo ene o lebella ka tsela ye le gore re itahletse ka gare ga tsona rena bele ka baswa ka tsela ye re itahletseng ka rena a tsona dilo tse a dilo tse tsa segoa di a re bolaya dilo tse tsa segoa di a re bolaya a re ke di hable di watwati di sere ba watwati tobel
3: Kumari.
0: Legai.
3: Legile.
0: Ke moswa.
3: Moswa.
0: Ke bolela le mang?
3: Mahaba mari dira ka moswa e.
0: Awe.
3: Ay, mogofe.
0: Mogofe.
3: Mogofe.
0: Mara bana ba le bagala le ke le setse di bekete bana ba bana ke bolela ka bana ba mongwe le somitlhano le somitsela.
3: Ayayayayaya. Mogofe go nna ke re mo go re mogofe go gala dipeke e bile re apalelwa.
0: Mara la bana re bana ba ba kotseng ene bana ba ba itaola ba bang ba bona ka lebaka la gore ba tseba gore nna motswadi wa ka e bile ba re nna batswadi wa ka ba soft ba re le soft kudu. Le ra gore ditokelo tse ke tsona tse di dirang gore bana ba ba itaole.
3: Kukolo bona tsa beng wa le kgone le re. Re na ba sa di khuwa ja ona ba peri ya o wa man o ka re mogala be wa 150 years.
0: Ah le na ge le segale ge le go hlola ono ka gore o wa bajwa re segale le na mara re ya le sega bana le ya bajwa. Gore motho a sa go tlaka gore we. Ora I know. O fedile o. Ke tsona le tsire ditsubang. Ena ke bolele ka ba so ba ile gore ba se tbane le mongwe ge masumi a mane go ya godimo. Ke bolela ka ma-30s.
3: Nna wa nkore ke mo seyane mo yele wena ma ke tšhabela go tlhola.
0: Aowi banna le wena o fedile mafatlha.
3: Ere ke re wena ke re modimo fue.
0: Ke ya go leboga ngwana mama. Heis re itsenya man re ipakela mathata man re ipakela malwetse re lata malwetse a dutse re re bolwetse tla ka mono o ne le madulo ka mono gaka o na le bodulo ka mono gaka etla. Batswadi, sa tshang dibeke tsa bana ba lena ba banenyana tsa sekolo. Basimane bana ba bantšhi re ke re tseba gore ka mogare go na leng. Motho o ne wa sekolong ka lebaka la gore a nyaka o dula ka gae. O ya sekolong gore bana ba bangwe ba kgone gore ba dietse ena di dira. Ntho e kusa botlhoko, e kusa botlhoko. Ke tsamaya di-campo tsa bana ba sekolo. Bolela le bana ba sekolo. Ke tsamaya ke rala le dikolo, ga ke tsere ke tsamaya le dikolo tse ka e salengwa go thoma. Ke bolela le bana ba dikolo. Ene ba gona ba gona ke botsa re ba rutisi ke ile gore go na le batho ba swering ka mo go fishang ka mo Africa borwa ke ba rutisi le ba rutisi gadi di tlhoa tsa dikolo batho ba swering ka mo go fishang ka bana ba rena ba re ba imelelang ba nna lona re se ba galemeleng e go a baba a go satse motho re nya ka go ba memory no le bele ah re no le bele bele re nya go phela wena o bona go phela ka stress wena ka lebaka la dilo tse di dirang ke bana ba rena ba tsuba di-drugs ba ya sekolong ba di tsuba ka gare ga tsona dilo tsena tse di leng ka mogare ga dibeke rena re le batswadi re nagana gore ke dilo tsa go tlhola melomo ke dilo tsa go tlhola matsogo tea nto o e goge o tla bona go tlo tswang ka monkong tsa gago motswadi tea o goge searchang dibeke tsa bana nna molaetsa ka le kgonne ke gore searchang dibeke tsa bana ba sekolo ge e le gore o ne le ngwana sekolo ka mo toropong a re sa bolela ka toropong a re sa bolela ka kwa thomno di ya ka ku dilo tse di dirang ke bana ba sekolo o tla kwa o isa ke tlhong go godisa ngwana ngwanenyana gore go tsotsotse go godisa ngwana ngwanenyana ka mon Africa bora go ba le ngwana ngwanenyana o kare ke sebe o lebeletse dilo tse le go dira ke bana ba bannyana ba mengwage le sometlhano le sometshela bana ba high school ke kwisa botlhoko bjele ka batswadi kere a re setšheng dipeke tsa bana ba rena tšatši le lengwe o ne o tsamaya o le motswadi o tsene kwa sekolong o kgopele tlhogo wa sekolo o re ke kgopela gone o dula mo kgone ke nyaka go lebelela bana ba ka break o bone gore bana ba gago ba dirang o bone mo bana ba ya gago ba yang gona ka break tšatši le tee fela motshele jwa tshobela fm o tla bona gore barutiši ba swere ka mo go fiša a gone bothata nna ke boela morago happiness be ke bolele ka botlhokwa ba go galemela bana le go setšha dibeke tsa bana ba tša sekolo bana ba rena ba swere di-drugs bana ba sori dipatše bana ba sori dikwae bana ba sori di-condom dilo tse bana ba di dirang ko di-toilete tsa ko dikolong di kwisa botlhoko o bolela o ka ba re ke botlhola a one bothata nna re ke boele morago motshelo tse thobola fe mo
4: batheletše a ba okwa
0: nna ke laetse gale
4: a mapele o bo o reng go nale
0: ke be ke re a re searcheng dipeke tsa bana bana ba rena ba tsuba dipatše bana ba rena ba tsuba dipatše and-e go na le batho ba golo ba batla botsang gore dipatše di fodiša tlhogo ba re dipatše di fodiša tlhogo
4: a re tlogele yeo hunadi
0: happiness. Ke go bela go itswalela kana gore batho ba bagolo ge ba tswela pele ba re
4: ke botsike ka lebaka la nne ke bolela wena ka metlhontsena ga nong
0: wa song go ntumela ka bolela taba ka ipetse
4: mapili ke nya ke le nna ke nya go bolela
0: ke re ntoga ntlogele ke fetse
4: a eh a mapili ke ra
0: re
4: le a mapili a
0: ke nka se go fetole ke a tloga ke nyoka go bontsha le khone gore ke ne so ile ke a tloga
5: hey hey hey ya re hey, I read. Motongadile. Hey, what's up? I want to tell you. Nakitereka rasi alamoya kere. Koshashi.

0: break show mengwaga ka fase ga 18.
1: A ona le kgobalo ye hlotse go tikoloi mpia go betswa go alafi ya bushaedi. O thuntshwa go welwa ka moleteng o sa shireletjwang. Mo semphoshwa gago go ba tshwere wa tlhahlelwa mo go semola wong. E kopanya le Mphela and Associates. Boramela ba maitemogelo a go timo. Re kgotsagala 38 Bordenstein Street, office number 2A and 2B, RS Chambers, Polokwane. O lefa fela re o atlegile molatong. Re leletse mogala go dinomoro tse 015 010 1176 goba o ka SMS a lentswe le law le leina la gago go 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. Go na le mabaka le dipeelo.
2: Tobola FM mošhatse wa tsebole boithabišo motšheletše madimešiao re ke itielo polakgoro ke go lešitše sešhate ka gore yalo ke llabone bošegong bjalo kgono ka sa sebaka ke llabone motšheletše ge e le llabone ke bošego bja tšaka pukung go moremogolo wa Tobola FM tšaka pukung go moremogolo wa Tobola FM re tlo ba re tshwaragane le puku yeo re boledišanago ka yona bošegong bja lekgono ebile re tlabe re lebeletše kgaolo ya yona ya seswai re lebeletše puku ya Curry King the power of the posy maatla a diphatago o itshwaragana fao o tlotlo o ko o rena bošegong bja lekgono o re swaretšeng o re botša eng ga botse ditaba tša gagwe go basadi o reng le go le bjalo pele re tlotla go kanego ya bošego bja lekgono re tloba etse re o thoma ka go diang re o thoma ka go boledišana le moeng wa rena pele yo e le go gore go na le dintlha tšeo re tshwanetšego go di sekaseka tšeo ditaba tša tsona di le go malebana le kgaolo ye ya seswai bošegong bja lekgono ka ge letseba re tle re thome fela bjalo ntle le mowe aowa ke bošego bja llabone bjoe ka bjona re boledišanago ka mehla le Monica Mathebula, Monica Mathebula ke Dr. Monica Mathebula. Ey, namuntla ya ntaibita kahle, ntaibitana kahle. Ya Dokotela Monica Mathebula. Hello, nena na yena. Ne te hlanganisa na yena hi riqingo. Namshoweta sweswi sweswi Monica ri perile n'wana mani minjhani namuntla.
3: Toko de la Monica o kona hi xiviri. Ka sibili.
2: Ya, ka sibili ne. And I'm Nicole. I'm Nicole. I wear dokotela phela. Ba fanele ba
3: mitse.
2: Ya ke go dumedisa kgaetšedi yaka le go amogela lenanong le lang re bogolo bošegong bja lekgono re tseba gore ge wena o tlile o tlo re botša ditaba tša maphelo ra bolela ka Leo Cell Center le meriana gona di-haps tša gona dikera di-hap tša gona gore di thuša batšheletše ba rena go le kakang bao batlago fawe ba tla ba re ses Monica re go kwele mo go Tobola FM o bolela le make ei wa tseba sa gore le gore le gore le gore le gore le gore o lokile ga itšhedi yaka o re botšang bošegong bja lekgono re thele dije
3: ne kensa nkare lo na kopirisa moyingiseri wa Tobola FM wa moremogolo ka karabo mone ra namotlha ro
2: saseka na kensa ai karabo rabo mone ra kahle ro saseka ra ku vulavula hi tibuku la ka Tobola FM phela u nga kholwi hi xichangani na mehe na swi tiva aw le ku hlamaleni phela ku ri ka swi munhu waya a ya mahlweni a nga tika Tobola ai a le ka munghana a nga vuyi na mehe phela ni ta ku joyina
3: ke taba ya gore ka Tobola ke hae ene ke mopedi ya kere
2: ti a dile le gona gešo re go theleditše
3: alright ke a leboga sebaka sena le go thabela go kopana gape le batheletše ba Monica go tloga ko Leo Cell Center ka labone le leng gona mo moremogolo tsatsing lena re tlo bolela ka re boletše kudu kataba ya di muscles kataba ya ya matla a berekang mo meleng nka ka tsingena ke tlobulela ka pelvic floor re buletse nyana re tlhile ra tshora tshora nyana mara ka tsingena re tlobulela ka yona kudu re ka reng pelvic floor re ka reng ha re tloetsa gore koko mo a dutseng gona a gona o tlisa re bulela ka eng
2: O raing pelvic eng?
3: Pelvic floor.
2: Hey.
3: Modi nokeng.
2: Modi nokeng ke no tsema pelvic ila na mo pelvic bones di gana fao. Hai, bya le ge e kopana le floor na ke tsebo re koring.
3: Alright, re tla arpele pele, re tla bona tsela
2: hantle re tsama
3: tsela ha re bulela ka pelvic floor ke ga re bulela ka ke hai ka pa ke lapa la ditho tse teng tsa mmele ha ke re ke hai ke le bakala gore go na le ditho tsa bohlokwa tsa mmele mo tse e leng gore di tshihlele mo ka pa di dutse mo yona e leng senya le taba ya teng ya motho kudu-kudu lela le legolo e be gape go kenelela ditho tsa bonna le bosadi jalo re ka bolela ka gore bladder and then gape bowel and rectum le di-reproductive organs di dutse kapa di fumana support ya tsone mo pelvic flooring jalo go na le gore pelvic floor ya motho e ka lapa e lapile motheledi a ka ba ipotsisa gore e le gore e lapisa ke eng flo yena e botlhokwa kudu mo mmeleng wa motho go batho ba mme e lapisa ke upepa nako e boima bole motho e leng gore mme o mmeleng boima ba ngwana bo dula gona mo go presetse ga gona ko florong eo ke mo le fumana gore mme ga le mmeleng o tshwarwa ke motlhapoloo gafetsa-gafetsa ke lebaka la gore go ntse go presea ganyane-ganyane gore go kgona go fumanega space se e lekaneng gore ngwana go dula ga botse a kgona le go bapala ga botse ga ntse a lekang peng ya mmewage jale motho ga lo pepa mme o a phusa jara then ga a phusa di-muscles kapa di-soft tissues tsona tseo tse ntseng pelvic floor di na le utlwa bosuku ba bangwe di na le gore di lemala di sa tlotse di gotlela madulong motho a sentse na pepile go na le ba e leng gore ba kgotlhola kudu ba gotlhola gotlholo ga teng ga go fele nka re go mme o mongwe le o mongwe mo a dutseng teng gana jalo a gotlhole kudu like kare ga eme o tla nne o tla kare go na le ntho e phusang ka bosading ba gae kwana jale go gotlhola kudu le teng go etsa gore di-muscles tseo di bereka ka thata ke sa tlotse di kgona go tlela botsoneng ba bangwe bile ba gotlhola go fitlhelela mo e leng gore motho motlhapoloo wa tswa wa phusega gore eo ke sign e bontshang gore ga ntse a gotlhola kudu jalo di-muscles tseo tsa pelvic floor di entseng di a strain-ega gore di a imelega e be di phusa go fitlhelela mo motlhapoloo o tswang seo mongwe a re ke tshaba le go gotlhola pele batho ka gore ke a tseba ke tla ba sentseng ke ithutetse e le gore ga go jalo ga wa tlameya gore motho ga a gotlhola e be e le gore motlhapoloo wa tswa ka lebaka la gore tshwanetse e be e le gore di-muscles tsane di a contractor di a thiba mara e le gore e sentsene flo eo e le week jalo motlhapoloo o tla no tswa le ga a tsheya o mongwe o tla tswa ga sneza ga a edimola ba bangwe ke taba ya mengwaga dilemo ba odile go fitlhelela mo e leng gore di-muscles tseo di a lapa go na le ba e leng gore ke taba ya teng e sa berekeng botse motho o ne o dula a na le constipation jalo o tshwanetse high tuma a phushe a berekise maatla di-muscles tseo di a lapa ka gore nako e motho a phushang o tla o phusha ka maatla di a kgathala ke chronic ntho eo wa tse gore ga go tlameye ke thume ke le o bereka ganyane-ganyane di-muscles tseo di tloga tse di utlwa bosoko jale mmereko ke gore e le gore di-muscles tsena kapa pelvic floor mmereko wa yona mo mmeleng wa motho ke eng ke go etisisa ka pao etsa bonnete ba gore mmele wa motho o gona o ema botse a iketle ke go tisisa bonnete ba gore motho o gona o sepela ga ke re la bona letheka batho ba bagolo le ba banyane ga le ka sheba letheka le se re sa shebe fela flow eo e feletse go ne o tlwisisa fela gore letheka motho wa inama ke lone ga emelela ga e kotlolola ke lone ga sepela ke lone jalo mmereko wa flow eo kudu-kudu ke yone eo ya gore motho o tshwanetse a fumane balance ka ntle go seo go na le gore motho a feleletsa a fitlha maemong ya gore ga etsa gore ya prolapsa di-muscles tsa yone ga di lapile a di sa kgona go balancea kapa go thega bladder popelo prostate le rectum eo ke le ga e le gore ke motho wa mme e le gore o na le uterine prolapse kudu-kudu e thoma e le gore pelvic floor ya motho o e tloga e lapile e sa tshwetse e bereka ka tsela empa se taba yo fela mara tsatsing le na ne ke nyaka go bolela ka eo empa wa o kganagana gore motho o ka ba jalo e lebaka la gore o na le di-fibroids ntse di gola mara go na le gore a se ka ba le di-fibroids empa go ba e le gore go na le go weekend-a kapa go fela maatla ga di-muscles tseo jale go na le ba e leng gore ga ba tshwere ke motlhapologo a ba sa kgona go ntsha o felela ka lebaka la goba pelvic floor ya bone e lapile kapa e gathetse kapa e sa tlhotse e bereka ka tsela e e tshwanetseng e bereka ka gone go na le ba e leng gore ke batho ba bagolo ba ga e le gore ba etsa taba ya thobalano e be e le gore mme o utlwa botlhoko taba ke gore floor eo ga e sa le maemong a botse letheka le bang botlhoko le sa foleng motho a sa utlwisitse gore a na bothata e ka ba eng gore letheka le na la le tsoga le be botlhoko go na le gore e be e le gore le botlhoko le mo romela message o bolelang gore go na le boko imelwa a pelvic region ya gae ntho engwe e botlhokwa e leng gore batho ga ngata ba na le go se itsebe ke ena a re ke motho wa ntate keo jalo o na le bothata ba gore ka ntlong ga go sa berekega nka mofa ditlhare nna mone ke ke re tsa mo lona di-herbs tsena di tla o thusa ka erection go na le gore di ka bereka ga e le gore taba ya motho ya issue ya di-erections ga se kudu taba ya pelvic floor mara ga e taba e le gore ke taba ya gore pelvic floor ya gage a e maemong kapa a e maphelong a botse go raya gore di-muscles tseo a di kgone go fana ka maatla go thobo ya gage ya bonna kapa ya bontate jalo go nyakega go lokisega floor eo di-muscles tseo tshwanetse e be tsone di lokisiwang di kgona go romela molaetsa ka ntle go taba ya go romela molaetsa ntho e nngwe di kgona go etsa gore di-muscles kao fela tse e leng around area eo di kgona go fumana maatla ke gona motho a tlobang a thusagetse go taba ya erectile dysfunction ga re bolela ka erectile dysfunction re bolela ka ga motho e be e le gore wa kgona gore mmele wa gae o ka mo lokisetsa taba ya thobalano empa a sa kgone go gotlelela go fitlha mafelelong maatla a fela ke taba ya gore floor eo kapa di-muscles tseo di lapile a di sa kgona go mo sustaina jalo ka ga bomme le bone ba ba e le gore ba na le go imelwa ka popelo bosadi ba bone le di-overies ya kgona go kenelela le yona ka gore le tsona di dutse godimo go yone e botlhokwa kapa e botlhoko ke moo motho a sa tlhotseng a kgona go tshwara motlapologo ga o tla fela o no e tswela di-muscles tseo di gathetse le number two ya motho oo ga e tla fela e no e tswela di-muscles tseo di gathetse le neng kapa wa kgona go ithuma number one le number two motho empa e be le gore o sala di sala di tswela di sala di feleletsa ganyane ganyane ga di sa grab-a di-muscles tseo gore ga di a boleya mara ga di sa grab-a ka maatla gore ditho tse tshwantseng mo di tshwantseng di tswale kapa di kwalele gona ga di sa tswalela go raya gore go sala go ba le go dutla
2: tsane
3: o tla fela ba bangwe o tla o bolela gore ka monkonyana almost not sakere ke lo checka ke fumana gore ke thapile mara ke tswa gone ke taba ya gore ha gwa tswa nnelea ntse di dutla ebe go ba le ba ile gore ba ba jwalo ka taba ya menopause
2: yeah
3: o ke re motho a menopause itse di hormones le tsona di a change jale tsela e re berekisang ko Leo Cell Center go thusa motho ka pelvic floor e kapa ka o strengthen a pelvic floor e kapa go itisa e gotlela madilong ntho e monate kapa e kgatlhisang ke taba ya gore re ruta gore go ba le pudedišano gara spinal cord le brain boko ka ntle go seo di-muscles tsa motho le tsona re di ruta gore di kgona go tshwarelela ka tsela e tshwanetseng di tshwarelele ka gona ba tlileng sentse ne ba tseba gore aa ga re ya kwana re a tseba gore re le go tla at least matheka a rona a phetse ga botse motlhapoloo o kgona gore o laole ke nna e se ka ba one o laolang le taba ya ntlwano ya bobedi e se ka ba yone e laolang motho a ebe motho yena a laolang ka taba ya gore di-muscles tsa gae di-muscles tse re bulelang ka tsone ga di tshwane le le tsa ka ntle go mmele e motho a kgonang go itaolela tsone re bulela ka tse motho a senang a sa kgoneng gore a ka di laola jalo ko Leo Cell Center re na le tsela re na le motšhini re na le di-herbs re na le tso tsotlhe empa gopola motheletse ke rile go tlhatswa lela go ka se etse dilo kaofela tse dingwe a dinyako.

0: le tsa go ditaba tsa go fapa fapana go ya le ka fa o litlong go kwa ka gona kane go ya gagwe ya kgaolo ya kgaolo ya seswai malebele mputseng mosadi yo a ikeme go gothwe o fela a nyaka nako ya gagwe a le tee her own personal time she values her own personal time o fela a nyaka go ba le tee kore ya ba le tee a se ne le monna mo kgausi le ena o tsebe gore ke monyetse upša o ne o ba le nakonyane nngwe o ne o se nnyake kgausi a ka tloga ana o tla ya gagabo goba a ya kae o tsea beke mowe ke tabe e le ikwešišago ka gare ga dikamano malebana le mosadi yo a ikemego
1: papa make ke ikwešiša gore mosadi wo a ikemeng o kanete o tlhoka nako ya gage ka baka la gore ge e le gore o ka mogore motlhalosang ka gona gare ke mosadi wa ikemeng ditšheleteng socially and otherwise go ra gore o tla tlhoka nako ya gage gore a kgone go ikgoboketsa
0: e le gore nna ke mo tshwenya kang ge ke le gona
1: nako tse dingwe a se taba gore motho wa o tshwenya mara ke taba gore go o le tee kgopolo ya gago e kgona go nna ba ga botse
0: mosadi wa ikemego o bea ka e tabela ya 50-50 partnership 50-50 gore re lekalekane democracy la tseba gore e tlile ka 50-50 re a lekalekana ga gone yo mongwe yo a lego ka godimo ga yo mongwe mosadi o a ikemego kgopolo tsa gagwe keng ka taba ya tekatekano goba ka taba ya go e neela karolo e nngwe ya gagwe go ikokobeletsa monna kgopolo ya gagwe keng ka taba ye mosadi wa ikemego an independent woman
1: independent woman ke dumela gore o basitše bophelo ba gagwe mo tabeng ya 50-50 gore wena e tla le ya gago le nna ke tle le yaka ke ka lebaka leo papa make le gone jale ge batho ba nyalana re ba advice ga botse as marriage counselors gore lebelelang le mokhuta wa lenyalo o le tsenelang ka mogare a ona a go sa tshwana le gale mona batho ba jaana ra obvious king community of property ka re mosadi wa ikemetseng o ra rone di-resources tsa gage o na le digeregere tsa gage
0: kolokile e re ketse ya motšheletše motšheletše re bolela ka mosadi wa ikemego mosadi wa ikemego ke mosadi wa mohuta mang mosadi wa ikemego ko a nyakago eng ka gare ga dikamano tsa gagwe tsa lerato le monna a nyakago gore bophelo bo sepele ka mokgwa mang dikarolong tsa bophelo e ka ba ditšheleteng go tseiweng ga diphetho bjale le bjale le bjale le bjale le bjale tsana fano mojeng re ke tšee motšheletše šio ke a go tabiša motšheletše re gona re ka botša lena tsena tabeng
2: ke se go tseba gore mama e ke turon teledijena
0: ba le teledije papa ba le teledije
1: ke teledije
2: mosadi o mo independent tama ke ne mosadi o a ja se ke se le mo monne
0: ya
2: o na le sagae o tshwere sagae
0: ya
2: so go re independent o nyaka selo mo monne o era we independent to wena self a ona ga le ngwana motho mo
0: a mapile ge mosadi a luka a ikeme o ratana le ena o nyaka go naganela kang
2: ke ke ratana le ena
0: o nyaka a go naganela kang go ra naganela ngwana motho mo o ra gore o nyaka o naganelwang wena
2: se ke mo fansone a mfe sona
0: o mo felang a le independent o mo felang a go boditse gore yena o independent o ikeme
2: mr mage ge la tsware independent mosadi o bonela ore o independent ge a le mo bathong ge ana le ana ka mo jarateng le le bodumangpetele kana le roletse a independent
0: awa a re bolele gore o re o go boditsa re ke independent wa rra ke ikeme wena gore o mo fa dilo mo fa dilo o nyaka le ena go fa ke rena o mo felang wena o tseba gore o rile o independent wena wena o mo felang go tlo sala bile o di a tshele ya gore ga go naganele
2: Mr. Mage monna ke tlo ya lapa tswantse a provide
0: o a mapile go tlamela o tlamela mang
2: bare
0: o tlamela mang o provide la mang
2: ke provide la yena no ba
0: o ya
2: o tswe
0: yena le yena ga o ne sa tsentsha go gopola bana le wena ka ge le dula mmogo
2: la zorge wana le mi tsamaki win 34 yena
0: le
2: lo bana ka monna o na ga nela bana ba gao
0: o na ga nela bana ba gao ga o na ga ne le yena yena akere win independent go lokile Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso mongwe wa rena le yena o kgaogile ke nyaka go tlo ruma le yena gabotse re ke ye ka fa ke boya
3: jo bjalo gona mathata a gago a fedile ka lebaka la gore Dr. Mphelo Masupa ke ra Professor Mphelo o re lebelela nna fela bolwetse ba monagano sefolane sejišo oba gano o tlhoka thari ka nako e nngwe wena monnagešo o ka re khumana le gore a o kgone go lemašhimo ga botse Professor Mphelo o re ke kgona go thuša ka ditlhare le tša go phagamiša kgwebo ya motho a ke palelo ke selo le go thwasiša ke a thwasiša consultation fee ya ka e no ba 400 fela nteletše mo go 071-563-8177 ke 071-563-8177 ke Dr. Mphelo Masupa kilotše ke tša badimo ba borena
4: Mshangabesa Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadiša batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka caskete ya mabaibai wa hwetša kgomo ya go nona le mašheleng a go reka tša go ja re leletše mo go 084-241-7612 re ngwadišitše le FSP nomoro ya rena ke 46076 Mshangabesa Family Assurance re gona go go thuša nakong ye boima
0: Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo re bolela ka mosadi yo a ikemego re boledišana ka yena le Apostle Lebelo re na le bona fano mo mogaleng ma gore na le sa le gona ke re la tseba ke nyaka go botšiša taba engweši ke nyaka go botšiša taba engwe ke ra ke nyaka go tsweletša taba engweši magareng ga tseo ke kopanego le tsona go tlhaloswa mosadi wa ikemego ka gare ga dikamano tsa marato go thwe mosadi yo a ikemego ga rate gore ka gare ga dikamano tsa gagwe tsa marato o hwetse a phela le monna yo e le go gore o tshoswa go ba o tshosetswa ke katlego ya gagwe e le go tabengwe e bolela go gore gona le banna ba bangwe bao e le go gore are being intimidated ba tshwenya le go tshosetswa ke katlego ya basadi le tseba taba e malebelo le ka itlhatsela
1: ke tsela ga botse papa make gore go ne le banna ba e leng gore ba ge basadi ba bona ba tswelela o ka re ba ya ka go dimunyana e thoma go ba tshosetsa and then ina pile ba le ka go dira tse ba ka di gonang gore ba gatelele basadi ba bona ba ye fase ka baka la gore ntho e affecta confidence ya bona le tse gore monna ka tlhagone ntho re bitsang ego so e affecta ego ya gage mara also e ya le gore monna o tswa kae o bile exposed to what o godišitswe jwang tseo di tla nyaka letšatši le lengwe
0: ke tloga ke
1: mara yona ya kgonagala
0: o ya bja le basadi ke seo le se kwešišago gore e swanetše go ba karolo ya mosadi yo a ikemago gore a seka phela le monna wa mohuta oi
1: Akrijwale le rato motho ga rata motho o kumana ile gore tshedingwe tsa dilo a di bone o di bona setse le lata mara wa gona gala gore a ka phela le yena ge a ka gona go muthusa gore ga a ka gona go phela le nna jwale a muthusisa re awa wa ka success ya ka iba gore ba sa di ba ile gore papa makeke ya batsiwa o palla le kobo tsa mogala ba gae gore ke passitse degree ka gore re gape nka mmotsa re ke passitse ore mosomong ba mpromotile napile e tlodia lekgotlho ka mo gae gore ka o bona ba promotile jwale ebile house and tellage gore ke feleletsa ke sa mmotsa di-achievement jaaka
0: ka lebaka la gore di a mo tshosetsa di a mo tshosa a di mo sware ga botse malomela ke nyaka gore pele ke tlo rumalela ke na le putšho ya mafelelo ke tlo le botšiša go yona ntle le ge tše dingwe di ka tswelela go batheletše eupša e reng ke tšee batheletše ba bararo go iša go ba bane ke tle ke lelokolole ke tšee motheletše seo ke a go tamaiša re a lotšha
5: bratomolekae
0: re gona re ka botšiša lena
5: a rona ka ne re sa lebogangela ya oikema ya motšakapokosi
0: ya
5: karekene ro latelona le go kry-a lesedile re le change mawa nna le ona ke tsona lelata ka gore radio e fitlha lelata ka
0: ya
5: bratomo wa tsware ke lemogile santse re se sa gore o ka re go ikema le go itaola e tlo endupa e ba tse one
0: go ikema le go itaola
5: automatically ne logicela ko itaoleng
0: amapeleupa ngwane seo a re lebelele nna le wena re se ka tara saetsa polere bone ka gare ga go ikema gape go na le boitaolo a re se ka itšhaba eo ka gare ga boikemo go na le boitaolo ka gare ga boikemo the self control
5: mara jaanong ka ra relationshiping ya go natha that's why last week o pola ka buka ya bela ke go tsara o nna ka gore gore America ke le black what what a bona re ba sa di he ya tsore a tsanga a tsore tshelde tsai aska emela bonna a modieng
0: ke re ta be o ile ka iphosolla ka taka bolela gore ke le kgwa mongwadi wa pukwe o nkwele ge ke be ke
5: ya ke iphosolla se tlo o ntsha gore e ra ba bolla re ba sa di ba ska lebella bana gore ba se eng ba itiele ba nna ba tsa advantage ka re o belefa ba re ba belefa ga ba ka go ntsha re botsa le ka ba le tshelwa ba le koloi a sa tlhaletsa monna a to bona no ke ruse ke kwela o bo la ye go bona no o botsa a ke so ke cabinet ona no a tsala nyana o mmotsa gore yo ano ga o ya Captain to we one tsela wa ngopela gore wa mpo wa mpotsa gore a gwa re respondi gore wa o botsa
0: o arabile ka gore wa mpotsa ka lebaka la gore a ka se nkgopele mola a ikeme a itaola
5: mara wa bona re yane impusa mo tabeng ya gore relationship e nathileng a e tlhoke motshware o ikeme no matter o ikeme ke a bereka wa bereka mara tshwanetse di kene tsetse ya gore o ikeme automatically it turned out to be o itaola
0: a mapele gane wena ge morati wa bagago a sepele a o nyake a go laela
5: no no ya ka nna re a gopelana nna le yena ano wa tsa dicen a le wana kore re yena o tla a tere dicen a re ke a kethele ko mmotsa motho wa ko mmotsisa ko mmotsa
0: bjale mosadi wa ikeme go tlo nganga ka la gore ko gopelang e le gore nna mesepelo ya ka e laolwa ke nna gore ke boa nako mang go laolwa ke nna gore ke ile lenyalong ke a boa goba ke a robala go tswa go nna sa ka e ne o ba go tsebiša e seng go kgopela gore ke ye ke robale motho wa mohutao a ka se ratane le batho goba go na le molato ka ena ga ikeme ka
5: bratomo eue ka polelo nngwe ke marophe ke tlhapiana ntse o e diagalang eu ka polelo ya ko sekgoeng ke marophe o ka setle o tsere diseno ore motho wa ka ko mmotsa ko
0: mogopelaa sepheto seo ke se tserego ke tsere sepheto ka tseya sepheto ka gawa ke ra gore ke leka go bolelela mosadi wa ikemego o tlo gore ke tsere sepheto ka nna a ka tseya sepheto ka wena ka lebaka la gore go o ka ba o bo o theleditše fang magareng ga tse dingwe go tho mosadi yo a ikemego koo a itseelago dipheto e se go gore mogatsa ka kidieng ke moka wena wa gana go ba wa dumela go ba wa ra re emenyana a e o tsiya dipetho e se go ka wena ka yena
5: Nna ya ka nna ke believe gore ka ra lenyalo mosadi a ka tshwanetse tswa re ke because re le tshwanetse automatically le re witaola ge re tswa tota re jola ilo tsa tsa mejolo tsa re e re go bona baby re ke mo check ya bula rawa ke a Cape Town or ke a kae ka ya ya go gala mara ke o nyetse o le mosadi ya ka o tlo mbotsa gore wa di kwa mpotsa a wa tsheli e ne lo sounda ga mogomo le ya tsholona mo e re ka tlara rase ne le le botse mongano le ka tshuba malapa taba e re ka tshola private tsa matsoro no ke yona mosadi wa o itema a itema ya tsa be sa a re malapa ya no
0: go khona wa tsama yona tlhai o itsweletsa go ya mafelelo ke yona ke nya ka go ibutsisha malebelo ka lebaka la gore ke marriage counselor ba lebelelane le ditaba tsa malapa ba kwešiša taba ya boikemo bja basadi ka gare ga dikamano tsa marato gore ke nyaka go tlo mmotsiša gore banna we malebelo na ga botse ge re bolela ka boikemo re bolela ka boikemo e sego malebelo re bolela ka a ke boikemo bo na le boitaolo ka gare eupša go ya ka kwešišo ya ka ga segore ke boitaolo bjo bo nepilego go nnyatša motho o mongwe go ya le ka fao motheletso a leditšego a bolelago ka gona a se ka fao nna ke bokwešišago ka gona ke boitaolo bja go nogre ke tšea diphetho ka ga nna ga ke tlo kgopela wena gore ke ye kae ka gore go ya nna ga go ye wena a ke tlo kgopela gore ke ya go robala kae ka gore go o robala nna o robale wena le gona mesepelo a ka e laola ke nna a e laole ke wena eupša ke mogatšago ke kwešiša gore re a ratana nna le wena re ratanago nka se diri tšeo di ka ekago lerato la rena ke ka fa o nna le motheletše re fapanako ka gona ngwaneso a gone taba ere ke šale ke ebolela le mmalebelo ke leboile kudu boledišana le wena age malebelo re nketšeng yo mongwe pele fa ke tla boa go lena motheletše madimešego tata go rena
6: re bolela le fitness tla wa ka motsaleng
0: age
6: nna ka maikutlo a ka ntate make ke bona go eke mo go sa tsamaišane le dikamagano tsa lerato
0: o
6: gobane boikemo bonyaka batho ba le gore ba sengwele
0: bonyaka batho ba e le gore ba sengele
6: ba sengele
0: ga ba ka gare ga manyalo
6: eupša
0: wa tseba gore banna le basadi ba ikeme ka gare ga manyalo le ge wena o ka e bolela ka mokgwa oe
6: ya mara ke yona ewe e dira gore o kry-e dilo di sa tsamaya botsekare ya lenyalo
0: o o riale
6: e kry-alo ntatema
0: o ya kang ngwane kang
6: ya
0: ke re ka eng
6: gobane boikemo bo na le o iketaola
0: boikemo ke boitaolo gape
6: ye ke boitaolo ene ka gare ya lenyalo ga re nyake kudu boitaolo re nyaka go buledišana re die dipheto mmogo re dire se sengwe le se sengwe mmogo lele ke thoma o etaola ke ka re ya kamano ya lerato e ra gore ka mantsi ga mangwe ga ke sa tlhompha melao e re beo yona ka gare ya lerato because ke a etaola
0: bon mosadi a gago a re go a tsoga go mo mesong a re ke sa toropong ke a boa lo a rego mogatšhaka ke kgopela o ya mo toropong mo ke a boa o nyaka ofe magareng ka basadi ba
6: wa gore moatšhaka ke kgopela o ya toropong ke a boa le nna go sasa ke mo kgopela ke re moatšhaka ke kgopela o ya toropong ke a boa
0: wa go ikema o tlo gore gabotse ke go kgopelelang ka gore go ya nna
6: o ya nna
0: ee o ya ena gape o ya ena gore ke sa toropong ke a boya ebile a go botse le lebaka a kre ola o tla re ke sa toropong mogatšaka kgopela o ya toropong ko o dira sa gore le gore ke a boya ke moka wa kwa lebaka la gore o elang wa ba kwešiša le gore wa go kgopela wa dumela goba wa gana bjale wa ikemego ga a tlo emela wena ore o dumele goba o gane mola go ya ena toropong go sae wena ebile a o dia tša gage toropong a sa o dia tša gago eupša oa boa gae o tlo o boa a go botsa gore a boa ke buile go felela fawe ga botse pjapja lenyatso le kae gana mo go o wa boikema
6: no e na le lenyatso ntatemake because ge le gore re monna le mosadi re tsene di re dire ntwe engwe le engwe le ro ya re go tsofatsa ka mo
0: aba pele o nya ka o nya ka o khopelwa wena
6: yena ya yena ya tlo go nna nna di go tsofala
0: o nya ka go khopelwa go ba go tsebishwa
6: o tsebishwa nna ke nya ga go khopelwa
0: I'm not going to go to the house.
6: Ya
0: le nyatso
6: aha
0: go ka gana o ka ganna motho ya tropong wa bua o di asa go o lefela di society o ka ganna
6: no e le gore o ka ba o ena le mabaka ha mangwe a le gore a ka dira gore ke gane ka ga
0: o ganna
6: o di o ena le
0: o ganna go sae wena go ya ena
6: e mara ke re ka re a go ka ngala le ratong tsa tsake
0: a ba ke gane ke ra gore o ganna go sae wena go ya ena la tsama dipotshotse malebele ke no di butsisa
6: eh
0: ke no di butsisa gore re kwisise se o re balela go ka sona malebele putshwa ka ya mafelelo shi putshwa ka mafelelo shi ga botse buikemo bio bona go le buitaolo go kore buikemo bio bona go le buitaolo go ba kgetho ya go itiela dipheto motho a sanya ke kgopolo ya motho le go itiela dilo motho a sanya ke tumelelo ya motho go ba netefaletso ya motho go aga malapa go ba go thuba malapa does independence break marriages or build marriages
6: That independence breaks marriages. Independence of South Africa that is still governed by the constitution. So, independence is not going to be able to do it. So, there is independence. Ya hore mang le mang a die ka mogwanya kang ka gona mosadi a tswa e kwa o a die ka mogwanya kang then go ra gore lenyalo la rena le ka se agege
0: ke tele ditse
6: ehe so go tlokala gore le re le independence a enya a e ganege ya nyakega is a good thing is a beautiful thing kuru kuru mo dina go ntse re phela mo go tsona mo ile ngore ba sadi le bona ibile ba ne di resources tsa office tsa banna ibile ba sadi o ya ka mina ya BE e prefera bona e save ba sadi kudu mara ari beng independent jole ka ba sadi re gone go laolega ka bakala gore independence ge e fitle mafelelo ke sa nyaka ke sa tlhoka lelapa ke sa tlhoka bana ke sa tlhoka legae ke a leboga papa Mike
0: Magorena re tloga re lebogile kudu go boledishana le lena hlebo se go mbya le khono ei le la motse le re bontshitse dintlha tse pedi tse tharo awa re kwela magorena re a leboga le re lebogile ka fa o bo papa hle re a leboga
6: papa
0: thobela
6: thobela
0: fm moshate whatsapp le boithabisho tsakapukung tsa mori mogolo ke rata gore ka yona nako nke re fele setseng ditaba tsa malebelo ke kwe maikutlo a mafelelo a lena botheletše ke rata go kwa maikutlo a mafelelo a gago rena re ifeditše o sa šhaletše ke tse dingwe tse o nyakang go di bolela ke a go lokolola ka morago ga seno
7: Mwezi ndi wone, chipinga ndi chone, hezi, disas.
8: Kenako ya kuketika kwedi ya Afrika, hari ketikeng mmoho.
7: Limusi botangana na Debula Habembe, na Afrika ya ntina neri.
8: Rekopana kamu kiwelo won, kotoma ka iri ya butelela, kufika ka iri ya sinyane vushiho.
7: Matori kwa na Homepowe, na Happiness Marke, Mwasha.
8: Linane ole li tekilwe ki Professor Masaela, iku kakanchelena kan nomoro ya mkala ya 076-512-2257. Giri nomoro ki 076-512-2257.

0: re kopana ka mokibelo wo ngwa la masome tharo May magareng ga iri ya botshelela le ya senyane bosego tlhago e tlisa bophelo thobela henda
1: Happiness Thobomake go more mogolo o go tlisetsa jaaka kukung la bone le lengwe le lengwe go thobela FM iri ya lesome fitlhela ka iri ya pele fa re go tlisetsa diteng jaaka kukung tseo di go agago more mogolo thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
2: nete gona ke thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo 086-000-2452 lefela site sela mafela mararo pedi nne hlano pedi e re ke tšee motšheletše šio ke a go tabiša motšheletše
3: ntate make
2: ke nnao
3: a re loe ntate make
2: tata gorena
3: independence Independent.
2: Yeah.
3: Ipya
2: taba monna la asor na mile yemetse thereso ka lebaka la gore gona le manyalo ao ile gore ka gona banna ba ipitsa gore ba independent ba ikeme ba sadi ba ipitsa gore ba ikeme ipya ga le bele no ba re beile shedi ya rena go independent women go ba sadi a re bolle ka independent men re bolla ka independent women ba ba re go apa o ka setlo mpotsa gore a ke tlo ya kae e o kwishishe ka lebaka le tshelete a ko kgopele ke ya ka tshelete a
3: in meeting that make go lwalo independent le re ke kha bang Kevin what
2: Karakin
3: no no la bele bula le yena kwa mathumong a re ke yena Kevin ke o le Kevin
2: oh cabinet
3: ba botse if you ke sanya go bolela nyana ke ka nna ka re ke la ka leo motho wa o ikemela wa independent wa ka le sengwe le sengwe Udira kana mogwane o e ntate mang.
2: Nka le ga le ke basadi ba o bana go le sa bona fela na. A ke le kwele mongwadi o re ke ra ga botse moeng wa rena hore aua. Ka ga ge o le an independent woman mosadi wa ikemago. Le mohlakong wa gago o tla dula o sa ikeme.
3: No, ba mohlakong ga ba kgone o ikema ka gore ba santse ba thoma ba kgopela tšhelete.
2: Ba ikgopela kae ba ikgopela banna
3: ee
2: gapa ba sa ikeme bja le bao
3: ee ga botse wa mmona gore wa o sokola ka se ikeme
2: ee nna kgane ge re bolela ka basadi kwešišo ya lena ka basadi ba go ikema ke bao ba nago le sa bona fela wa sa a senago sa gago a ka se ikeme
3: ae wa senag saya ka se ikeme ntate make ke wa nang le segae fela
2: kore ga botse leyaka gore leyaka gore basadi bao ba ikeme go ba kwa ditšhelete
3: ee ga botse otse nnete ke yakeiwe ntate make ga one ya go feta iwe nnete
2: ke lebogile kuboledišana le lena
3: ao ejalo ntate make
2: botšheletši badibe
4: tobela ke la go le go ka mo
2: a wa mogala le na o ka se di tsona le na a re lo cheng
4: dadde make khotsong
2: tata gore na le gona
4: gona rra lena
2: mothomperi
4: taba e ke taba e thata ka gore te ge ke ya go ntsha magadi go tlora gore gona re a tlhakanela ntse magadi ke ntse magadi
2: ke manya ka go nyala o mongwe
4: gore akere nna kele tshwanetseng go nyala
2: ke lena le nyaka go nyala
4: ee marebjale ge e le gore kutlo ba le gore yena a tekele sepheto re tlabe kore o tlabe e le gore jale ga go a nyala nna go nyetse yena
2: ke nanaro eo tlo o tsosa manganga ka lebaka la gore o tla tlaa go lebantsha re e gabotse go nyala nna mo goba go nyala wena ke wena o nyaka go nyala goba ke nna ke nyakang go nyala o latile nna goba ke latile wena a ka tla go fikietsa ke ra nna ge ke e lebeletse
4: ande sa bobedi ka lapeng ba re tlhogo ya lapa ke monna a bja letlhogo ikeo ba mange e le gore ola wate o na le boitaolo le nna ke na le boitaolo sa boraro
2: sebisa rena o boletse gore mosadi wa a ikemago kola wa gore 50-50 re phela ka di percentage ba somehlano tse ma somehlano ga gona gore o tlonta ola go batla go laola ri ikemi ka
4: gore ga re sale na maite ka gore buku ire ke re nyala ne re na maite
2: ke buku e fie o
4: ke bula la ka bibele
2: a ba bo a shume ka bibele
4: o mago mago la ke manya mo yu ku jale bo ga ntate ma
2: ke le bo Mosadia ho ikema a wa bila o de botla batsare di na le kgwadi ya bo bate o re ba re re king a arlo che le kai le bona la fase a ke le ko botse
5: re bona le kai
2: a ge
5: mari tsira ba go mo kopane ikema
2: ya
5: Nyalani, asiri nyalani, reajola, marare laula, kukuri amani.
2: Ketele diichi.
5: Mkanoona.
2: Eee, wote.
5: Ketele kwa mmogo, kube kutubege, kube ni takuru, kube ni mtubu nwe, usaina kure, ridila mmogo, kala bendeli tini,
2: kwa
5: kisa ule. Kisa ule. Le monna ka itaoli le ka ile gore a re a tsiri diri le nyalo la botlhe
2: ke le kwele
5: o mongwe o ba le sagage o mongwe a ba le sagage mara o na wa la o lang sagage o le dire di ya sa tsara re tsada
2: ke le kwele ma gore ena
5: ma di tsira ma go ngwa mokopa
2: a ge a ke kwe ma ikutlo a lela botlhe tshe ma di mesiao
4: tobela
2: le kai
4: rona lena le kai
2: ke re na ba
4: tsao bile le mtshungwa no mogetso
2: manna we
4: ya ya tswa ke tshele tiri taba tsa lena le mosadi o tumukule mosadi la mo TV ya ba bolela wa mongwadi
2: aga
4: jwa le go ba ke sa gona o tsena a se gona
2: a ge
4: nna ke bidi na go dutse ba ntate makere na ke mosadi ba re o ise ni dependent woman o la matho bo ikeme go rotoga mang
2: o ikema ga go diang
4: ke go rotoga mang
2: ge go atlega mang
4: ke ra ge a o wa go thoma go bo ikema ke ra re a e ka re ga batswa di ba ge wa ikema o ba go ikema go rotoga wena maiko e mogatsage
2: a bo tlo thoma go ikema o ikema ka gare ga dikamano tsa ka le yena tsa lenyalo wa ya wa ya le wa ikema byale
4: ya le re nna ke se mo ba le yena ba lo thoma go ikema
2: eh
4: okay ra re go ya bobedi e ke shama
2: a ba u no ba ntwa e nya ka u nya ka go ikema
4: okay u nya ka ikema
2: mm
4: ya le ar kwa na ke re South Africa ile aba ka fasa ine ne na mle ya tla ya kwa ya kwa ya tla ya ikema
2: mm
4: ba tlo ba ba tsire South Africa ka mogolo ba itsire ka gona Sadabuke ile nya ka go ikema ya batsibisha.
2: Mm.
4: Ya le motsadi wa go itwa o nya ka go ikema. O irerishana le nna pele mogatsage o ba o di thoma.
2: E ka no fa pana ga ntshile wa ke re no fa mehlala go swana ya naga are gane e khopetse bo Britani pele re na pere nya go ikema ka fa. O tlo no utsibisha re na me an independent woman ke mosadi wa ikeme go ke ikeme ke nya ka go ikema. A ke tlo tlo phela ke rera gore ke ya kae ke nya ka tumelelo a gore ke ya kae ke tse ding tshifela di bolela ke nyaka o tsiama eto ke nyaka o ba le ba gwera a o tlo nkgethela ba gwera o tlo di ya dilo tse ka moka go re weekend
4: o ikea maake motisetse ke monyetse goba o tisa mopherea goba o a mpherea
2: a ka ikema ke no le ka go mmolelela a ka ikema a ka kgetha go ikema gore o a ikema ka lenyalong la lena goba o ikema le goba ke mokgwa wa gago wa o ikema dikamanong tsa marato ke ka fa o ke kwešago ka gona
4: wa bona ntate maake rena batho ga re phele ka botlhale ya rena
2: re phela ka botlhale ba mang
4: re phela ka kweleuta ka fasa kwele botlhoko ya rena kore ge ke dula le wena o e mogatlaka a se ka tlhalefago go feta bona a tlhalefa go mpheta bobedi ba rena re santse re kwalana botlhoko mekgwa le ditsela tsa rena di naganelane mongwe le mongwe a re ga a dira se sengwe a lebeledišiše gorena o la seyo o moswara jwang ka baka la gore a ke tshepe gore banna le basadi ba ile ba meeting wa go kwanela taba ya go ikema go a ba le ka mokgwadi go ikema mo go ka laolwang ka gore go ikema mo go laolwa ka mokgwa go seswane mosadi ya ka ko e ikema mara a sebitsa go ikema wa ka ku
2: a re fe motlhala o re fetse taba e ka pele mosadi a go ikema ore o tsoga mo mesong a go tsebiša gore o ya lebenkeleng toropong o a boa wa re o tla boa nako ma a re ke tla no bona a go ba nore a ke tsebe mosadi o e leng gore ga a ikema o tla re papa ke kgopela go ya toropong ko reka sa gore le gore wa re a wa go lokile motlho mongwe boa ka iri ya gore le gore a re a wa go lokile ga botse o nyaka ofe gana fa basadi ba babedi ba go na le lenyatso ka ikarabontshe pedi tse
4: wa go se kgopele wa go kgopela ga ne lenyato ka re ke ke go nyaka go tsea gore na toropong o diang ga a kgopela ke wa go se kgopele
2: a go kgopele wa go tsebiša gore ke sa toropong ke a boya
4: nna ke nyatse go le a go kgopela ka re ke tlo kgona go tseba gore o diang o tlo bua nako mang ga botse morero mogolo wa letšatsi keng maare wa go ntsebiša gore ga le ge nka se mo arabe a go botlhokwa le nka no gomola kano mo lebelela ka gomola a re ke sa toropong kano mo lebelela gore a gore o tla no tswela pele ka kry yena ke se ya se kgonang go se dira
2: gabotse lena le nyaka go ba lekgetho ya go gana goba go dumela
4: aa gore ke tsebe gore o dira eng mara go ntsebisa go tshwana le ge
2: redieleamapeleng go lokile a kere yena wa go ikema o lebodite gore ke sa ile o dia meriri le ka mora la re boa ka nako manka gae motlho mongwe a nama gore a re aa ke tlo boa ka nako ewe gape go tla tswa go nna gore ke boa nako mang
4: gape re raga lelapa ra re go be le batho ka molapeng gore ge ena a tloga a ke tsebišale gore ke tla ke tebo gore nna nka tla ka lokologa neng tlotlo e seng gore yena a no ya namile nna ke seke ka tseba gore nanna a ka mabaka one ko a thetsha nako mang ka baka la re yena o berege ka ditsebišo
2: eopta orile oa boa kere
4: go bua ke lena kakaretso go na gore o ka le bosigo o kano boa
2: ee
4: jala motho wa
2: moeopta ga a buile bosigo o buila kere
4: ee jale ntho ngwe lengwe lengwe e diriwang lefatshe make le sita le moruba wa morabaraba o ne e melao
2: re tlogalagana fao tata gore
4: ke a leboga
2: ee wa mafelelo botheletšišio a re lotšheng ke ya go tsamaisa botheletše awa a le tlo kwala lena a bona taba e re ke lefeteng ke tšengwe thobela
6: ere
2: gona re ka botšha lena
6: mara ma o arabile ga botse wa bona mantse a mmalebelo a mafelelo o arabile ga botse gore mosadi le ga ka ba independent o tshwanetse gore a laolege
2: ke theleditše
6: ee le nna ke dume ke be ke sa re ke tlo o bolela ke nako o bolela a sa le gona kere nna ke dumela gore mosadi le ga ka ba independent o tshwanetse gore a laolega
2: ma gore na re itlogelagana fa o leng ka rabile
6: ke a leboga ntate mate
2: kolokile botheletše wa thobela fm a re name re tsene go kanego ya bošegong bja lehono re kwe gore na o re botša eng Kara King.

ko se o ke mo ga ga mola. Every time I close my eyes, Kenny G. Pe jana ga fa o ke go file mang mo tsheletse wa tshobela FM. The closer I get to you, featuring Beyonce, ki habotse ke bolaka Luther Vandross, anali Beyonce, are the closer I get to you. Si bana kuse ki metsetse maswe pe lhano ka bravo. Ah, nakere. Maswe pe lhano abetsetse go ikela iring ya pele, ke nyakile re ka bravo ga iri ya le semepedi. Motheletse re badile kanego, kakaretso ya kanego ya kakaretso ya kgaolo ya seswai. Wa hwetsa o sa tsebe gore o ka dira eng ka nako ya gago. Eupša, phela o ena le mabaka le mešomo ye o e dirago ge e le gore o nyaka go ba mosadi yo maatla yo we a tlhomphwago ke banna. Nko o be mosadi wa emaemago a nago le se sengwe. Something constructive to do. Ana go le sesengwe se seo a se dirago mo bophelong. E ka ba wa shoma, e ka ba o tshwetsa dithuto tsa gago pele, a e se go go sepela mashego go tlhwale ba go era kae ka a e. E ba le sesengwe se o se dirago mo bophelong bya gago. Ana mari. Ke fela ile rona ka go tlhomphwa ke banna. Nko o dire bya. Aba a busha. Mabaka ao gaibe tsona tseo tsa go ema emisha mabaka ao gaibe mabatla mabaka a go matlafatsa go swana le mabaka a moshumo go ba go tshetsa dithuto pele eupša e sego go hlwale ba go era letsatsi ka moka go ba le menateng bjale le bjale a se tseo o swanetse go di shumisetsa nako ya gago mosadi ka gore a di go matlafatsa dilo tseo tsa nako ya gago. Dira se sengwe seo e le gore e se go ne o dula fela e se go ne o dula fela wena ya sa gago ya ba nice time go sepela menate wa senya nako ya gago ka o dia dilo tsebja le tsa go sepela mena ae dira se sengwe mo bophelong seo se ka go matlafatsago sa go tlhabollago a re taba yeo e tlo go tlhomphiša ka banna. Ana ma go botsa kare king are o tsebe mosadi gore monna o kgatlhwa kudu ke mosadi wa go ikemakemela yowe a itsipidisetsago bophelo bja gagwe ka mokgwa wa gagwe. Ana monna o kgatlhwa ke sewe se go gore o hweditse wena sa gago ke go ne o tsoga phela o lebeletse gore monna o mpha eng o ntiela eng ai go thwe what turns a man on than any other thing seo se dira gore monna a be le kgatlhegelo go wena mosadi ke go lemoga gore o a ikemakemela o mosadi yowe a itshepidisetsago bophelo bja gagwe ka mokgwa wa gagwe ke mo boikemo bo tsena go gona go lokile ke kgopolengwe ke tlo rata gore ntsha maikutlo a gago ka yona bjale re kwa gore mongwadi o reng tse bjale di bolela ke mongwadi a re tleng se sengwe seo mongwadi a se bolelago a re karaking a re banna ba rata basadi ba go itirela dilo tsa bona basadi bao ba sa etise go pele go ba le banna apo na le basadi ba mangare wa tseba yo bophelo na wa tseba enkane o ba le monna ao na wa tseba no yo na wa tseba enkane o ba le monna tsebora are yena wa tseba yena ka no ba le monna gore o lebeletse gore monna o tlo mo diela tse ka moka a mo agela ngwako a mo nyala a mo diša bana a mo rekela eng a mo diang he
wa ga na mongwa di kgopolo e biale a re ba sadi ba re sho a eh a eh a eh a eh a eh tse ba gore ba nna ba rata ba sadi ba go itirela dilo tsa bona ba sadi ba o ba sa etise go pele go ba le banna ba sadi ba go shoma ka thata ba go itirela dilo tsa bona basadi ba o ba ema emago ba phela ba shilega ba hlatlegile mme ba gata ka boya tabeng ya gore na ba tsiana ko ya bona le bomang e utla le mokwele gore ke basadi ba mohuta mang ba o are go ba khahla banna o tlontsha kgopolo ya gago o ka no dingwala fase le yona o tlontsha kgopolo ya gago go ka theletsa e spiritual le tsela tsa pele ka bogwana o mongwe abo wa kana king are lena basadi gapetse bang gore mosadi yo a ikemego ga a itshepela go monna go thuswa ka dinyakwa a ke tsebore wa le kgatlha bja le kharakeng basadi ba beso o re basadi mosadi yo a ikemego an independent woman ga itshepela go monna go thuswa ka dinyakwa mosadi wa go ikema ga se yola wa go hwetsa a kgorametse monna bjalo ka mmotu ebile ga a tlalelong ka taba she's not desperate ebile ga a tlalelong ka taba ya go hwetsa lerato ko taba ya gore ke hwetsa monna goba ke hwetse monna a se taba e motletsego ka tlhogong ae yana o lebeletse o ka ona fatsa bophelo ba ga se monna ola o re basadi bao ba ikemego ga ba itshepela go monna go thuswa ka dinyakwa mosadi wa go ikema ga se yola wa go hwetsa a kgorametse monna bjalo ka mmotu ebile ga a tlalelong ka taba ya go hwetsa lerato ebile ga a lesolong la go nyakana le monna goba lenyalo goba mohlo o mongwe goba le bana a re mosadi wa go ikema a bjalo ga a lesolong la go nyakana le monna ka re o tsoma phuthi ka dimpša awa ebile a tshwenyega ka gore hei ke nyalwaneng goba mohlho o mongwe ke ba le bana le mang bjale lebele a tshwenyega ka tsewe ga a tlalelong ya go nyakana le boikgafo le lenyalo go tswa monneng a ba a re mongwadi a re ba ba bjalo basadi mongwadi o re banna ba tšhaba ba ba tšhabela ka goreng ka goreng ka gore ba nyaka go thuswa ka dinyakwa ba nyaka dinyakwa tseo di tswa go banneng dinyaka tseo di tswa kae ba dinyaka banneng mosadi a gona go kgorametse monna bjalo ka mmotu ebile kore wa tseba she so desperate for marriage and love kore wa tseba o tlalelong kore ga a hweditse monna kore hei wa tseba ga nnyale ga nnyale ka pela ga nnyale ga nnyale ga nkimiše hei ga nnyale ya o lesolong la go nyakana le monna le lenyalo mosadi yowe le bana gore wa tsheba enka no ima o ka re nka ima mafatlha mosadi a gona o tlalelong kore ya gore monna a itlame ka ena a be so committed a itlame ka ena a itlame ka ena a itlame ka ena a ikgafele ena a ba monyale a re basadi ba go ikema mongwadi a re ae a ba bjalo a re basadi ba ba bjalo bao ba re go ge ba hweditse banna ba ba bjalo banna ba ba bona a bona ro mosadi o bjale le bjale le bjale a wa tseba monna gona o diang ka morago ga diphathakgo o tšhabile o rei mo nka selo ke mone ka gore se o nyaka dilo tseo ka moka ebile o mo hweditse ka bana ba bararo ba bane a babedi ee monna a namare he
pa ba raro ba le ka gore ke tsena ka lebenkeleng ke reka lanka je tharo ke ba isa ya man ya o mongwe o apara 9 ngwana ana mola setsana le bo 15 o mongwe o apara 7 o mongwe o apara o le kantšha le ena monna o kore gwetse o rekile size 10 le 9 le 7 hei ha ke bao mogweditsego ka bona e tsele ba go ba satla ka mo o go nyaka tse ka moka Kara King le a moko a kere ka tlala re ke maakene se thomo ne o lokile o tlo ntsha maikutlo a gago ye nngwe shi ye Kara King a e bolelago Kara King o re lemogang basadi basadi ba bantši ba lahlegetšwe ke šedi ya bona mme ba itshenyetša maphelo ka lebaka la go hlakantšhwa tlhogo ke lerato imatlafatše mosadi mme o seke wa tsoga o šomišitše monna goba o itshepile monna go go tlamela ka dinyakwa tša gago ska bababa ba tsoga o tshepile monna Kara King o re bjalo o re le gona ebile basadi le go o ka re o le gare ka bophelo bja gago o imatlafatša ka mokgwa oi ka tša mešomo ka tša dithuto wa hwetša monna se ka tlhakantšhwa tlhogo ke lerato wa hwetša setse o lesitše le dikolo le mešomo o re ke hweditše monna monna go tlhakantšha tlhogo bjalo o tlo o nyaka dilo go monna ae Kara King o re e matlafatše mme o seka wa tsoga o šomišitše monna goba o itshepile monna go go tlamela ka dinyakwa tša gago o re Kara King o re sona seo sa go itshepela go monna go go tlamela ka dinyakwa tšeo e lego tša gago eupša o sa imatlafatše le go ikemela ke sona se dirago gore o hwetše basadi ba kakatletše banna le go nyaka go ba laola ka tšeo e lego tša bona kakatletše monna o ga gotse ore amphetšhelete phetšhelete phetšhe ga go file ore awa ye ngwe kae e banna o ga re awa e ke gone o reka tšhepedi ae a itle tšhelete eo e tse tšhelete e ke amang e tse tšhelete e ke amang pele Kara King gore sona seo sa go itshepela go monna go go tlamela ka dinyakwa tšeo e lego tša gago eupša o sa imatlafatše le go ikemela ke sona se dirago gore o hwetše basadi ba kakatletše banna le go nyaka go ba laola ka tša bona mme ona mokgwa owe wa basadi ke ona wa go tšhabiša banna dikamanong tša bona le basadi ba ba bjalo bjale mongwadi ore bjale wa tseba gore banna ba diang ka yona nako eo a bona gore a bjale gona ke tlaletswe banna yo le ngwana a ke na le ena eupša setse ke ore ke ore wa tseba keng hehe ke reka dišoti madukhwa matelele dibaki dilingding ba re ai ore zolabat ore marathon